0: alang sa pag-uswag sa Ebanghelyo sa matag syudad, barangay, bukid o isla sa Pilipinas. Sinaot nga daghan pa ang makaila kanimo, isip Ginoo o manluluwas kaysa katapusan, dili gobyerno sa lapi o kusog sa tao ang among bugtong paglaom, kundili si Kristo lamang. Busa Ginoo, tabangi kami nga ang gugma maoy mudaog, gugma lang ka kanimo alang sa inyong sa imong iglesia, alang sa kamatuoran o alang sa isig katawo. Hinaot nga ang among nasod, mahimong nasod nga nagapasidungog kanimo. Ginoo, salamat niini nga mga higayon nga kami magkahiusa sa pagdangop kanimo. Kining tanan among giampo sa gamhan ng ngalan Hesukristo, among hari og Dios. Amen. Og amen.
1: Amen. Amen. Naku, salamat Pastor Ton at kayo nanalangin din ng inyong heart language.
2: Mm-hmm. No? Iba yung dating.
1: Damantama mo yung...
2: Pagkabat hindi nauunawaan, pero nandun yung rubdob talaga ng pagdulog sa Panginoon.
1: Agree ako sa kanyang prayer. Tabang Ginoo. Mm-hmm. Tulong Panginoon. Yan ang ating salamat. Kailangan pagtulungan, pagkaisang ipanalangin.
2: Salamat sa ating nakasama mula sa 1197 DXFE Davao, si Pastor Gestoni Mantalaba.
1: Ayan. Salamat po, Pastor Ton.
2: At
0: God bless din po sa inyo.
2: Ingat kayo dyan sa Davao City and God bless din sa ating ministeryo dyan. Sa pangunguna ng ating station manager, si Ate Magnolia Irasuegi. Mag-break muna tayo, Pastor A. Maraming salamat po sa mga taga-subaybay, taga-pakinig natin na nagme-message at nakikiisa talaga sa ating makabayang panalangin. Pwede po kayong mag-agree, pwede po kayong magpadala din ng inyong mga dagdag na prayers ano, para po sa ating lupang hinirang. Gamitin nyo lang po yung ating Facebook Live, yung ating din pong YouTube channel. So ilang mga paalala po muna at magbabalik ang makabayang panalangin dito sa FEBC Radio TV.
3: Makabayang panalangin sa FEBC Radio TV. Seven to eight years na ang FEBC. Sa June 6, Sabado, magkita-kita po tayo sa ating celebration, 8 a.m. sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. A time of worship and equipping as we respond to Christ's Great Commission, until all have heard. Para mag-register, bisitahin ang febc.ph/78years at FEBC Philippines Facebook page. Save the date and spread the word!

0: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
1: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng sambay na. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Makabayang panalangin sa FEBC Radio TV.
3: Nagpapatuloy ang ating special broadcast dito sa FEBC Radio TV, Makabayang Panalangin. Sabayan po tayong nasusubaybayan dito sa 702 DZAS sa Mega Manila, Agapay ng Sambayanan, 1143 DZMR Isabela Missions Radio, Care 104.3 The Way Bicol, 1233 sa DYVS Bacolod, The Sweet Voice of Salvation, 1197 DXFE Davao, The Good News Radio, 1062 DXKI Coronadal, your friendly voice, 106.9 DXGR FM, Cotabato City, Radio Gandingan, at sa 1116 DXAS Zamboanga, your community radio. At muli kami pa rin po ang inyong mga lingkod, Heidi Bernardo Sampang.
4: At Pastor Eric Cortez.
3: At kung mapapansin po natin, meron siyang katabi sa kanyang upuan. Magandang ikaw na ang magpakilala. Dahil siya ang iyong forever. Dahil ang prayer point na natin ngayon, Pastor A, ay ang ating mga pamilya, maging ang ating next generation o ang mga kabataang Pilipino.
4: Tama. At ang aking pong katabi ngayon, okay, ngayon makikita na ninyo ba't kami ang nagkatuluyan. Kasi sagot ako sa kanyang panalangin.
3: No!
4: Hindi po. Kasama po natin ang aking may bahay. Mm-hmm. Ang ina ng aking tatlong anak. Yan ang kanyang pinakamahalagang qualification.
3: Mm-mm.
4: Ang aking pong may bahay, si Sister Ellen Cortez. Mm-mm. At sa ministry, siya po ang lead o ang president ng Women's Commission ng Conservative Baptist Philippines.
3: Mm-hmm. Isang pinagpalang araw, Ate Ellen.
5: Magandang umaga po. Kinakabahan ako kasi katabi ko sa Eric.
3: Akala ko po kinikilig. Pero Ate Ellen, ikaw ay talagang ina at ilaw ng tahanan. Sa mga nangyayaring ito sa ating bansa, parang ikaw ang boses ng mga kananayan. Paano nito naaapektuhan yung mga tahanan natin, yung mga pamilyang Pilipino?
5: Actually, sa pananaw ko, yung nanay, siya talaga yung nagsaset ng temperature ng bahay. Kung mapapansin mo, yung mga anak na sila, galit ba si mama? Okay ba si mama?
3: Mm-hmm.
5: Parang tayo ang nagsaset ng mood ng ating tahanan. So, tayo rin na nagsiset ng order,
3: mm-hmm.
5: di ba? Mula umaga hanggang gabi. Mm-hmm. And I believe, ang role ng mga mothers is to, not only to nurture, pakainin at in-nurture yung mga anak natin, kung hindi we also set the general attitude and the mood of our home, including our mm-hmm. husbands. So, mahalaga na ayos yung nanay
3: mm-hmm.
5: in terms of her relationship with the Lord, in terms of her relationship with the spouse, her spouse, my husband, and the children.
4: Mm-hmm. Sinabi nga sa Bible, manager of the house.
3: Mm-hmm.
4: At kahit na ang babae, career woman, ay sinasabi, if everything, kumbaga, if something is not good in the house, everything is not good.
5: And that's the mother who's going to put it all good. Ganun ba yun?
3: Okay. So, itong mga issues sa ating lipunan, dapat ba sinishield ng magulang yung mga anak sa mga realities na nangyayari sa ating paligid? Paano nga ba ang dapat na nagiging tugon ng mga pamilyang Pilipino sa mga usaping panlipunan ngayon?
5: two-pronged na, no? Mm-hmm. Una, yung may choice tayo. Either i-shield natin sila and therefore, hindi bukas yung mata nila. Mm-hmm. So, pag lumabas sila, takot sila, hindi mm-hmm. sila gising sa realidad.
4: Mm-hmm.
5: Or we can open them up and introduce what's happening in the society.
3: Mm-hmm.
5: Para alam nila, pag lumabas sila, alam nila kung paano mag-adjust, kung paano iayos ang kanilang gawi. At mulat sila na kaya nilang tugunan kung ano mga yung nangyayari sa society. Mm-hmm. So, kaya ngayon, may nagsasabi na ang mga bata ngayon duwag or takot or hindi o sanay.
3: Mm-hmm. Hindi sanay. Nila lang.
5: Mahina.
4: Marupok.
5: Or hindi sila nakaka-decide kaagad. Mm-hmm. Or hindi sila resilient.
3: Mm-hmm.
5: Mabilis mag-give up. And so, ang role natin is we shield them from the bad influences of society, but we also prepare them for the eventualities of what will happen to them when we expose them.
3: Mm-hmm.
5: So, mahirap magbalanse ang mga magulang, lalo na sa SOCMED exposure. But mahalaga yung pamamahal ng magulang sa mga anak
3: mm-hmm.
5: para ma-prepare sila
3: mm-hmm.
5: sa kung ano man yung haharapin nila sa labas ng tahanan.
3: Mm-hmm. Paano pwedeng i-normalize na yung mga political issues, yung mga societal issues ay napapag-usapan sa loob ng tahanan? Pwede rin namang sumagot si Pastor A. Ayan.
4: Oh, yeah, well,
3: as
4: kami,
3: a father. Oh.
4: Kami ng anak ko, mga anak ko, pinag-uusapan namin ito.
3: Mm-hmm.
4: Pag hinahatid ko sa eskwela yung anak ko, si Jesse noon sa UP, ay kasi nag-aalala ko eh, although with due respect kasi UP din siya,
3: uh-huh.
4: no? Nag-aalala ko baka maging radical tong anak ko. Eh.
3: Mm-hmm.
4: Pero ang actually sa UP kasi malayan talaga yan eh. So ang sabi ko sa anak ko, sige lang anak, pag-usapan natin yan, even if you disagree, basta pinag-uusapan natin yan. Kasi mm-hmm. yun yung aking binigay na opening sa anak ko, na hindi niya kailang kimkimin yun. Tapos mga kaibigan niya o kung sino man nakakausap lang niya, yun lang ang nakakatalakay ng gano'ng mga bagay. Kundi makita niya kami mismo mga magulang niya, bukas sa gano'ng talakayan.
3: Mm-hmm.
4: Kasi naniniwala rin ako, kaya may mga kabataan na nag-aklas. Dahil feeling nila, tayo matatanda, no? Eh, walang pakialam.
3: Mm-hmm.
4: So parang feeling nila, sila na lang ang bahala.
3: Mm-hmm.
4: Ngayon, pag nakita nilang pati tayo may malasakit, hindi sila matitemp.
3: Mm-hmm.
4: na sumama sa ganung mga armadong kilusan, kundi makita nila, uy, maasahan ko ang aking magulang na makikibahagi din sa magiging pagbabago.
3: Mm-hmm. Paano na-encourage yung nababanggit ni Pastor A, Ate Elena, magkakaroon kayo ng healthy conversation? Hindi yung gusto mo kasi siyang i-convert para sa ganitong politician. Oo.
5: Actually, tingin ko, nagsisimula siya sa pagmamahal. No?
3: Mm-hmm.
5: Dapat maramdaman ng anak natin na yung ginagawa natin is because we love them
3: mm-hmm.
5: and we're concerned about them. So, hindi mo lang siya tatanungin, ano palagay mo?
3: Mm-hmm.
5: Dapat ramdam nila na pag tinatanong mo sila, gusto mong marinig yung sagot.
3: Mm-hmm.
5: At alam mo na, alam nila na you will accept them for who they are.
3: Mm-hmm.
5: So, very basic sa family relationships, I feel, is the love. The children will feel they are loved regardless kung ano yung kanilang pananaw. Pangalawa, tatanggapin mo sila.
3: Mm-hmm.
5: At pangatlo, hindi mo sila kukontrolin.
3: Mm-hmm.
5: Mamamataan ngayon, mahirap sa kanila yung you feel like, they will feel like you want to control them. So, dapat ready tayong makinig sa sagot. Pag tinanong mo, dapat ready ka kung ano yung isagot kasi minsan, iba yung isasagot sa'yo, hindi ka ready, magagalit ka.
3: Mm-hmm.
5: So, yan. Love, acceptance, and the desire na they know that you wanted them to be nasa tamang path.
3: Mm-hmm.
4: Saka bigyan mo rin ng opportunity to disagree.
5: Oo.
4: Kasi hindi naman pwedeng aayon din sa gusto natin dahil may sarili rin silang pananaw. May sarili rin silang paninindigan.
3: Mm-hmm.
4: Bisa kami ng anak ko, lalo na si Jesse, dahil nga very vocal, dahil sa kanyang background.
3: Mm-hmm.
4: Medyo, may mga time na he would really even correct me.
3: Mm-hmm.
4: No? So, sabi niya, Dad, hindi mo dapat ginagawa yan kasi ganito yan. So, yun yung aking tinatanggap na. Kailangan ko rin na magbaging defensive, kundi makinig din sa kanya.
3: Mm-hmm.
5: At saka yung exposure ng mga bata ngayon sa media, mas madami sila minsang alam
3: mm-hmm.
5: kaysa sa mga magulang. Alam, knowledge, mm-hmm. but not wisdom.
3: Mm-hmm.
5: And so dapat may guide din natin yung knowledge na alam nila into wisdom, yung applicable na what God wants it, how God wants it to be. So, balance yan. Tingin ko, malaki ang role ng mga magulang ngayon kaysa dati. Kasi ang mga anak natin, makikipagtalo. At they will stand for what they believe in. At pag ang nanay at tatay, hindi nila alam kung anong pinapaniwalaan nila. Nako, mapapaaway sila sa anak. Or biglang sasabihin na lang nila na, makinig ka sa akin, ako magulang. Diba?
3: Tapos ng usapan, di ba? Bago ka lang mag-pray, Ate Ellen, ano, paano naman tayo magpapaliwanag or magbibigay ng wisdom dun sa mga dynastic? Minsan yung mga politiko natin, alam naman natin dito sa Pilipinas, very common na magkakapamilya sila. Pero nasisira yung pagiging magkakapamilya na yon dahil sa politika. Na leader sila eh. Di ba tinatanaw natin sila dahil sa kanilang posisyon? Pero sa aspeto na yon, hindi po sila parang masasabi nating nagiging mabuting ehemplo. Kasi parang nasisira ang pagpapamilya dahil po sa politika.
5: Okay. Magiging historical ako ng konti. Pag ang mga bata, pinalaki natin na parang hindi supporting each other. Okay. Alam ko kung ano yung particular na example na pupunta sa isip mo. Dapat ang iniisip natin is mag-uusap ang magkapatid. Dapat meron yung ganong communication. Kasi kung hindi sila, kahit hindi sila magkaiba sila ng pananaw, pag nag-uusap sila in private, when they go in public, they know how to conduct themselves. So, ang nag-fail, unang failure dyan is, hindi na talaga sila nag-uusap, even in private. So, yung pag, alimbawa, yung relationship sa bahay or sa private lives nila, hindi ayos, natural, lalabas yan in public. Or pride. Pag nanaig yung pride, ako ang ate, ikaw bata ka lang. Pero ako mas marunong, ikaw hindi ka marunong. So, pag hindi nag-uusap ang magkapatid sa bahay, hindi nagkakaisa, very, very obvious na ano the families will be in disarray. Ay, Mike. Okay. So, ako ang panalangin ko is even in politics, kahit nasa politiko kayo, mas importante na mag-usap kayo in private. I mean, yung relationship na lantay na magkapatid, kasi kitang-kita mo.
3: Lantay.
5: Di ba yung blood blood relationship? Dapat malalim. And so, I think yon. Kaya, naghihiwalay in politics, that's a very sad news. It's because the failure in the family.
3: So, nagsisimula talaga, Ate Ellen, sa tahanan. Kaya yan po ang ating prayer focus, mga sandaling ito para po sa ating makabayang panalangin. Idudulog po natin ang sama-sama sa ating Panginoong Diyos, ang ating pamilya, maging ang ating pong susunod na henerasyon. At pangungunahan nga po tayo ng ating kasama ng live dito po sa ating studio sa One Corporate Center, si Ate Ellen Cortez, at siya po ang lead ng CBAP Women's Commission. Meron lang po tayong stinger, Ate Ellen, and then after that, pwede nyo na pong pangunahan ang ating mga taga-subaybay sa atin pong makabayang panalangin.
6: Ito ang natatanging pagkakataon para idulog sa Panginoon ang lagay ng ating bayan at buong pamunuan. Halina't sumabay sa makabayang panalangin.
5: Tayo po dumulog sa Panginoon sa panalangin para sa ating family. Panginoon, pinupuri ka po namin at pinapasalamatan sa gift, for your gift of family. As the family goes, so does the church go. And as the church and family goes, so does the society go. And so, Father, kinikilala po namin ang kahalagahan ng pamilya, Lord God, sa lahat ng nangyayari sa aming kalipunan ngayon. Panginoon, pinagpapasalamat din namin dahil ikaw ang nag-provide ng maayos na structure, ang tatay, nanay at mga anak, ang mga magulang na siyang magtitrain sa mga anak na to upang sila ay mapaayos sa kanilang papatunguhan. Pero kinikilala rin po namin, Panginoon, that in this fallen world, sometimes the fathers and the mothers have nare-remiss, Panginoon, yung aming mga ginagawang na role sa pagpapalaki sa aming mga anak. Kaya ngayon, Lord, papanimulan po namin ang aming pananalangin sa pagdulog sa iyo at paghingi ng tawad. Kung sakali man, Lord, ng aming mga pamilya, ang mga magulang ng aming pamilya ay nagkamali or na-remiss, Panginoon, o nagkasala o na-derail o nagkulang, Lord, sa aming pagpapalaki sa aming mga anak. Ngayon pa lang, Lord God, ay hinihingi po namin ng sama-samang paghingi ng tawad, Lord, ang aming mga kakulangan ng nakaraan, Panginoon, sa aming pag-entrust sa iyo sa aming pamilya. Kung kami po ay hindi naging mabuting ehemplo, kung kami po ay hindi naging mabuting mananampalataya, kung hindi ho namin na-guide ng maayos, ng maaga ang aming mga anak, sama-sama po namin inihingi ang tawad na ito at dumudulog kami po sa inyo ng paghingi ng kapatawaran, Lord God. Salamat dahil ikaw po ang nangako na ikaw ang Panginoon at Diyos ng bawat pamilya. And thank you for the promise of victory. Salamat sa iyong pangako ng katagumpayan kung kami ay mananalangin at magtitiwala sa iyo. At ngayon, Lord, salamat sa iyong patnubay ng iyong banal na Espiritu. We come before you to pray for our families. Bawat pamilya po na nakikinig at bawat pamilya na nire-represent ng nakakapakinig na to, Lord. Hayaan mo po, Panginoon, ang bawat pamilya ay magkaroon ng maayos at malusog na relasyon sa iyo, Lord God, bilang Panginoon at tagapagligtas. Sabi mo, Lord, sa iyong salita, believe in the Lord Jesus, and you will be saved, you and your household. And so, Lord, ang panalangin po namin ay ang bawat magulang, ina, anak, mga lolo at lola, Panginoon, ay manampalataya sa iyo ng malalim, Panginoon. Huwag bibitiw, Lord God. Huwag makakalimot, Panginoon, upang kami po ay mapatnubayan mo ng maayos, upang ang aming mga kabataan, ang aming mga anak, ay ma-lead namin ng maayos. We pray, Lord, that every member of the family would come to know you personally as the Lord and Savior of their lives. Draw them, Lord, closer to you. Let the home, Lord, be a place where faith is alive and faith will be growing. At bunga nitong, Lord, na pananampalatay na to. Hayaan mo, Lord, and as we pray for unity and love in our home. Lord, nawa ang aming tahanan ay tahanang masarap uwian. Tahanan na nagkakaisa, Lord God. Let it be a home or a haven of love, unity, Lord God. Father, help us to walk in love, in patience, and with caring for each other. Let unity bind us together. At Lord, kung meron mang hidwan or hindi pagkakasundo-sundo, naway maayos po itong lahat at mailapit namin sa inyo upang ito po ay hindi maging hadlang o maging paraan ng pagkakawatak-watak ng aming pamilya. Kasama po ng pananalangin na ito ay ang aming panalangin for protection and safety of our children and our families. Lord, sabi mo, you will watch over us. You will be before us, beside us, behind us. You will guard our going out and our coming in. And so, Father, this is also our prayer for our whole family. Be over us, Lord. May we always look up to you, focus on you for guidance, for protection, even for the wisdom, Lord God, on what to do, on where to go, on what to, how we will lead our families. Sabi mo, Lord, if anyone lacks wisdom, we should ask from God and it will be given to us. And so we pray, Lord, for wisdom, karunungan para sa mga magulang, kung paano namin ililid, Lord, ang kakaibang generation after us, a generation who's more intelligent, who is more informed, Panginoon, who is more daring, at also who's also probably stronger, richer in resources. Help us, Lord, that we will be able to lead them, Lord God. And so this will also bring us, Lord, na dahil sa pagkakaiba-iba ng aming pananaw, we pray for peace in our home. We pray, Lord, na politics, convictions, even beliefs or the way we believe will not divide our homes. Oh, Lord, we pray for unity in our homes. We pray for peace, Panginoon. We pray that ang komunikasyon ay maging open upang ma-discuss ang mga hurts and pain, Lord. ang mga discouragements ay may i-open up sa mga magulang at hindi madala sa labas. Ang prayer po namin ay bukludin mo ang aming mga pamilya. Pag-isahin mo po kami in peace, in love, and even in the way we care for each other. Help us, Lord, na maging bukas ang aming tenga sa pakinig at maging bukas ang aming kamay sa pagtulong sa mga pangangailangan ng lahat, hindi lang ng aming tahanan, kung hindi ng aming mag-extended family. We also pray, Lord, that you fill our homes with joy and gratitude. Lahat ng meron kami, Lord, kaya sa inyo galing. Kaya hayaan mo po, Lord, na matuon ang aming pansin, hindi lamang sa mga pangangailangan ng aming pamilya, kung hindi, Lord God, sa lahat ng binibigay mo sa amin. I believe that the happy home will start with a grateful home. And so, Lord, nawa kami mga magulang at maging ang aming mga anak ay maimulat namin sa pagpapala na binibigay mo sa amin. Ang social media ay ini-influence sa aming kabataan na dapat travel, dapat itong meron kami, dapat ito yung na-achieve. But Lord, let us be able to allow our children to be grateful, to be content with whatever they have right now, na hindi naman nasusupil ang kanilang pangangarap at pagpupursige upang ma-achieve ng iba pang mga bagay na ninanais nila. Above all this, Lord, we pray for our fathers, Lord, that they'll be able to lead the home. Allow them to be the spiritual head. Sila, Lord, ang mas pinakamalapit sa iyo upang ma-guide nila ang buong pamilya sa kung saan papatungo. Nawa makita sa mga padre de pamilya ang pagiging modelo, Lord, ng kabanalan, ng kabaitan, modelo ng pagpapakumbaba, modelo ng pagmamahal, Lord God, modelo ng pag-akay, hindi ng paggalit, pag-control, o pag-impose. Sabi nga sa Bible, do not exasperate your children, fathers. And so, ang panalangin po namin ay yung kinaroroonan ng mga tatay ngayon na kung saan, Panginoon, sila ay iyong hihikayatin, papaliwanagan ng papel nila sa bahay, that they are the leaders, that they are the direction givers in the home. And we also pray for the mothers na we will be supportive, we will be encouraging, we will be assisting, that we will be the nurturers, Lord. Huwag kawa namin may pagkamali, Lord, ang pamimigay ng lahat ng pangangailangan. And mistake it and interchange it with nurture. Ang pagbigay po ng lahat ng pangangailangan ay hindi po nangangahulugang yun po ang pangangailangan ng mga bata. Minsan, isang akap, isang kausap, isang pagmamahal at pakikinig. And we pray, Lord, that the mothers of our home will continue to be the light and they will be the temperature setters. Napakalaki ng papel na ito, Lord God, at naway huwag makalimutan ng mga nanay ang kanilang papel na ito sa tahanan. Gayun din po ang aming mga anak, Lord. Lord, ang aming mga anak, ang pinapanalangin po namin that they will honor their fathers and their mothers. Na ang pagsunod, Lord, ng aming mga anak sa amin ay hindi para sa amin kung hindi para sa kanila. Dahil ang pangako mo po, Panginoon, if our children will honor their fathers and their mothers, everything will go well with them. They will live long and you will even give them the land that they will possess. Oh Lord, that we will be able to transfer this and let our children know na minsan, Lord, ang buhay ay napapariwara. Hindi dahil hindi sila magaling, kung hindi dahil hindi sila nagiging masunurin at hindi sila nagiging honoring sa kanilang mga magulang. And so, Father, we pray for the next generation, our children, our youth, that they will prioritize, Lord, na kilalanin ka, Lord God, bilang Panginoon at tagapagligtas. Kilalanin ka, Lord, bilang Panginoon ng kanilang buhay. Na ang importante, Panginoon, ay hanapin nila ang iyong kalooban. Help them to make the right choices, Lord. The choice of friends that they will do, they will be with, the choice of the career that they will pursue, the choice to honor their fathers and their mothers. Sabi mo, Lord, kiniklaim po namin to sa lahat ng next generation, that when they honor their fathers and their mothers, you will give them the land that you have promised them, where they will prosper, where they will be succeeding in whatever they do. And they will be another influential generation for the next generation. Oh God, we come before Thee na wag agawin ng social media, ng mga bagay, Lord, na nakikita, napapanood, mga kaibigan, Lord God, na mga materialistic, ang kanilang pananaw towards honoring You, honoring their parents, and being loving, Lord, to our families. Panginoon, we also ask You that You will assist our children in the choices that they have to make. Tulungan mo po ang aming susunod na henerasyon na piliin nila yung tama, maging sa kanilang convictions in politics, maging sa kanilang pananaw, Lord, kung anong dapat nilang i-pursue. Ang social media ang sinasabi, magpakayaman, magpakadalubhasa, magbiyahe. Lord, nawa makita ng aming susunod na henerasyon na mas mahalaga ang pangalagaan ang kanilang sarili, ang kanilang kalusugan. Pangalagaan ang kanilang beliefs, paniniwala, kaysa sa yung maging aayon sila sa kung ano ang uso at kung ano ang maganda sa pananaw ng iba. We pray, Lord, that they will take care of that, what they watch. Help them, Lord. Draw them away, Lord God, from accessibility of pornography, accessibility of lust, Lord, indecent things, Panginoon. Napaka-accessible, Lord, ng mga bagay na to sa aming mga platforms sa media, Lord. Lord, protect them. Protect our children with what they see. Protect our children from what they hear. Protect our children with what they say and how they talk. Protect them, Lord, with what they honor and what they keep precious in this in their hearts. And so, Father, sa aming pananalangin, ang dalangin po namin ay ang bayan, banal mong spirito ang siyang mag-guide, Lord, sa aming mga children. Oh, Lord, maging sa amin, put a hedge around our children. If need be, Lord God, please grab them away when they're being enticed by sin, when they're going to the wrong way. May Your Holy Spirit guide them back, Lord God, to who You are and what You can do in their lives. Higit sa lahat, Lord God, we thank You that Jesus Christ dying on the cross have already proclaimed victory. And so, Lord, we thank You for the assurance of victory for our families, for our children, for our government, most especially, Lord, for our individual lives. Thank You for Jesus Christ dying on the cross, then for Jesus Christ rising from the dead and interceding for us in heaven. Ay naku, Lord, maraming salamat sa assurance na to. At kami po ay parating nananangan sa iyong salita, Lord, na kung kami, if we seek You first and Your kingdom and Your righteousness, everything will be added unto us, including the needs of our families, the direction of our children, and all the resources that we need. Ang prayer ko pa sa bawat pamilya at sa bawat kabataan, ibigay mo po sa kanila ng hayagan at malinaw at malinis ang lahat ng resources na kailangan nila upang magawa nila kung ano ang pinapagawa nila, ang pinapagawa mo sa kanila. Please provide for all the resources that our youth and our families need so that we can do what You've asked us to do and therefore give You glory and honor every day, every way, every time. Thank You, Lord. We honor You and give thanks and praise our Lord. In the name of Jesus, we pray all these. Amen. Amen. Sorry, iyakin talaga ako.
3: Kailangan naman talaga iniiyak sa Lord ang ating mga pamilya, ang relasyon ng mag-asawa, ang buhay at kinabukasan ng ating mga anak. So, bawat luha naman, di ba? Patak ng luha natin. Alam ni Lord.
4: May sinabi yung Panginoon na ang ating mga luha, sabi sa Psalm, iniipon ng Panginoon.
3: Yes. And salamat, Ate Ellen Cortez. God bless you. Pati ang iyong ministry, ang inyong ministry ni Pastor Eric Cortez. So, punta naman tayo, Pastor Eric.
4: Merong Panalangin naman mula sa Cagayan de Oro.
3: Oh, heart language ulit ito.
4: Oo, kasama natin si Lailani Godornes ng 103.3 The New J ng DXJI o DXJL Cagayan de Oro.
6: Ito ang natatanging pagkakataon para idulog sa Panginoon ang lagay ng ating bayan at buong pamunuan. Halina't sumabay sa mga bayang panalangin.
7: Ako si Leilani Godornes, gikan sa DXJL The New J, your positive choice, Cagayan de Oro City. Mag-aampo kita. Labing gamhanan ug dalaygo namo nga Dios, nagapasalamat kami nga ikaw nagapabilin nga gamhanan nga Dios nga mao'y gagunit sa tandang butang dinhi sa kalibutan. Nagaduol kami kanimo aron iampo ang among nasod nga Pilipinas. Sa tunga sa kagubot ug mga pagsulay nga among giatubang, ikaw unta padayon magiya kanamo. Ginoo, among giampo ang among gobyerno ug ang tanang mga leader sa nasod. Hatagi sila og kaalam sa paghimo sa matarong nga mga desisyon, kalig-on sa pagbuhat sa tinuod og sakto, ug kadlo kanimo aron dili sila madalas sa gahum, kahakog ug panagbangi. Hinaot nga ang ilang pagdumala mahimong alang sa kaayuhan sa katawhan ug dili alang sa kaugalingong interes. Ginoo, panalangini ang Pilipinas, ayuha ang mga samad sa among nasod. Ang pagkabahin-bahin, korupsyon, kapobrehon o kasakit nga gibati sa daghang Pilipino. Itanom sa among kasing-kasing ang panag-iusa, pagrespeto o gugma alang sa among isigkatao. Ginoo, tabangi kami nga mahimong responsable, matinud-anon o matinabangon nga mga lungsuranon. Hinaot nga magsugod ang tinuod nga kausaban sa matag-usa kanamo. Sa tanang kagubot o kalisdanan, ikaw unta ang maghari sa among nasod. Panalipdi ang Pilipinas, ugiyay kami ngadto sa malinawon, matarong, ug malambuong kaugmaon. Kinimao among mga pag-ampo, sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: Makabayang panalangin sa FEBC

0: Nagpapatuloy tayo dito sa Makabayang Panalangin, hatid ng iyong FEBC Radio TV. Muli, kami ang iyong mga lingkod, Heidi Bernardo Sampang.
1: At Pastor Eric Cortez. Mm-hmm. Alam mo, Ate Heidi, sa dami ng balita at mga impormasyong nakikita, naririnig natin araw-araw, minsan ang hirap ng malaman eh. Alin ba doon ang totoo? Alin ba dito yung may spin o may angle, di ba? Mm-hmm. Kaya malaga pong ang media at ang ating mga salita nakapagdadala ng kaliwanagan, kapayapaan, at hindi kalituhan.
0: Mm-mm.
1: At kaguluhan. Kaya ho, sama-sama po natin papanalangin ng media. Nung ako'y nagsimula sa media, nung panahon na may dinosaur pa, no, ay sabi ko, being a journalist does not make me a different kind of a Christian. But being a Christian ought to make me a different kind of a journalist.
0: Mm-mm.
1: At isa sa mga tinitingala ko, kaibigan ko
0: natin,
1: to. Oo, na kasama natin dito si Pastor Eric Maliwat na isa rin po sa mga anchors ng Hardin ng Panalangin. So magandang umaga, Brother Eric, Pastor Eric.
0: Mula sa Australia.
2: Magandang umaga sa ating mga kasama. At syempre, Pastor Eric Cortez at saka Heidi Bernardo Sampang, it's nice to be with you. Salamat for inviting me. Mm-hmm. Natutuwa ako dito sa ating makabayang nananalangin at alam naman natin na ito'y kailangan sa panahon natin ngayon. Live tayo dito sa Melbourne, Australia.
0: Alright. Kuya Eric, gaano ba kakritikal ang papel nating taga-media sa mga panahong ito na napakaraming pinagdadaanan natin bilang isang bansa?
2: Napaka-critical kasi ang media ang nagsisilbing mikropono at kamera na nagdadala ng iba't ibang perspective o angulo sa mga tao na siya namang naniniwala o kaya ay pwedeng hindi maniwala o pwedeng magkritik o kaya naman ay pwedeng sunod-sunuran na lamang. Kaya hindi lamang mga media practitioners, yung mga owners, mga may-ari ng media network, at yun ding mga practicumers o mga apprentice na nag-aaral sa mga eskwelahan at universidad na magiging future media practitioners ay sabi nga sa kanta, kung merong hawak mo ang beat, sila naman hawak nila ang mikropono at ang camera at ang social media na malaki ang impluensya sa mga tao.
1: Pero Pastor Eric, nag-evolve ang mass media. Kasi ngayon, meron ng mga content creators, meron ng mga influencers. So, kumbaga sumasabay sila, dumadagdag sila sa mga tinig na naririnig ng mga tao. Anong payo nyo sa mga tagapakinig? Bagamat mahalaga din naman itong mga influencers na to, no? Pero anong payo nyo sa ating mga tagapakinig para maging discerning o mapanuri sila sa lumalabas sa social media? Mm-hmm.
2: Itong mga vloggers natin ngayon, mga content creators, at the same time ay yung mga kumpanya na nagbabayad sa kanila, no, whether they are independent or privately paid, ay hindi natin makokontrol. Kaya sa lahat ng mga tagapakinig natin, ang aking challenge ay magkaroon na po tayo ng moral, individual convictions based on the scriptures. At ito pong mga bagay

0: ilalagay nila dyan, tayo mismong mga mamamayan ay nananalangin individually, nakikinig sa ating mga religious leaders patungkol sa pagpapaliwanag ng banal na salita ng Diyos, lalo na sa mga churches natin, para nase-shape o nahuhubog yung ating personal, moral, convictions, and ethics para kung ano man ang mga dumadaan sa ating newsfeed, ano man ang mga pinapalabas, ay hindi tayo basta-basta mape-persuade. Kasi Pastor Eric and Heidi, talagang ano yan eh, marami pang darating na ganyan, hindi mo naman yan mapipigil. Pero ang pwede mong kontrolin ay ang sarili mo, kung ano ang iyong paniniwalaan, kung ano yung papanorin mo at papakinggan mo, para hindi ka rin magkaroon ng information overload at hindi ka mahirapang mag-decide dahil ikaw ay, kumbaga sa pagkain, kahit na yan ay buffet, mamili ka lang nung kakainin mo dahil mai-impatsyo ka kapag kinain mo lahat ang nakahain sa iyong harapan.
1: Oh, pero ang isang temptation, Pastor Eric, because itong mga influencers, content creators na to, ang tataas ng views at daming likes, di ba? Tuloy, ang mga kabaro natin, ang mga mamamahayag, parang sumasabay doon para din magkaroon ng ganong popularity. Anong payo mo sa mga kabaro natin, mga kasama nating mamamahayag?
0: Well, doon sa mga kasamahan nating mga mamamahayagan, sa mga content, mga mamamahayag, mga content creators, mga vloggers, or traditional media practitioners, ano, edi syempre, kung nakikinig kayo sa payo namin, ay huwag kayong magpadala doon lamang sa material na benefit na ibibigay sa inyo bilang mga bayad o kaya naman mga advertisements makukubra nyo sa YouTube, sa TikTok, sa social media. Kasi alam nyo, yung mga material, compensations, madaling lilipas yan eh. Pero sabi nga nung nakasama ko sa UP dati, itong si Cheche Lazaro, meron kaming talk sa mga MASCOM students, remain sticking on your ideals as new generation journalists. Dahil yung mga ideals na yon, lalo na kung mananampalataya ka pa, coupled with the guidance of the Holy Spirit, iyan yung mananatili and will sustain you kahit nasabihin natin, kagaya natin, mga mas senior na sa kanilang mamamahayag, hindi naman tayo nagpapabayad, wala tayong payola, wala tayong sobre. Pero dahil sa Diyos ang nagsusustain sa atin, sa biyaya niya, ay nandito pa rin tayo at sinisikap nating maibahagi hindi lamang katotohanan, kundi ma-handle ng mga tao yung katotohanan. Kasi yung katotohanan minsan masyadong mabigat eh. Ano? So yung bits and pieces of the truth that we are able to present to them, maipag-pray po ninyo, kayo ang magde-decide at makagawa kayo ng matalino at maka-Diyos na mga desisyon. Yung mga vloggers na nakikinig sa atin, we pray that God will guide you. Huwag kayong magpadala sa bayad, sa perang kikitain nyo. Sandali lang yan, ubos. Isang holiday lang yan, kulang pa.
2: Mm-hmm. And bago lang mag-pray si Pastor Eric from Australia, ano naman, Kuya Eric, ang encouragement mo para sa atin dito sa FEBC Philippines na very challenging din, di ba, yung papel na ginagampanan natin sa mga panahong ito na kung paano nga bang hindi dapat madaig ng kadiliman, di ba, ang kaliwanagan.
0: Maraming salamat, Heidi. Napakagandang tanong. Alam niyo, kapag nakikita ko kayo ni Joe, ano, kayong dalawa, tuwan-tuwa ako kasi kayo ay mga nakasama ko dati. Yan si Pastor Eric, kahit sa church namin ini-invite ko siya na mag-speak, ano. At earlier on in our ministry, naipasa natin yung baton kasi malaki tiwala ako sa inyong lahat. At ngayon nakikita ko ay nagtitiwala rin kayo sa mga new generation ng mga pinangungunahan nyo sa FEBC Philippines. I know we've all been there, hindi siya madali. Forever being changed, may mga organizational development and changes. Yung nasa gilid ninyo na radyo na yan, hindi na ganyan ang technology. Buti na lang may dala kayong iPad at saka iPhone, which is the current technology. We are sailing through all of these things. Ini-encourage ko kayo lahat na kumapit sa Panginoon.
1: Amen.
0: Kasi siya ang hindi nagbabago. Ang technology, magbabago pa yan. Kung nakita nyo, may mga robot na mga monk, may mga robot na ngayon na kung ano na ginagawa. Even our media landscape will be affected by that. We cannot change that. But the Lord doesn't change.
2: Amen.
0: So maging content influencers, creators tayo. Meron man tayong traditional radio, PM radio, or social media, or mobile devices. Kapit lang sa Panginoon. Words are not enough for me to tell you, but I'm praying for you. Alam na alam ko yan, ang pinagdadaanan nyo ngayon.
2: Mm-hmm.
1: Salamat, Pastor.

0: Torerik, lagi nga nating tatandaan sa mga kasama natin sa FABC, being a journalist does not make us different kind of a Christian.
1: Mm.
0: But being Christians ought to make us different kind of journalists.
1: Yan. On that note,
0: yan, hilingan natin si Pastor Eric Maliwat na ipanalangin ang media, mass media, dala sa gitna ng mga kontrobersya na to, sa mga hamon na ito sa ating larangan.
1: Mm-hmm. At sabayan nyo rin kami sa mga nakasubaybay sa atin sa iba't ibang platform. Panalangin po para sa mass media sa pangunguna ni Pastor Eric C. Maliwat.
2: Ito ang natatanging pagkakataon para idulog sa Panginoon ang lagay ng ating bayan at buong pamunuan. Halina't sumabay sa mga bayang panalangin.
3: Atin pong ipapanalangin ngayon ang ating mga media practitioners, mga media owners at mga estudyante para maging mga journalist. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, kayo po ang kauna-unahang communicator. Kayo po ang kauna-unahang tagapagbalita. Sa Hardin ng Eden, nagbalita na kayo ng paglilikha, nagbalita kayo ng paanyaya na magpalikloob ang sangkatauhan na nakalimot sa inyo at nagkasala. Sa pamamagitan ni Jesus ay inyong ipinahayag ang pinakadakilang mensahe. Panginoong Diyos, bilang mga influencers, content creators, media practitioners, tulungan po ninyo kami na kayo ang maging example sa amin pong pagpapahayag ngayon. Panginoon, dumudulog po kami sa inyo. Sabay-sabay po naming sinasabi ngayon, taos puso, Panginoon, dinggin po ninyo ang aming dalangin.
4: Amen.
3: Ipinapag-pray po namin ang lahat ng mga may-ari ng mga media outfits, nationally or internationally. Ang mga balita sa Pilipinas na hindi kagandahan, nakakarating dito sa Australia, sa Amerika, sa Middle East, sa pamamagitan ng BBC, Australia Broadcasting Company, ng Al Jazeera, ng CNN, at ganun din sa pamamagitan ng iba't ibang mga vloggers and content creators, sa pamamagitan din, Panginoon, ng mga pangunahing media companies and media giants sa Pilipinas. Ang mga may-ari na ito, Panginoon, may kanya-kanyang intensyon, may kanya-kanyang spin. Gabayan po ninyo sila sa paraan na hindi namin kayang kontrolin upang sila po ay hindi lamang magpahayag ng kanilang mga nakikita kung hindi makatulong sa kabuuan internationally kung paano magkakaroon ng kapayapaan ng mundo, ganun din magkakaroon ng kapayapaan sa Pilipinas. Sabay-sabay po namin sinasabi, Lord, dinggin po ninyo ang aming panalangin. Ipinapag-pray po namin, Panginoon, ang lahat ng mga may hawak ng mikropono, yung nagsusulat ng script, ang mga program producers, ang mga humaharap sa camera, yung mga nag-i-interview, Panginoon, bigyan niyo po sila ng protection, yung iba sa kanila nanganganib ang buhay, yung iba sa kanila threatened, yung iba sa kanila, Panginoon, ay so much dedicated sa kanilang trabaho. Panginoon, i-bless niyo po sila, bigyan niyo po sila ng mabuting kalusugan, kayo ang mag-provide sa kanilang pangangailangan upang hindi sila matukso na mabayaran ng mga sobre, mga payola, kung hindi, Panginoon, sa kanila pong mga content creation, kahit na yung mga vloggers at yung mga influencers, hindi sila masway, Panginoon Diyos, ng algorithms at ng mga maraming likes and engagements para sa mga advertisements and payback, kundi maranasan nila beyond all of these material payments, meron po kayong pagpapala na pwedeng ibigay sa kanila. Naranasan namin yan at mararanasan din po nila. Lord, we pray for all the content creators and all the producers. Kayo po ang mag-guide sa bawat isa in the power of your Holy Spirit. Sabay-sabay po naming sinasabi, Lord, dinggin po ninyo ang aming panalangin. And lastly, Panginoon, ipinapag-pray po namin sa inyo ang mga nag-aaral pa lamang ngayon ng mass communication, ng journalism, ng broadcast communication, nasa iba't ibang universidad, nasa iba't ibang mga kolehiyo, yung mga nagma-masters, yung mga professors nila, at yung pong mga nag-a-apprentice, lalo na mga nagiging practicumer sa FEBC Philippines. We pray for them na ang FEBC ay gawin po ninyong inspiration sa mga practicumers listeners. Gawin niyo pong inspiration sa mga future journalists. Gawin niyong inspiration ng FEBC para doon sa mga vloggers and content creators, sila Heidi, yung mga nasa Malacanang, nasa Senado, nasa Lower House at nagko-cover. Nawa, Panginoon, ingatan niyo sila, maging inspiration sila sa iba pang mga practitioners at sa future journalists upang ang future, Panginoon, ng Pilipinas ay maging mas mainam dahil sa mga katotohanan at sa mga palabas, sa mga contents na inilalabas, hindi lamang ngayon, kundi ng mga future journalists. Bless the college professors, university professors, and even the future journalists. Maraming salamat, Panginoon. Nasa kamay niyo kami. Hindi po kami, Panginoon, pababayaan ng inyong anak na si Jesus at ng inyong Holy Spirit. Sabay-sabay po naming sinasabi, Lord, taus puso, Lord, dinggin po ninyo ang aming panalangin. Lord, bless FEBC Philippines. I pray for your protection, for your provision, and I pray for peace of mind sa lahat ng mga practitioners ng FEBC Philippines, Luzon, Visayas, at Mindanao, lalo na sa nalalapit na anibersaryo. I pray, encourage them beyond what humans can do. Lord, sa inyong biyaya, dinggin po ninyo ang aming panalangin. Panginoon, maraming salamat. Kayo ang unang communicator and we look up to you for our contents, not just to inform, but to inspire. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen.
0: Amen. Ako, maraming salamat, Pastor Eric Maliwat, sa panalangin na inyong ibinahagi sa amin.
1: Yes. Maraming salamat din. At salamat sa patuloy na partnership sa FEBC Philippines kahit na siya ay malayo dito sa Pilipinas.
0: Siya ang Monday edition ng Hardin ng Panalangin.
1: And Pastor A, patuloy tayo sa diwa ng pananalangin. Meron ulit tayong mga prayer leaders na mangunguna sa pananalangin gamit ang kani-kanilang mga heart language. So ito po ay magkasunod na prayer time po natin. Una, mula po sa ating himpilan sa Kabikulan, si Alvis Ray Aison ng CARE 104.3 The Way. At dadako naman po tayo from Luzon to Visayas sa Cebu. Pangungunahan po tayo later on ni Gail Lorraine Lagadia, ang ating station manager sa UP 987 DYFR FM Cebu.
2: Ito ang natatanging pagkakataon para idulog sa Panginoon ang lagay ng ating bayan at buong pamunuan. Halina't sumabay sa mga bayang panalangin.
5: Magandang araw. Ako po si Alvis Ray Aison ng CARE 104.3 DWAY-FM ng Legazpi City, Albay. At samahan niyo po akong ipanalangin ang ating bayan. Kagurangnan, nagdudulo kami sa imo na may kapakumbabaan asin pagsulsul sa samong mga pagkakasala. Sa presenteng kamugtakan kan samong nasyon, inaako mi na dakol kaming pagkukulang bilang namamanwaan. Dakol na pagkakataon na tigpapaurog mi sa samuyang mga puso ang dagit, pagiging makasadire, matagas na puso asin ang warang pakiaram sa kapwa kaysa paggamuot, katotohanan, asin paggalang sa imo, asin sa samong kapwa. Patawadon mo po kami, kagurangnan. Linigan mo po ang samong mga puso, asin ibalik mo po kami sa imo. Kagurangnan, kahiraki po ang Pilipinas. Naghahadit na ang mga pamilya kung paano mabubuhay sa Urualdaw. Maging ang samuyang mga hovenes, nawawara na ning pag-asa sa indang futuro. Kugusun mo po sinda, kan sa imong pagkamuot asin pakusugun mo ang sa indang mga buot. Ipinapamibi miman ang samuyang gobyerno asin ang mga lideres. Tawan mo po sinda nin pagkatakot sa imo, kadunungan, integridad, asin pusong tunay na nagsisirbi. Irayo mo po sinda sa korupsyon, kaputikan, asin pangsadiring interes. Tabangan mo po sinda ang inuton ang kapakanan kan sa mong banwaan kaysa sa kapangyarihan o pangaran. Kagurangnan, parahayon mo ang pagkakabaranga kan sa muyang nasyon sa nangyayaring tensyon sa politika asin pagkakaiba-iba kan sa muyang pagtubod. Turuan mo po kaming makanood, magdangog, magintindi asin mamuot sa samuyang mga kapwa Pilipino. Paraon mo ang pagkaungis asin pagpaimbabaw na nagraraot sa samong pagkakasararo. Pamibimi man po ang pag-asenso kan samong nasyon, marhay na pamuhay buhay, maging honesto sa pagserbi. May ligtas na kapalibutan, asin mga sistema na danay na nakakatabang sa mga namamanwaan. Urog po sa gabus kagurangan, arami, na warang tunay na pagrahay kan sa imong nasyon kun wara ang sa imong tabang. Kaya ibalik mo po sa imo ang puso kan kada Pilipino. Turuan mo po kaming magsulsol, magpakumbaba, asin hanapon ka sa bilog ming puso. Maotmi na magkaigwang espiritual na paggagimata sa samong nasyon, tanganing sa giraray, midbidon mi at sa imong katotohanan, asin mamuhay kami para sa imong kabutan. Kagurangnan, parahayon mo po ang sa imong banwaang Pilipinas. Sa ngaran ni Jesus, Amen.
2: Ito ang natatanging pagkakataon para idulog sa Panginoon ang lagay ng ating bayan at buong pamunuan. Halina't sumabay sa mga bayang panalangin.
6: Magandang araw, ako po si Gayla Gadya ng Up 987 DYFRFM Cebu. Tayo po ay manalangin. Ginoong Hesukristo, karong adlawa, nagkahiusa kami sa pagduol kanimo. Isip usa kanasod. Una sa tanan, among gihala diha kanimo ang tibuok Pilipinas. Ikaw ang nasayod sa mataghagit, matagkaguol, apan ikaw usab ang tinubdan sa among paglaom. Giampo namo Ginoo ang among mga lider ug ang tibuok gobyerno, gikan sa labing taas nga opisyal hangtod sa mga anaa sa lokal nga komunidad. Hatagi sila og tiunay nga kaalam, kasing-kasing andam mo serbisyo. Giyahi sila sa hustong dalan, lamdagi ang ilang mga hunahuna ngang matag desisyon, mamahimong kaayuhan alang sa tanan. Giampo usab namo ang matag pamilyang Pilipino, ang mga nangita og trabaho, ang mga mibati og kakapoy, og katong nanginahanglan og pagkaon og pagkaayo. Sa taliwala sa mga kalisod sa kinabuhi, ipabati ka namo ang imong presensya. Hatagi kami og kusog og pagkahiusa aron magtinabangay og magmabination sa usag-usa. Himua ang among nasod nga usa ka dapit diin naghari ang imong kalinaw, kamatuuran og hustisya. Itugya namo kanimo ang kaugmaon sa Pilipinas Ginoo, uban ang pagsalig nga ikaw kanunay nagbantay ka namo. Sa ngalan ni Jesus, Amen.
7: Makabayang panalangin sa FEBC Radio TV.
1: Napakabilis naman ang oras. Final stretch na ng ating special prayer for the nation dito po sa inyong FEBC Radio TV, Makabayang Panalangin.
0: Meron dito nag-comment, no? Gusto man natin basahin lahat.
1: Pero ang daming nag-a-agree, nakikiisa talaga sa ating prayer time.
0: Paulit-ulit nga iba, Lord, dinggin mo ang aming panalangin at iba pa. Sabi ni Pastor, sabi ni Brother Jeric Reporba, tama ka Pastor Eric Maliwat, getting rid of all these kinds of spreading fake news and false information, to think before you post, comment, click and share through social media for responsible journalism to set free from all these kinds of lies being spread.
1: Yes, and meron din tayong mga taga-subaybay na nagre-request na sana daw ay may
0: translation
1: yung ating mga panalangin gamit ang ating mga heart language. Sa susunod po, ay sisikapin natin na ilagay yung element na yan, pero naniniwala naman tayo na marami tayong mga kababayan ang nakakaintindi doon sa mga prayer time na pinangunahan ng ating mga kasamahan sa regional stations.
0: Well, sabi nga ng Bible, parang speaking in tongues yan, manalangin po tayo na interpretation of tongues.
1: At sa puntong ito, para naman sa ating prayer focus, panalangin para sa pag-asa, paghilom at pambansang pagpapanibago. Via Zoom ay kasama natin ang ating isa pang ginagalang at minamahal, si Bishop Joey Umali ng Karunungang Buhay.
0: Magandang umaga, Pastor Joey.
8: Isang mapagpalang araw sa ating lahat, sa inyo dyan, Ate Heidi at Pastor Eric, sa ating mga taga-subaybay.
1: Dahil nagtitiwala tayo, Pastor A and Bishop Joey, na hindi lamang physical na karamdaman ang kailangan ng kagalingan ng mga Pilipino, kung hindi matinding kagalingan mula sa matagal ng sakit sa ating lipunan.
0: Yung mga mismong sa church, hindi lang pamilya, nakakaroon ng pagkakahati-hati. Samantalang kung tutusin, maganda malayo mag-usap ang church tungkol dito, pero dahil doon, ayun na nga, nakakaroon ng hindi pagkakaunawaan, ng magkakaibigan, at nakakasira pa sila, Bishop.
8: Tama po. We are really so divided as a nation. At ang nakakalungkot nga, ang division natin, pwedeng pati sa pamilya, pwede maging sa iglesia. Kasi kung meron mang dapat na modelo ng pagkakaisa, pamilya at iglesia. Kaya napaka-importante na magsimula ang pagkakaisa sa pamilya, pagkatapos sa iglesia, sa komunidad, sa buong Pilipinas. Kahit na ano ang gawin nating magandang programa, kung hindi tayo magkakaisa, hindi tayo magtatagumpay. Sabi nga ng ating Panginoong Jesus, ang kahariang divided will surely fall. A nation divided will also surely fall. Kaya maganda po yung itong focus natin ngayon, pambansa. Ang kailangan natin unang-una ay hope, Pastor, ano? Pag iyan ang nawala sa atin, mawawala ng lahat.
0: Mm-hmm. Pero Bishop, kinakailangan din, hindi naman unity at all costs or at the expense of the truth. Paano natin magagawa na manindigan sa katotohanan na hindi naman magkakahati-hati?
8: Iyan po ang importante. Kasi pwede ka rin manindigan sa kasinungalingan, pero tayo, tulad ng tagubilin ng Panginoon, maninindigan tayo sa kung anong totoo, kung ano ang makatarungan. At iyan ay binigyan tayo ng Panginoon sa pamagitan ng Holy Spirit, papaano natin gagawin yan. For as long as pure ang motive natin, na layunin natin ay magkaisa,
0: opo,
8: tuturuan tayo ng Holy Spirit ng pamamaraan kung paano gagawin. Kasi pag mali ang ating pamamaraan, maganda ang ating layunin, hindi natin maipagtatagumpay ang layunin sapagkat mali yung pamamaraan.
0: Mm-hmm. So, hindi pa rin naman ibig sabihin para okay-okay tayo, para lang magkaisa, we'll right, just ignore the truth.
8: Right. So, hindi pwede yun. Kasi, sabi nga ng Panginoon, malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Kung tayo nagkaisa nang hindi natin dinideal yung kung ano ang katotohanan, ay babalik uli yung ating pagkakawatak-watak. Ano lang yung pansamantala? Ang kinakailangan natin yung lasting unity, lasting hope. Ayan ay nakasalalay lahat sa katotohanan. Sapagkat ang katotohanan, yan ang mananatili. Meron pagkakataon para natatabunan ang katotohanan, pero ano lang yun, temporary.
1: Pero Bishop Jovi, kung magpe-pray tayo para sa pag-asa, paghilom at pabansang pagpapanibago, ano po ba yung larawan na inaasam-asam po natin? Kasi pwede tayong magbago for the worst, di ba? May ilalala pa to. Pero ano ba yung larawan ng isang Pilipinas na dapat na ipinapag-pray po natin at iniiyak at niluluhod po natin sa ating Panginoon? Anong klaseng Pilipinas po ba yun?
8: Maganda yung ano, yung pinili nating aralin, ano? Yung ikalawang Kronika 7:14. Nandyan yan na kapag tayo ay natutong magpakumbaba, talikuran ng ating kasalanan at lumapit sa Kanya, ano ang sabi doon? Pagagalingin Niya ang ating karamdaman. So, ang may sakit ngayon, hindi lang tayo bilang individual, ang may sakit ngayon ay ang buong bansa.
0: Opo.
8: Kaya yun po yung gusto natin makitang larawan ng isang Pilipinas na merong paggaling mula sa ating mga karamdaman, merong paghilom mula sa ating mga sugat, kung saan ay nagkakaisa-isa tayo, magkakaiba man tayo ng background, ng pinanggalingan, pero iisa yung ating tinutungo, yung tungkol sa kabutihan ng bansa. Alam nyo, yan po ang problema natin. Wala tayong national consciousness. Napakahina ng ating pagmamahal sa bansa, nationalism. Ano? Bihira nating pag-usapan yung kapakanan ng buong Pilipinas. Yan po yung napaka-importante na ialis tayo ng Panginoon doon sa yung self-centeredness at pumunta tayo doon sa other-centeredness, yung laging tinitingnan lang natin, sarili, pamilya, eh, it's about time na tingnan natin yung buong Pilipinas, buong bansa. Sabi nga nung mga nakaraang nag-pray, katulad ni Pastor Eric, ay nakasakay tayo sa isang sasakyan. Pagka nasira yung sinasakyan natin, hindi naman natin pwede sabihin, eh, hindi ako damay dyan, kayo lang. Hindi eh. Pag lumubog ang sinasakyan nating barko, isa lang barko natin, Pilipinas, abe, lulubog tayong lahat.
0: Oh, at ang kailangan ngayon, eh, kumbaga, no, as a country, kasi sabi nyo, from self-centeredness to other-centeredness, idagdag natin, magkaroon lahat tayo ng God-centeredness.
8: Right.
0: Opo, para kumbaga ay talagang Diyos na lang kapitan natin. Kasi sabi nga sa umpisa, ano man ang ating paninindigan, tandaan natin ito, isang ating Panginoon.
8: Yung pong ating aralin ngayon, yung ating batayan, ang ating mga pagbubulay-bulay at panalangin, yung ikalawang Kronika 7:14, idagdag po natin yung Isaiah 40:31.
0: Opo.
8: Napakaganda rin po ng pangako doon, na talagang kung ang ating pag-asa'y sasalalay natin sa Panginoon, sabi ron, lilipad tayong tulad ng isang agila.
0: Mm-hmm.
8: Tayo lilipad na parang maya o kundi agila. Ano? At kung tayo man ay tumatakbo, hindi tayo
0: mapagod.
8: Kung tayo lumalakad, hindi tayo manghihina. Ang tingin ko po doon, yung tumatakbo, crisis situation, bibigyan tayo ng sapat na lakas ng Panginoon na bumangon mula sa crisis situation. Yung lumalakad, yun yung pang-araw-araw na buhay. Kung minsan doon tayo nang hihina, eh, di ba? Eh, pagka in crisis situation, lumalakas tayo. Eh, adrenaline, eh, surge. Eh, yung araw-araw na pagtatrabaho, yung araw-araw na paggawa, doon tayo kung minsan napapagod. Eh, ang sabi sa Isaiah 40:31, hindi tayo kahit tayo lumakad, hindi tayo manghihina.
0: They that wait upon the Lord shall renew their strength.
1: Paano naman, Pastor A and Bishop Joey, yung mga kababayan nating napagod na?
0: Sumuko na.
1: Nag-empake na.
8: Marami po.
1: Iniwan na tayo.
8: Kaya napaka-importante yung patuloy na conversation, patuloy na pag-pray, patuloy na pagpapalakasan sa isa't isa. Meron po talagang mga sumuko na huwag nating tantanan. Yung mga
1: doon nire-respect natin yung kanilang desisyon, di ba?
0: Kasi ibang bansa naman, may malasakit pa rin naman sa ating bayan.
8: Right. Not necessarily na wala. Yung kahit na sila'y nasa ibang bansa, napakaraming paraan para sila'y makatulong.
1: Tama.
8: O, hindi lamang doon sa pagpipray nila, kundi yung kung paano ba nila ilalarawan ang Pilipinas sa mga mamamayan ng bansa kung saan sila naroroon. No? Pwede kaya na umpisa natin yung tingnan natin yung, sa kabila ng ating mga problema, napakarami pa rin magagandang katangian ng mga Pilipino.
1: Amen.
8: Siguro yun ang isang paraan ng nasyonalismo. Palutangin natin yung what is good about us. Hindi yung mga pangit ang ating pinalulutang kung saan man tayo naroroon. Sasabihin natin, Pilipino kasi. Kung magsimula tayo na ibig sabihin ng Pilipino kasi ay maganda, ahanga-hanga, modelo, pwedeng tularan, yun yung Pilipino kasi.
0: Kumbaga, kung titingnan natin, pati nga kahit nga yung mga international chef, kilala na nila kung ano yung Filipino food eh. Marami pa tayong magandang maibabahagi sa ibang bayan bilang Pilipino.
1: Oo, yung tipong hindi lang tayo makilala bilang most corrupt.
0: Oo. Kasi nga narinig ko, pinagtatawanan tayo sa ibang bansa dahil sa mga nangyayari sa ating pamahalaan.
1: Oo, minsan na headline tayo dahil sa negativity. Diba?
0: Sana yung mga kababayan din natin na sa ibang bayan, di lang sasabihin, buti na lang wala na ako dyan.
1: Mm-hmm.
0: Kailangan pa rin nung namin kayo, panalangin at pagmomodelo, ano nga ba ang totoong ohwarang Pilipino.
1: Mm-hmm. Pero ang ganda ng encouragement mo, Bishop Joey, na pwede tayong lumipad na katulad ng agila.
0: Yeah, hindi pipit o maya na peste, kundi agila, simbolo ng Pilipino talaga.
8: Time yung context nung Isaiah 40:31, yung tayo lilipad tulad ng isang agila. Yung agila na, ang agila kasi sa midterm niya ay mga 70 years nga inaabot ng agila eh.
1: Uh-huh.
8: Pero at the age of 35, pag wala siyang ginawa, papunta na siya sa kanyang pagkamatay. Kasi yun ang time na sobra ng haba ng mga kuko niya, sobra ng haba ng mga pakpak niya, yung tuka niya, sobrang haba, di na niya kayang lumipad, mamamatay siya. So yung pun time na yon, pupunta siya sa pinakamataas na bahagi ng bundok.
0: Opo.
8: For 150 days, tatanggalin niya lahat yon, yung mga kakaskas niya sa bato, yung kanyang mga mahabang kuko, tatanggalin niya yung kanyang mga sobrang habang pakpak.
0: Balahibo.
8: Pagkatapos nun, lilipad siya. Yung paglipad na yon, bago na naman siya, parang bagong panganak. So ganun po yung sinasabi yung teksto dyan. Tayo nasa panahon ngayon na parang ganun, yung sobrang haba ng tuka, ng pakpak, ng kuko. Nasa krisis na tayo. Kung wala tayong gagawin, mamamatay tayo. Pero by the grace of God, tulad ng agila, hahayaan niya tayong manbalik yung ating lakas at lumipad na katulad ng isang agila.
0: Sa salitang renew, the day that wait upon the Lord shall renew their strength. Sa Hebrew exchange, panahon na para hindi tayo umasa sa sarili nating talino, sariling lakas, makipagpalit tayo sa Panginoon na sabihin, Panginoon, kailangan namin ngayong karunungan nyo, kalakasan ninyo.
1: Amen. At sa puntong ito, yan, sa ating mga taga-subaybay dito sa Makabayang Panalangin, ang ating special broadcast ng FEBC Radio TV, tayo po ay sama-sama namang pangungunahan ni Bishop Joey Umali para po sa panalangin, para sa pag-asa, paghilom, at pambansang pagpapanibago. Bishop Joey, meron lang tayong stinger, and then after that, ay pangunahan nyo na po ang sambayan ng Pilipinas sa espesyal na pagkukumit, pagre-recommit sa ating lupang hinirang sa atin pong Panginoon.
2: Ito ang natatanging pagkakataon para idulog sa Panginoon ang lagay ng ating bayan at buong pamunuan. Halina't sumabay sa Makabayang Panalangin.
8: Ay manalangin, O banal naming Diyos, Panginoon ng Pilipinas at ng lahat ng mga bansa. Kami po ay humaharap sa isang napakalaking problema, isang pambansang krisis na pwedeng maging dahilan upang kami mawalan ng pag-asa. Ngunit sa sandaling ito, banal naming Ama, humihingi po kami ng inyong biyaya upang huwag niyo pong aalisin ang pag-asa sa aming mga puso. Tulungan po ninyo kami ng aming pag-asa ay iasa namin sa inyo at hindi sa aming kakayahan o sa kanino mang personalidad. Tulungan po ninyo kami, banal namin Diyos, ng aming pag-asa ay maging kasing kahulugan ng pagtitiwala namin sa inyo, ng aming paghihintay, na katulad ng sinasabi sa Isaiah 40:31 na muli mo ibabalik ang aming sigla, muli mong ibabalik ang aming lakas. Kami ay tatakbo ngunit hindi kami mapapagod, kami lalakad ngunit hindi kami manghihina, at nakasalalay po ang lahat na kami ay magtiwala lamang sa inyo. O banal naming Diyos, kami po bilang isang bansa ay may sakit. Ang karamdaman namin bilang isang bansa ay hindi lamang sa puntong pisikal, kundi sa moral, sa espiritual, sa sosyal, sa ekonomiya, sa lahat ng aspeto ng masaganang pamumuhay. Kami po ay may karamdaman. Panginoon, magalingin po ninyo kami. Paghilumin po ninyo ang aming pambansang sakit, ang aming pambansang karamdaman. At katulad po ng batayan ng aming pananalangin, ang unang Kronika 7:14, tulungan niyo po kami bilang mga Pilipino na magpakumbaba, bilang mga Pilipino na manalangin, bilang mga Pilipino na hanapin ka bilang Panginoon. At talikuran ang aming mga kasamaan, hindi lamang yung aming mga leader, kundi bawat isa sa amin, maaaring merong po kaming kontribusyon kung bakit dumating sa gantong kalagayan ng aming bansa. Panginoon, paghilumin po ninyo kami sapagkat kayo po ang nagsabi na pagkatapos na magawa namin ang lahat ng ito'y pasasaganain mo kami, pasasaganain mo ang aming lupain upang matupad ang aming pangarap sa isang bansang maunlad, sa isang bansang tahimik, sa isang bansang tutuparin ng aming mga anak ang kanilang pangarap sa mismong bansang ito at hindi sa ibang bansa. Panginoon, kailangan po namin ang pagpapanibagong pangbayan, national renewal. Tulungan niyo kami, banal namin Diyos, na magkaroon kami ng bagong pananaw. Magkaroon kami ng pagbabago sa takbo ng aming pag-iisip upang yung pagiging self-interest ay maging national interest, yung self-centeredness ay maging other-centeredness, at higit sa lahat, kayo po ang maging sentro ng buhay namin bilang isang bansa. Katulad po, banal namin Diyos, ng tagubilin ni Pablo sa Roma 12:2, hindi kami dapat makiayon sa takbo ng mundong ito. Laganap ang katiwalian, ngunit tulungan niyo po kami bawat mamamayang Pilipino na maging tapat at hindi kami makiayon sa takbo ng mundong ito. Baguhin po ninyo ang aming pag-iisip.
0: Amen.
8: Baguhin po ninyo ang paraan ng pagtanaw namin sa mundo, pagtanaw namin sa buhay, yung aming mga values, Panginoon. Ibalik mo po sa amin ang magagandang values ng mga Pilipino na iniwan sa amin ng aming mga ninuno, at tulad ng bayanihan, ng malasakitan, at ng ganap na pagtitiwala sa inyo. Panginoon, maraming marami pong salamat. Sapagkat sa kabila po ng kahirapang dinaranas namin, tatanaw kami sa isang magandang bukas para sa Pilipinas, sapagkat ikaw ang mananatiling Panginoon ng aming bansa. Mapalad ang bansang ang Panginoon ay ikaw. Sa panahon namin ngayon, nawa ay ibangon mo kami bilang isang bansa sa pamagitan ng aming pagpapanibago ng tiwala sa inyo at tiwala namin sa isa't isa. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Amen and amen. Maraming salamat po, Bishop Joey Umali.
0: Ang host ng Karunungang Buhay.
1: Mm-hmm.
0: Salamat, Bishop.
1: Nagpapasalamat din tayo sa mga nakasama natin kanina na nanguna sa panalangin kay Pastor Ronel Rubrica. Maraming salamat din kay Sister Ellen Cortez. Maraming salamat din kay Pastor Eric C. Maliwat at doon sa mga taga-regional stations natin na nanguna sa pananalangin gamit ang heart language.
0: Tama.
1: Oo.
0: Talagang damang-dama yung presensya ng Panginoon at yung iisa tayo ng nararamdaman sa nangyayari sa ating bayan.
1: Bago lang tayo magwakas, ilang mga mensahe mula po sa ating social media channels. Maraming salamat sa feedback mo, Tina Garcia. Sabi niya dito, I am really blessed for joining this prayer for our nation. Amen naman ang amen si Irene Joy Sobrevilla at si Tina, nagre-request siya, praying for another event like this.
0: Amen.
1: Si Lynn Mangahas naman, touching prayer. Totoo po, nakakaiyak ang mga prayers po ninyo. At si Winston De La Cruz Santos, nakaka-bless po ang inyong mga programa. Meron pa bang ibang mga mensahe dyan, Pastor A? Salamat po.
0: Bumabati rin si Sister Ellen Lope at si Brother Adel Alcantara. na maging yung pinsang ko sa Los Angeles, si Ermel Andrada ay nakasubaybay sa ating pananalangin.
1: Kulang po yung mahigit 2 oras na inilaan natin dito sa ating special broadcast sa dami po na mga usaping panlipunan at sa laki po ng hamon na kinakaharap po natin bilang isang bayan. Kaya ang challenge po para sa atin, sa bawat isa sa atin, ay huwag po tayong manghinawa sa pananalangin po para sa ating bansang Pilipinas. Dahil ang tunay pong pagbabago na atin pong hinahangad para sa ating bayan ay matatagpuan lamang po kay Jesus.
0: Amen.
1: So maraming salamat po sa lahat ng mga nakipray sa atin sa Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa iba pang panig ng mundo. Muli, Pastor A, salamat sa mga sumubaybay sa atin dito sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, sa 1143 DZMR Isabela, Missions Radio. Salamat din sa iyo na aming taga-subaybay mula sa CARE 104.3 The Way Bicol, 1233 DYBS or DYVS Bacolod, The Sweet Voice of Salvation, 1197 DXFE Davao, The Good News Radio, 1062 DXKI Coronadal, Your Friendly Voice, 106.9 DXGR FM Cotabato City, Radyo Gandingan, at sa 1116 DXAS Zamboanga, Your Community Radio. At maraming salamat din, of course, sa ating station manager, si Ate Jo Cabrera Alabastro.
0: Yan.
1: So ako po si Heidi Bernardo Sampang.
0: At sa pangalan po ng ating team na umalalay sa atin sa loob ng mahigit 2 oras, si Reggie Villena, Jonathan Reyes, si Kaina Abalon, Shira Gabornes, Desa Magtunaw, Phil Lagtapon, Aileen Valdez, Angelica Calayag, Jebes Mancho, yung mga intern natin mula
1: yes.
0: sa Bulacan State University, at ang ating Bukawi Tech people. Salamat din, special mention, si Kuya Eugene.
1: Yes, salamat din sa inyo po na sumubaybay, nakiisa sa panalangin, hindi man tayo magkakasama physically. At historical ito, Pastor A, dahil ito ang ating first live broadcast mula sa ating studio dito sa 38th floor. So salamat sa Panginoon sa kanyang mabiyayang pagkilos sa atin sa araw na ito.
0: Amen. Ako po, si Pastor Eric Cortez na nagpapaalalang,
1: pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon.

0: Ang El Nino ay hindi pangkaraniwang paghaba at pagtindi ng tag-init. Hindi man natin mapipigilan ang El Nino, malalabanan natin ang mga epekto nito. Pumili ng palay na mabilis magbunga. Magtanim ng mga gulay na hindi gaanong kailangan ng tubig. Pakainin ang mga alagang hayop ng saging, kamote at kasaba. At pinakamahalaga, palawakin ang kaalaman tungkol sa El Nino. Tandaang basta't sama-sama, kaya natin ang hamon ng anumang panahon.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Kaupod sa kalamidad kag sa katawhayan.
1: Kadamping mo.
0: Kaunungan sa hustisya kag sa kaalam.
1: Kadamping mo.
0: Abyan mo sa ikaayong huna-huna.
1: Kadamping mo.
0: Ari na ang
2: Kadamping mo.

0: 9:02 at on time, diri sa DYVS. Happy Friday. Kag welcome kids sa Real Time with Leia diri sa 1233 Radio DYVS. This is your friend Leia. Welcome kids sa aton nga program. Kamusta ikaw abyan sa siling adlaw? Salamat gid nga mag-updanay naman kita sa aton nga program. Salamat gid sa Ginoo for his faithfulness kag sa paghatag isang time sa aton subong abyan nga maka-updanay, maka-discuss diri kag at the same time kabay pa mangina pagpakamaayong aton nga programa subong sa imo dira abyan nga nagapamati sa radyo or ayhan sa internet. Salamat gid Tita Virgie Salgado. Good morning gid sa imo Tita Virgie. Also si Naininita Guadalquiver, maayong aga. Also ginatamyaw naton ang mga taga Gimaras. Nay Mercedes Nanit, maayong aga sa imo. Sa kay Sir Nene Reyes, kay Sir RV, kay Sir Fred Davis, sa Maguliman family, maayong adlaw gid sa inyong atanan. Kaginapasalamatan man naton ang mga binaton nga nagapamati dira sa Bago City, si Miss Janice Tita Norming Remutin. Hello gid sa inyo nga tanan. Karami sa sining nga adlaw abyan daw naga-combine ang kabugnaw, may gamay nga bugnaw kag at the same time ara gyapon ang init nga panahon. Pero na-notice naton daw duwa na kasimana abyan or lately naga-experience kita sa mga pag-ulan, ginagmay nga pag-ulan abyan. So sa pag-asa, naga-transition na kita abyan from summer to rainy season. And speaking sa lakat sang panahon abyan, mahatag man kita sa update naton. 43 ka mga areas ang gina-forecast to record danger level indices sang kahapon abyan, no? May 21, suno ini sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o kun pag-asa. Ang danger level heat indices abyan nagarefer ini sa nga sa temperatura ranging between 42 degrees centigrade and 51 degrees centigrade. Basta mag 42 na gani, magpatak na sa 42 danger level na siya abyan. Kag nagadala ini sang risgo sang heat cramps kag heat exhaustion nga makatugas ang heat stroke. Gani maghalong kita sa gyapon abyan sa sini nga mainit nga panahon. Mag balon gid sa imo payong, magpamayong gid or magkalo, magwa ka sa imo balay between 10 a.m. to 4 p.m. So ari ang mga lugar nga nakadabot sa nakadabot sa highest peak heat index kahapon. Ang una gid diri no ang Sangli Point sa Cavite City dira sa 46 degrees centigrade taas gawa abyan. Samtang ang mga under sa 42 degrees centigrade amo ang Naiya sa Pasay City, Metro Manila. Subong man ang Iba Zambales, ang Clark Airport, Pampanga, si LSU Muñoz, Nueva Ecija, ang San Ildefonso sa may Bulacan, ang Hacienda Luisita, Tarlac City, Alabat, Quezon, Coron, Palawan, San Jose Occidental, Mindoro, Puerto Princesa City, Palawan, Aborlan, Palawan, ang Coyo, Palawan, subong man sa Huban, Sorsogon, ang Pili, Camarines Sur, ang Mambusao, Capiz, subong man ang Iloilo City, ang Dumangas, Iloilo, ang Tacloban City, Leyte, Borongan, Eastern Samar, subong man ang Davao City, Davao del Sur. Under ang 43 degrees centigrade naman ang Butuan City sa Agusan del Norte, subong man ang Legazpi City, Albay, 43. Subong man ang Kubi Point, Subic Bay, Olongapo City. Subong man ang Kasiguran sa Aurora. Kag ang Ilawag City, Ilocos Norte. Ang 44 naman, amo ang sa La Union, Tugigaraw City, Cagayan. Subong man ang ISU in Echague, Isabela, ang Baler sa Aurora, subong man ang Tau in Camiling, Tarlac, subong man ang Dait, Camarines Norte, ang Virac sa Catanduanes, subong man ang Rojas City, Capiz, ang Catarma, Northern Samar, ang Gian, Eastern Samar, Maasin, Southern Leyte, Dipolog, Zamboanga del Norte. Ang ano naman, no, 45. May nakita kita diri 45. Wala kita diri may nakita. Ah, riyo, Dagupan City, Pangasinan. Ang 45 degrees centigrade. Pag subong man ang pinakataas, abiyan ang 46 degrees centigrade ang Sanglit Point sa Cavite City. So, padayan kita sa paghalong. Mag-suksok sa mga mabugdaw ng mga panapton, abiyan. Stay hydrated, stay healthy. Kag i-monitor yun pero nga aton ng mga vulnerable ng mga upod sa balay. Ang mga kabataan, kag ang mga elderly. Good morning, Ma'am Leia. Happy Friday, everyone. Ginatamyaw ko lang. Akon pakaisang upod ko subong kapamati, si Blessy Angel Pahilagaw. Ari lang kami sa kilometro 110 sa Maydangkalan, Ilo. God bless sa tanan. From Ma'am Glenda Kadavid. Ma'am Glenda, salamat gid, no? Kag subong man, Tita Corazon Estelioso, salamat. Ginatamyaw ko man si Pastor Almer Greg Chason. Good morning, Pastor. Si Sir Billy Buenafe, kumusta ka, Sir Billy Buenafe? Si Tito Rudy Maloto, kag sa imong family may aga. Chay Milky, nung gamay, Saurin. Salamat gid. Si Chay Venus, nung wali hayuna, maayong aga. Happy belated, happy birthday sa kay Attorney Remilyn Zelda Alimon. Attorney Remilyn Zelda Alimon, belated happy birthday sa imo. God bless you. Kaginatami ako man si Attorney John Mark Tamanyo. Salamat. Also si ng Solgatok Maying Aga, tira sa may Pontevedra. Also si Tita Ninfa de la Torre. Tita Perla, Tito Nestor, si Day Joanne Montalvo, maing aga sa inyo. China Net Debulgado, salamat gid. Also, subong adlaw, happy birthday or belated happy birthday kay kahapon ni Gilino. Kay Nathaniel Soledad, belated happy birthday sa imo. Kag sa Buwas, May 23 rather. Happy birthday sa mga abyanaton, labi na gid kay Jesha Samoranos, subong man kay Gibert Cabales sa ano naman Domingo, May 24, si Ma'am Melanie Coronado kag si Pastor Arcon Marin. Happy birthday, Pastor. Kag ginatamyaw la naton dira sa La Carlota, maying aga kay Pastor Rodrigo Niere, kay Ma'am Maria Luisa, kag sa inyong nga family, salamat gid. Mga friends aton dira sa FCCC La Carlota, Tita Lori Castillo, maying aga sa imo. Si Sir Remy, kay Sir Dan Montenola, subong man Pastor Paul Pabalate, tanan nga members and friends aton sa may Community Bible Church La Carlota. Salamat gid sa pag-upod sa aton nga programa. O subong man si Pastor Ferranculo Yu dira sa may La Carlota Evangelical Church. Ma'am Josette Halandoon, tanan nga members dira kag mga abyanaton, maayong aga sa inyo. Kag ginapasalamatan ko man si Sir Alan kag sinang Roda Descalzota, maayong aga. Also sinang Romilly Nicolas ng Ginulo, nung Leo Yulo, subong man sinang Renalyn Razo, mga abyanaton sa may Philippine Christian Bookstore. Ching Magturo, good morning. Also si Ma'am Jessica Santa Lucia sang PCBS Iloilo. Ginatamyaw ko man Tita Ninfa, Pastor Nemesio Tahala, dira sa The Voice of Calvary Baptist Church Alegre Oton Iloilo. Padayon kita sa pag-pray abyan for healing, no, kay Zane Tahala. Subong man sa kay Baby Soleya Hinilia, no. Kagina wala si Pastor Jigs tungod nga nagamasakit iya bata abyan. Please pray for healing, no, sa iya nga baby. Kag subong man sa tanan, no, nga mga abyanaton nga naga kinanglan sang pag-ayo. Please pray gid for healing. Labi na gid kay Nay Ninet Pisaga, nang Ninet Pisaga, Ma'am Leia Solina, Ma'am Aileen Baulo. Kag pangamuyuan man aton sa gihapon aton nga mga farmers, ang aton nga mga drivers abyan. Sa energy crisis man nga ginaatubang naton sa gihapon. And also, kung may mga prayer request, ikaw dira abyan, padala mo lang diri sa DYVS. May Sweet Voice Prayer Cast kita dira nga program every Sunday. So ginadala dira naton sa pagpangamuyo, no, kag sa iban pagid nga mga programa naton, prayer programs naton diri sa DYVS. Ang aton number 0998-842-2130 or pwede ka man makatawag sa 704-7999. Kag ari abyan ang good news, may ara na subong no sa mga accredited gamot providers ang PhilHealth under sa ilang gamot kagyakap program. So para maka-avail sa libre nga bulong sa PhilHealth abyan magpamyembro lang sa PhilHealth. Kag kun member ka na sa PhilHealth, magpa-register ka sa yakap program abyan. So ari ang mga PhilHealth gamot accredited gamot providers diri sa Bacolod, ang Corazon Locsin Muntinlupano Memorial Regional Hospital, ang Bacolod Queen of Mercy Hospital, Generica Drug Store dira sa Libertad, Tangub, Sumag, Fortune Town, Burgos. Subong man ang Vaximax Marketing Ventures Incorporated lapit sa may Riverside Hospital, kagang LCE Pharmacy sa ground floor Sangani Building, Purok, Mahiliugyon, Mansilingan. Kag subong man abyan may ara kita sang Brigada Eskwela sa June 1 to 5. So sa tanan ng mga ginikanan, teachers, students, alumni, volunteers, and community partners, you are encouraged to participate sa sining nationwide cleanup and school preparation activity in time for the opening of classes. So, kadto lang kamo sa pinakalapit nga eskwelahan sa inyong lugar. May agalan dira kayo ng Jean Henton, subong man kay Ma'am Juji Alcabaza, Pastor Renan Ornido, and family, tanan nga members ng San Enrique Baptist Church sa Rosario ng Rex Custodio, Dayuna Turichilla, may agagin sa inyo, si Miss Elvemi Gamilon, Tito Ponso, Tita Nining Tabaw Suarez, si Tita Eva, Tito Dudoy Teves, may aga sa inyo. Subong man natamiya ko si Mir Hag Pastor Paul Garganchel. Salamat kid sa inyong pag-upo diri sa aton nga program. Hello, kay nay Susan, nay Thelma Cuelo, Ma'am Esther Labaste. Salamat gid abyan. So ang aton nga topic sa sining aga ang emotional overwhelm abyan. So kanami gid no nga may mga panahon kung kisa sa kaugalingon naton sa kabuhi bala naton abyan nga grabe ang aton nga mga reaction, kisa aga ka stress kita no, gakadala kita kisa sa aton nga emotion. So istoryahanin na naton kung what is emotional overwhelm abyan. Kanami isang isa nga na talupangdan ko bala ang mapadula ang aton nga stress abyan and somehow maka-reflect kita sa aton nga kaugalingon. May ari ko diri isang ginatawag ini nga Sela cards abyan no. So pwede mo ni siya magamit kung na-stress ikaw kag gusto mo sang reflection. May mga set of cards ni sa nga may mga questions or either nga mga quotes no, pwede ka maka-reflect. Pwede man ni siya sa mga table topics abyan, sa mga discipleship group ninyo, sa mga group dira ninyo no. Mga equipping no, kag iban pagid no, sa mga youth pwede man ni magamit ninyo, any nga mga group meetings abyan or fellowship pwede nyo gid ni. Kag isa sa mga questions diri naton no, ang title sang isa ka card diri, let's talk abyan. Iya ini sang CSM no nga publishing abyan. So may isa diri gani ka question no, ariyo hindi naton mapa-zoom in no, but ibasahon ko. What would you like to tell your younger self if you could sit down for a chat? No? What would you like to tell your younger self if you could sit down for a chat? So, ang ano ang imo sabat abyan? Ako na ko, no, ang mag-sabat sini, ang balon ko gid ang akon nga younger self nga you better behave than you will than regret later. Amo na sa ako ni ihambal sa akon nga younger self. So, abyan ka nami sini. Kag isa lang ni sa mga pamaagi nga ma-distress kita. Ikaw, kung na-stress ikaw abyan, ano imong ginahimo? Pwede mo gid ma-share diri sa real time kay related ina sa aton nga topic today, what is emotional overwhelm. It's now 10:16 abyan. Ang aton nga time diri sa DYVS. Again, don't forget to share sa aton nga broadcast on air and online sa imong mga kilala. No, kag i-like ang page ng DYVS. Madamo og salamat sa mga naga-connect sa aton online. Labi na gid dira sa USA si Sir Philip Ceballos, may gabi dira sa imo sir, si Tita Memet dira sa New York. Hello sa inyo mga binaton dira sa may Dubai, si Ma'am Mabel Valiado, si Marian Suntelianosa sa may Vietnam. Kag sa tanan naton nga mga pamilya, mga kilala, mga abyan abroad, madamo gid nga salamat. Kag it's now 10:17 abyan. Pamati ka diri sa Gyapon sa DYVS. Pamatian nato ng ining nga mga pahanumdom.
1: Nais mo bang makatipid sa pamamagitan ng pagluluto? Hindi tungkol sa bagong recipe ito, ha? Kundi sa makabagong paraan ng pagluluto. Narito ang ilang power tipid tips mula sa FEBC. Ihanda ang lahat ng sangkap sa pagluluto upang maiwasan ang pagbubukasara ng electric stove. Palabutin na ang mga lulutuin galing sa freezer bago iluto. Tanggalin ito sa ref ng maaga o kaya'y ibabad sa tubig. Iwasang gumamit ng malaking burner para sa maliit na lutuan upang hindi masayang ang init na lumalabas sa stove. Ilagay ito sa low kung ang iyong niluluto ay kumukulo na. I-off ang electric stove sa huling minuto ng pagluluto dahil sapat na ang init nito upang tuluyang maluto ang pagkain.
2: Ang kuryenteng matitipid mo ngayon ay yamang magagamit sa kinabukasan. Ang Power Tipid Reminder na ito ay hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.
3: God, give us leaders in times like these, with hope and courage strong. People with integrity, hold stand against the wrong. God, give us leaders in times like these, with hearts and purpose true, will stand for right with all their might, despite what others do. God, give us leaders who will not swerve from all that is fair and just, with faith in Thee through war or peace, a steadfast perfect trust. God, give us leaders with vision keen, men and women of integrity, who will put their heart in Thine and lead with humility.
4: Real talk.
0: 19 real minutes past their 10, you're listening sa Real Time with Leia. Salamat gid sa mga nagaupod sa Gyapon sa aton. Salamat gid sa mga abyanaton dira sa may Talok, Bago City. Labi na gid sa aton mga gwardya dira, no? Salamat kay nung gas, no? Sa kay nung apelido, good morning gid sa inyo. And also, pasalamatan gid aton si Ma'am Lanibel Saison. Hello man kay Miss Luella Lofranco. Also, maayong aga sa kay Tita Ofelia Tutika dira sa Canroma, Pontevedra. Ginatamyo ko man si Ma'am Glory Valiega, si Pastor Arn, Ma'am Christine Parpa, tanan nga members ng Seaside Baptist Church, Miranda, Pontevedra, Tita Linda, Attorney Rolando Parpa, maayong aga gid sa inyo. Subong man si Tita Laila Kitko, maayong aga man kay Ma'am Rachel Estremadura dira sa may Miranda. Salamat gid mga taga Miranda Grace Baptist Church. Hello gid sa inyo tanan. Kay Ma'am Rachel, Ma'am Loida Mugar dira sa Pontevedra, good morning. Also si Nang Arlinong Natnat Hilisanga, si Manang Bingnong Daryl Somper, good morning gid sa inyo. Also si Nang Mekelina Kagnong Jeremy Ninyal, salamat gid. Sinang Regeline Ariola, good morning sa inyo. Nang Lenny Linggamin, Tita Lucy Pura. Hello man sa kay Tita Vivian Boga. Salamat man kay Tita Susa Yanit. Hello gid sa inyo. Kag emotional flooding, abyan. Ano ni siyang emotional flooding? Muna siyang aton nga i-discuss today sa aton nga program. Ano ni siya actually, subong no? Nang common ang subong nga panahon. Kag ano ay hano ang si Jesus wala abyano, paano niya ni ginahandle ay han? Ikaw may mga tion balang nagaka-overwhelm ikaw sa mga nagakatabo, no? Kung kisa mag-open ka sang imong cellphone or may mabatian ka sa radyo, kadamo lang gid sang mga bagay nga negatively mag-react kita, no? But amo na abyan, no? Let's discuss today, no, kung ano ni siya ang emotional flooding nga ginatawag. Ara bala ara ka sa tunga, no, sang ordinary nga argument, or ara ka man sa grocery store nagalinya kada dugi-dugay may nag-cut sa imo dira, no, sa line, or isa lang gid ka Friday afternoon or Friday morning. Although wala man may malain nga nagakatabo, except nga the feeling mo everything feels like too much, no, nang duka ano bala, duka sobra abyan, o sobra. One moment you're fine and functioning, the next ang imo nga heart nagakuba-kuba, naga race na siya. Ang malinaga dalagan ko, no, ang imo nga huna-huna, no, scattered kag hindi ka makapaminsar clearly, no, you speak properly and you stay present abyan. You're not overreacting sa sining mga situation. So imo na ba tiyaga na bala nga okay ka man pagkadugay-dugay do na kulbaan ka na, or hindi you feel uneasy, no, and ginatawag na siya gali nga you are emotionally overwhelmed, no, or matawag mo na naton nga emotional flooding. Ining emotional flooding a term abyan nang dugay ni siya na gamit sa psychology to describe the state in which emotions become so intense that clear thinking and calm communication begin to shut down. Kag this year abyan 2026 do nagdouble ini siya, no. Kung mag-search gani isang emotional flooding, may makita kada sa Google na isang feeling overwhelmed, no? Or how to calm down fast, mga related nga mga terms. And nga ay hindi ko makontrol akong emotion, no? Why can't I control my emotions? Ano nang gina-reveal sa sining mga searches abyan na kag-gina-suggest man sa aton? Kita gali nga mga, or ang the now generation abyan, ang new generation has become emotionally abyan, no, ng ano na flooded na, no, or fragile, no. Ang gina-reveal, no, sini sa aton nga generation subong abyan nga may nakita gali nga lingwahe for something that has been happening sang una, no, kag sa subong man nga generation abyan, kag sa iban pagin nga mga generations for years, no, wala pa ni pangalan, pero ari na may pangalan na, you are emotionally overwhelmed, or you are experiencing sang emotional flooding nga ginatawag. Kabalo ka abyan nga ginistoryahan diri na ini naton, istoryahan ni naton kay kabalo ka nagamatter ini siya abyan, names matter. No, sang una wala ni term, pero subong may term na. Kag kun mapangalanan ini naton kun anong ginabatsyag mo bala abyan, you are slightly less at its mercy. Ang butsilingon abyan nga ang fact wala nga damo nga mga tao are trying to identify sa sining specific name right now, tell us something important about sang age nga gina kabuhian naton abyan, or the age we are living in. So abyan, what is emotional flooding? Okay, ariyo, magsiling kita emotional flooding abyan, na mention ko ni kagina iliwato naton. It is a state of overwhelm in which the body moves into survival mode and the mind struggles to stay calm, clear, and or connected. Nagakatabo ini abyan kung may mga conflict, may stress, may kasubo, or may accumulated exhaustion, kapoy-kapoy. While ang ininga experience abyan is deeply physical, it is also spiritual, No, muni nga may mga questions kita about safety, presence, and where we turn when we feel we are going under. So, ariyo, emotional flooding, hindi na ni siya bag-o. Abyan. Sa physiological mechanism, ang physiological mechanism sini or ang dynamic sini abyan, nga nakita sang isa ka-expert nga si John Gottman, gin-describe ini sang researcher nga si John Gottman as a state of diffuse physiological arousal characterized by a surge in heart rate and the body shifting into survival mode. Dugay na niya abyan nga nanginbahin ini sang human experience naton. Ati anong bag-o sini? No, sa emotional flooding nga ginatawag. So, ang bag-o diri abyan, amo ang relentlessness of the conditions producing it. Ano ning but silingon? Gakaboy kita abyan sa chronic nga environment. No, kag ang but silingon nga may threat nga ginatawag, hindi nga threat yang nga i-anon ka dara, no? O may malain nga matabo sa imo. So, emotion na gina-istoryahan din natin, abyan, no? Nagakabuhi kita sa chronic environment, may ara sang low-grade threat nga ginatawag. May amon agaling nga threat, no? Low-grade na galing tawag. Hindi niyang acute threat sang isa ka predator or a crisis nga ang aton nga nervous system is well designed to handle. Pero ang may ambient threat pag ginatawag, no? Ang ambient threat of financial precarity. Nan amo pag ginagali abya, no? Kagapalibog ka kundi nga makuha sang imo mga bayad sa utang, mga amuna bala. So related man dira abyan sa ambient threat or sa emotional flooding. Subong man, ang gina-experience sa atong diri ang realidad sa Pilipinas, subong political instability. Damo kita mga reactions, nagaka-flooded kita sa mga damo nga mga information, even fake news abyan. Pagid nag-digital overload man kita, no? Social fragmentation and the particular exhaustion of caring for others in systems that were not built to support caregivers. Nan, amo na siya byan, kakapoy balahaw. Hindi lang yung kakapoy nga nag-akwat ka sang tubig, sang balde nga may tubig. But ang kakapoy abyan sa paminsaron, sa una-una, kag sa aton nga balatsyagon. Amo na sa no, emotional overwhelm. So, ini nga kasi sang stress does not resolve after an 8-hour work day. Abyan. Hindi na siya yasilingaga, madula na nga ipahuway, itulog mo lang, no? Ining emotional overflooding abyan or emotional overwhelm man, nag-accumulate, kinagili over time. Kumbaga, amat-amat, nag-dako na siya nga gadako, no? Kung pabayaan naton. Ang accumulated nervous system, amo ni siya ang lapit sa flooding abyan, hindi ang flood control abyan ha, kundi flooding emotionally, no? Ariyo, again, ang accumulated nervous system is one that is close to flooding before anything dramatic triggers it. Nan, kung magagaamat-amat lang, kag kun may ara na gani, magsindi dira, no? For example, galibog ng ulo mo sa mga problema mo, no? Tugay-tugay, may ara na may nag-negative bihambal sa imo. So, naglupo ka na. Na amo na siya, abyan, may trigger. That is why, amo na ganing emotional flooding, abyan, nangin collective experience ini rather than simply an individual one. So, ang gina-experience mo, subang mga financial nga mga issues, no? Maka-relate man ang upod mo dira kay amo man na biyang iyang ginatubang a challenge. Ang aton gina-experience subong sa gobyerno naton, no? Chaos or instability, no? Hindi naton maintindihan. So amo na siya abyan, hindi ba lang ikaw ang anxiety dira or ga worry dira abyan or gaugtas. Abyan, but amo na siya, no? Tanan kita, halos tanan kita ng mga Filipino. Amo na gani kagakina, may special program kita, no? Produced sang aton nga 702 DZAS, ang Panalangin Bayan, abyan. Timely gid nga panawagan sa aton tanan nga magpalapit kita sa Ginoo kag magpangamuyo abiyan. Amo na ang mas kinanglan naton subong abiyan, hindi nga mamati kapag idira sa mga balita nga amo na. But kinanglan gi naton subong sang kaalam, discernment sa Ginoo, no, para nga ni naton malampasan ini nga mga emotional flooding sa aton nga when it comes sa naton politics naton abiyan or sa gobyerno naton. Kagariyo, collective experience is ini siya than individual kay hindi lang ang tao ang nagakakulang sa coping skills kag tungod man sang water level nga nagaamat-amat saka, no, hindi ya literal nga water level abiyan, no, but ang aton nga emotion ang ginaistoryahan diri naton. And when the water level rises, amo na siya kun tanawa bala akong mag-ulan todo, tibala das diri sa Bacol dasig magbaha, no, o dira man sa Iloilo nagabaha man dira, no, do ligad may na anan kita dira nga balita, may na talupang dan kita dira nga balita nga some parts, no, sang Iloilo do nagtaas ang tubig, so dasig lang gid, no, ang Balnila ganila ina kuno sa una ang panahon, lain ang Bacolod sa una, sang sa subong kay subong niya gamay lang ang ulan naga baha, no, with less warning from smaller triggers than anyone expected, no, ang water levels ang aton emotion malaabyan. So kadto kita, no, mapadalom pagkikita abyan, may mga extraordinary resources kita for the overwhelmed person, may mga ara inisang solusyon abyan, no, masiling ka nga kun sige-sige pa ni ang akon overwhelm or flooding or baha sa akon nga balatsyagon, it could lead sang mabugat nga sitwasyon abyan or sa, basi magmasakit kita, no, kung papayaan ni naton. So biblically speaking, may ara giniya sabat ang pulong sa Ginoo sa aton, ang Ginoo, because we have a God who is repeatedly described as near to the brokenhearted, no. Ang Ginoo naton lapit, no, sa mga brokenhearted abyan, no, hindi lang niya nga brokenhearted nga romantically, no, but sa aton nga sa aton nga nagakasakitan emotionally sa mga nagakatabo, may ara kita matalupang dan sa pulong niya. Sang may mga Bible characters kita dira nga nakita man nga flooded man sila abyan, nga nagapangaking sila, nagahibi man sila, na dula ang ila ability to form coherent thoughts, no, nagagawa sila sa ilang rationality, mga muna bala abyan, naga-emotional sila in the face of suffering. And we ang kanami lang gidi diri bala abyan, wala kita gina-condemn sang Ginoo sini sa emotions naton, kay gin ano man ni butang man ni sang Ginoo ang emotion naton abyan for a purpose. And nami pagid nga ano diri abyan nga hope naton sa pulong sang Ginoo nga we have a savior who wept at a grave, di bala, si Jesus, who sweated blood in a garden, who cried out from the agony of the cross. We have, in other words, sabihan, a faith that takes the overwhelmed body seriously. Nan, kumaga, may solusyon sa imong emotional flooding dira abyan. So, ang pamangkot naton, what does Jesus have to do with emotional flooding? Istoryahan ina nato, no? Abyan, ang what does Jesus have to do with emotional flooding? No, kita na mamati kita na isang matahum nga ambahanon abyan, kag ikaw ano darang imong mga thoughts diri, pwede mo gid ma-share diri sa aton nga program. I'll be right back.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

41 real minutes faster than you're listening sa Real Time with Leia. I hope naga-enjoy ikaw dira sa pagpamati, Ma'am Eva Valencia, Ma'am Nati Lomokso, kay Ma'am Jane Magbanwa, Ma'am Merly Lumawag, Sir Chris Abordo. Also, ginatabiyaw naton si Ma'am Rosalinda Tadena, Ma'am Doris Co, si Wella Familiar, si Sandra Articulo, Ma'am Flor Delisa Lumanog, Ma'am Sarah Jean Villaflor, Sir Vladimir De Leon. Salamat, Gid. Also, ginapasalamatan man naton si Ma'am Ellen Pastorel Jan Magallanes ng Grace ng Josel Olivares. Subong man, ang mga mapisa naton, dira ang mga kalalakin, ano, sa Upper Room Baptist Church, maing aga sa inyo, nga nagadagyaw, no, maing aga sa inyo, kay Sir Eugene Hadya, kay nung Josel, kay nung Renren Magallanes, kag subong man, si Tay Elviro, maing aga gidera sa inyo. Kaginatamiyo ko man si nang Gina nung June Magallanes. Salamat gid sa inyong pagpamati. Si Charon Magallanes dira sa may Tagig. Subong man si Cheryl Anong Matovida. Maayong aga gid sa inyo. Si Ma'am Grace Pasigado. Kamusta ka ng Grace ng Marivic Gomez? Ma'am Sana Candolita. Mga listeners naton dira sa may Murcia. Hello sa inyong atanan. Padayon kita sa pag-pray abyan sa aton nga palarong pambansa dito sa Agusan del Sur. Labi na gid sa aton Negros Occidental Bacol City Team. Kabay pa ma kabalik diri sila with flying colors. Kagi na istoryahan din natin abiyan ng emotional overwhelm or emotional flooding. So, si Jesus bala abiyan, no? Naka, or ano bala, no? Ang nakita natin diri nga relevance, no? Sa kabuhi ni Jesus, sining emotional flooding abiyan. Ma, kung i-check natin ang Bible abiyan, makita din natin, no? Sa ang doctrine of the incarnation, no, marilate naton dira, no, marilate naton ang emotional and physical reality sang ang Ginoo naton became human in the person of Jesus. Hindi ni siya silinga nga hindi lang niya sa silinga nangin superhuman abyan, no, nga naghalin siya sa who transcended the nervous system, who never flooded nga wala bala emotion. Ang mga superheroes naton, di ba magtanaw kita mga Marvel movies, di ba, no? Do ang mga superheroes naton do wala emotion abyan. But si Jesus, yeah, abyan, the gospels abyan, no, kun i-check naton, Jesus was troubled in spirit at the sight of grief, no? May emotion kid si Jesus, no? Jesus expressed anguish so acute in Gethsemane that his body registered it as a medical event. Ang ginagote padara sa gani, no? From the cross, a psalm of desolation. My God, why have you forsaken me? Which is not the language of someone, abyan, who has successfully regulated their emotional response to suffering. It is the language of someone in the flood. No? But silingon, ara gid ang emotion ni Jesus kay he is 100% human, he is 100% God abyan. No? So amo na abyan ang Ginoo naton mismo si Jesus naka-experience ang ina nga mga klase sang emotion. Ang incarnation means that God did not observe human overwhelm from a safe distance and offer instructions for how to manage it better. Ang Ginoo nato nagsulod dira iabyan. God inhabited the overwhelmed body, the fragmented thought, the moment when the self loses its footing and the water rises. Kag sa pagsulod niya dira abyan, our overwhelm can become a place where God's presence can be found, not after the flood subsides, not on the other side of recovery, but in the flood itself. So maybe ang question abyan, how do we stop emotional flooding? Ang question is not how do we stop emotional flooding. Maybe it's how do we find God in the flood?

experience ning flooding, and then ara ginatag sang Ginoo sa aton ang community, no? Ang community of Christians, sabihan, of the community of believers, nga maano sa aton, no? Ma-comfort sa aton. At the same time, hindi man gid nga magahatag sang solusyon agad-agad, no? But somehow, magaupold sa aton abyan. Mayara na sa gani sang practice sang sa mga therapist abyan nga ginatawag nga trauma informed, no? Sa mga trauma informed therapist ang ginatawag na nila nga co-regulation. No, maka-relate man ni iban nga mga friends aton nga mga psychologists, no? Ang what is co-regulation abyan? It is the process by which one person's calm nervous system nagabulig sang another person's flooded nervous system begin to settle. Amo ni sa gali, no? Again, magsiling kita co-regulation. Amo ni sa ang process by which one person's calm nervous system or ato balang tao nga somehow wala pa siya sa ga-experience sang flooding, nagabulig sang nabahaan no, nga nervous system. No? Amo na siya ang term diri abyan para mag-settle. Amo ni ang regulated presence of another person. Amo ni gali abyan kun may problema ka bala kag kun magpautuwas ka sa imong trusted friend, no, di bala bisan wala man sila may ginahambal gani, do nang kalma ka, no? If do may ara bala nag ano oxygen, do nag normal nag regulate ang imo oxygen bala abyan. No, do nakaginhawa ka. No, di bala? Ang presence sang imo abyan dira abyan, the mere presence sang imo abyan nakapahagan-hagan sang imo dira nga nagabaha no nga emosyon abyan. The regulated presence of another person close enough to be felt. No, ano siya effective ni siya abyan, it works. Not because of anything the calm person says, wala man siya may ginhambal, but because of something we were built for. Ano niya siya abyan? Kumbaga gin-assign na niya, gin-designate na niya sang ginodugay na, no, ang community in our distress. We need a community abyan. We need someone, no, ang mag-support sa aton emotionally, no, spiritually abyan, and even sa mga physiological needs naton. Example bala diri ang kalmado nga nanay, no, nagapakalma sang iyang baby sang iya bata dira, no, ang di ba ang baby kun ihag bala sang nanay ugi na ili-ili sang nanay dira, di bala nga kalma sila, no, ang mga nanay gid usually, no, ginakantahan, gina ili-ili, gina soothe, no, ang iyang baby. So, amo ni nga act abyan of co-regulation. Amo na siya gali ang examples ng co-regulation. And this is, at its root, a profoundly incarnational idea. Community abyan. We were made to be a physical, embodied presence to one another in the flood, not to give advice in it, not to explain it, not to hurry past it toward the lesson it contains, but to be with it, no, and be with the person inside it. Di ba lamo na siya gali abyan ang tutuod nga community, ang tutuod nga friendship, ang tutuod nga support system, no, nga pagpalapit sang tao palang sa imo or pagtawag ya palang kun ano kamo long distance, no, pagtawag ya palang sa imo gin answer mo iyang call, nabatian niya man ang hello ni mo, nagakalma na siya, no, kag then ara na nagapautuwas sa abyano sang iya mga problema, mga nagakatabo sa iya, wala ka man may ginhambal, pero somehow the mere presence ni mo, no, or the mere nga fact nga ara ka, no, you are there, di bala, bulong na sa gali abyan, no, co-regulation na siya gali. So, may natunan na kita gali sa mga. In fact, to witness someone's flooding abyan, to stay present without flinching, wala ka blaga react na yun, without fixing, without redirecting them toward the silver lining, is to offer them something to search engine cannot. Hindi niya ma-answer sang chat GPT, sang AI, sang Google abyan. Now, it is to say, with your presence,
what is happening in you.

is real, you are not too much. Kay ara bala abyan, kun di bala nga amo nga aga kaumpawan kita kun magpautwas kita sa friend naton, sa aton loved ones, kay syempre sila man mismo abyan may mga amuman na sila nga time sa ila life. They are our fellow human beings. Abyan amo na sa no nang real ang gakatabo sa imo, you are not too much, you are loved. The increased search interest in emotional flooding is at one level a mental health story, no? Sa isa naman ka level abyan, may ginatawag kita nga spiritual hunger. This is a spiritual hunger in disguise. So mga tao gali abyan, wala lang sila gapangita sang technique para mapakalma ang ilang nervous system. They are also looking for someone who will not be frightened by the intensity of their experience. Ara, bala nga, hindi sila yung ma-off sa imo, hindi sila mag-turn off sa imo. Ara, naman, problema naman, naman, amuna, bala, no? Amuna, gani nga, ang mga abiyan imo, nga ma-su, ano na, partner Bonard, no? Sa hiligay nun, ang best friend, no? Ang matulid, ano na sa, no? ang close mo, gid nga mga friend, amuna, ginasugiran ni mo abiyan. Kay, kilala kanila, no? Hindi ka pala nila pag-condemn, hindi ka pag-i-judge, abyan. They are looking for a community that will not rush them toward being okay, no? Hindi na sila niya nga makanto ka na siya kay ang balong ka, okay ka na, nang solve na, no? Hindi. They are looking, whether they know it or not, for a God who has been in the flood and overcame it. So, abyan, I believe ang pinaka best of the best friend ginaton sa tanan, no? Amo ang Ginoo naton abyan. Naga-remind ini subong sa aton nga topic that God exists and the people of God have an opportunity not to manage the overwhelm but to accompany them. Hindi man kita ya kung may problema ang aton abyan, hindi man niya siling nga sulbaron kita masulbar sa ila problema, no? Ara kita para updan sila. To resist the pull of spiritual bypassing, to learn the slow, costly, deeply human practice of staying in the room when the water rises. Diba la? Mas kululbaan, no? Kunara, balakis ang, maambot ko nakagi ka na nga nabahaan, abyan nga, nakulbaan ka una, nga may tubig dira, no? Gamat-amat. Pero mas nakulbaan ka kay nga wala ka upod. Diba la? Sa isa ka sitwasyon, bala, mga bisan, mga sunog, mga anumanda nga disaster, mga linog, mas kululbaan abyan nga ara ka sa krisis, nga wala ka sang upo, diba la? Mas, arab lang sa mga rescuer na, no? Kung may gina-rescue na sila gani, kag mabatian lang sang, na ano, dira, sang biktima or sang, somehow, sang naapektuhan ang tingog, no? Sang rescuer, abyan somehow may paglaom siya bala, nagakabuhian siya sang paglaom, di bala, no? Sang whereas sang siya lang isa, kun siya lang isa, somehow siguro gamay ang porsyento sang paglaom niya, no? Nga makagwa pa ko diyan, may mabulig pa diyan sa kon, whereas nga may ara ya siya nga manahibaluan siya, may tingog da siya nga nabatian nga ari kami diri ginatawag yang ala, no? Mga muna bala. So ina nga mga scenario abyan gapakita no nga ang presence, no, sang isa ka human being or labi na gid sang aton nga abyan, dako gid ang bulig para mapa kalma ang aton nga flooding abyan. So paano kita mag-respond, no, kalawig sini abyan, no, sang aton nga discussion kag nagahingi na kop ang aton nga oras, but ariyo paano kita nga mga Kristohanon mag-respond sa emotional flooding abyan? Of course with compassion and patience, abyan. May anong ko diri ka mga bagay you can do when you feel emotionally flooded. Kita tanan, abyan, hindi lang ako. But kita tanan, naga-experience. Ikaw, naga-experience kita sang flooding na ginatawag emotionally. No? So, ano ang imuhimuon? Kay emotional flooding na siya gali. Una, pause. No? Pause. Ang aton nga brain gali abyan has physiologically rerouted. So, makabulig yun to stop and breathe, no? Nang sampulara ka da sa cellphone, gina okay ka man pagtanaw mo da sa imo cellphone, nagibi ka na or daw na-stress ka na,
nagsakit ang ulo mo. So, amo na, stop. I-off dang imong internet abyan or yung imong cellphone, i-off na lang literally, no? Stop and ginhawa sa madalom. Consider bala ang tubla kagi ng Sela card ni, no? Ang Sela appears 71 times in the Psalms. The Book of Psalms bala, no? Ang Sela nag-appear ni siya 71 times in the Psalms. Scripture knows the value of a pause. So, ikaw man, pwede ni nato may mo pundo anay no kun sa ano pabla kun sa salakyan pa partner bo na sa motor kun na daw naga overheat na sa kinala mapundo ka anay no di ba mo na sang ginay mo usually sa mga driver so pause amo man na sa to na biyan tama naka stressful pause anay hipusa anay dira ang noise sa palibot no palayo ka dira anay sa gahod no number 2 breathe longer on the exhale inhale 4 counts exhale 6 to 8, repeat 4 to 5 times. The long exhale nag-activate ni isang aton para sympathetic nervous system ang aton nga built-in path back from the flood, no? Kag ko nag-exhale naman kita, nagpagwa kita sang hangin, amo na bla, ang gin-suggest diri gani sa aton na sa crosswalk.com, no? Ano ni siya mag-pronounce, no? Sa mga abyan aton rua, rua, R U A C H, ruach, no? Or rua. Hebrew word ni siya for spirit, which also means breathe, no? So, muna siya gali, kung mag-exhale ka, muna siyang ihambit mo. Rua, or pwede man Jesus. Naman na bala, abiyan? Breathe longer on the exhale. Number 3, name what you're feeling. Say it out loud, or pwede man isulat ni mo. Akig ako, nakulbaan ako, nahuyan ako. Naming an emotion reduces its intensity. Nag-remind ini sa imo that you are not the flood, you are the person in it, no? And number four, get physically present. Ano ni Bot Silingon? Feel your feet on the floor, hold something cold, no? Something cold, notice 5 things you can see, no? Flooding pulls you out of the present. This helps you remember where you are. Ang reality mo bala? So again, feet on the floor, hold something cold, notice 5 things you can see. Kay pagi diri abyan, makita ang imo reality, no? Wala kaya siling yang ara ka sa imo nga imagination dira, no? Number 5, find a regulated person. Amo na gani nga kun emotional ka bala abyan, kadto ka man sa kun example akig ka. Kadto ka sa kalmado nga tao, no? Hindi nga dito ka man sa tao nga or nakilala mo man ang tao, hindi nga kay kun mag nabalaan mo man nga ako mag hambal kada siya gari act man siya. So lain na lang imo nga pilion abyan. So find a regulated person, seek someone safe enough to simply sit with you while the emotional floodwaters rise. And last abyan, invite Jesus to meet you. No, invite the incarnate God to meet you in your overwhelm. No, He is close to the brokenhearted and rescues those who are crushed in spirit. Namuning ang balsang Psalm 34, and He knows that what overwhelm feels like. His divine presence will meet you there. Abyan. So invite Jesus to meet you. Pangamuyo ka dira abyan. No, kadto ka sa isa ka nga linong nga lugar. Pray. Kangayo ka bulig sa Ginoo. Ha? So amula na no ang aton nga ma-share abyan sa sining nga aga kabay pang may naton ikaw sa subong nga emotional flooding nga topic naton and kabay pa you stay calm abyan sa gyapon and you stay focused no sa Ginoo kag learn to be thankful abyan no sa piyak sa mga kalain nga nagkatabo mangin mapinasalamaton kita sa gyapon i kumbaga count your blessings abyan sa gihapon. Happy weekend gid sa imo. Enjoy gid sa pagpamati sa gihapon sa mga programa diri sa DYBS. Up next is Kapani Malay Mo with Angel. Kay Tita Suzette Posadas, good morning. Ma'am Lucita Alegrado, salamat gid Ma'am Eva Valencia. Salamat kay Nong Bernard, kay Joel sa control. Enjoy your weekend abyan. God bless you. Take care.

0: Good morning, everyone. This is Miss Bing Aladron for Lifestyle. Kamusta ka mo? Carry na lang ang init, no? Basta kung pwede pa lang hindi kita iaya magwa sa initan between 10 a.m. to 3 p.m. Ang iban nga announcement, nagahambal gani nga from 9 a.m. to 3 p.m. ang intense nga heat, no? So, ang previous na naging istoryahan diri is how to make our house cool na, no? Dumduman nyo to, no? Nga, like, kung mag-aircon kita gani, isa lang kakwarto para nga tipid sa kuryente, kag makabanding pa kita kung tanan kita nagatingob sa isa ka kwarto. But mga kapinimalay, that's just one of the many nga gin-share naton sa inyo sang nagligad. Kahit hindi taniya pag-i-ignore ang heat index, please, no? May ara naman gani naga-circulate nga emergency heat alert kag ang date is from April 19 to May 31. Bahaw, aragay. Kadugay, no? So, amuman ang gina-advise not to go out especially sa mga open areas, bala, between 10 a.m. to 3 p.m. Imagine, ang aton, bala, iyang weather department, no, ang pag-asa, nag-prepare na sila for a 45 degrees centigrade to 55 degrees centigrade, no, nga heat index nga ginapaabot, bawa. So, kunara, kita outside, babatsyagan tagid ang kainiton, bala, mga kapanimalay, kay 70% direct UV sun rays, no? Ang ultraviolet nga sun rays ang naga-impact gidiya sa earth na. So, amuni ang isa sang kosang skin cancer, mga kapanimalay. If you research, no, ang mga Europeans and other foreigners bala, ang ila iyang top cancer disease is skin cancer. Kay baw na namian sila eya nga magbulad sa init. Sang sa sikihor ako bala, mga kapanimalay, last week, no? Suskadamo, gindito iya sa naga sunbathing ng mga foreigners. Kagka mga gwapa pa. Samtang, kami yung mga Pinoy, lagawan, perte ang amon iya nga pang sunblock, nagapangilihid sa handong, lagpad pa ang kalo. Ti anhon ta ina kay kanyang-kanyang trip ah, no? Kung okay sa ila iya nga mag-sunbathing, maskin kabalo naman na silang hazardous, ginasya sa skin, no? Kung matamaan ka, tigaling kay amuna yung ilang nga gusto, no? Nga inabalang dugin bulad nga ang kolor iya bala iya nga namiana sila sang kolor sang Pinoy. So that's why nga sila ya gusto gid nila ya nga magbulad gid iya sa init. So ang importante kita ya kung magwa gani bisan aga kapaya maghalin sa inyo balay, dalagi kita iya sang payong. Kay base bala nga maabdan kita sang mga 10 o'clock and beyond, no? Nga outside sa aton iya nga balay or outside sa aton iya nga office, at least may protection kita. Hindi magtinamad, no? Hindi magtinamad nga mag bit-bit sang payong. Kay baw, sometimes bala mabatian kung ginabala nga ang rason nga basi mawigit ang payong, matungtong kundiin, kagdayon, hindi na madumduman, no? So, mabilin. Ay, te, ano ang pulos ang payong kung ara lang man sa balay man, no? Kung dalon ta, no? Tinguan tagid nga hindi mabilin man no? Sometimes nagakabilin lang man ina tungod kay waay kita naanad mag bit na amo na siya. So, ti pwede ayhan nga anaron ta ang aton iyang self nga magdala sang payong, especially subong gidyaya balaya nga summer nga very intense gidyaya ang aton iya nga heat index. Ang iba niya nagasiling nga hindi lang kuya magdala sang payong, akay hindi kaigo sa bag. Di, ay ambot ah. Kadamo sang rason ah. Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan na pe. So, basta yang we should not forget to protect ourselves when we go out. Kung hindi kaya sang payong, wide-brimmed hat or sunblock or light nga colored clothes na, no? Kaya ang light nga na color nga clothes, no, nag-reflect ina siya sang rays, while ang dark colored clothes naman like black abi, no, nag-absorb ina siya sang init. So that is why nagadugang gid ang init sa aton iya nga lawas. So liwaton ko ang categories sang heat index bala laging istoryahan naton sang nagligad. Lima ni siya ka category ang heat index, no? So ang first nga category, it is not hazardous. Tungod kay it is just 27 degrees centigrade below na. So kung mga 20 lang na siya, mga 23 lang na siya, or mga 14 na siya, kung hindi ba lang mabugnaw ina siya, so okay lang na siya hasta sa 27 degrees centigrade, no? Medyo comfortable ina siya nga heat index. Ang next nga heat index, mga kapanimalay, is ang caution. Kinahanglan, medyo mahalong na kita diri. Because this is between 27 degrees centigrade to 32 degrees centigrade. So, inadira kung prolonged ang aton nga exposure sa amuna siya yung klase sang heat index, mabatsyagan ta na yung dokadasig sa aton yung kapuyon na, no. So ang next naman is extreme caution. Ang number 3, extreme caution. Ano naman yung nga heat index? This is between 33 degrees centigrade to 41 degrees centigrade. So, tandaan ta mga kapanimalay ha, 33 degrees centigrade to 41 degrees centigrade, extreme caution na ni siya. Kinahanglan, sobra na ni nga paghalong ang aton, no? Kaya pwede na kita diriya sang mga heat cramps, no? Kagsang heat exhaustion. And then, ang number 5, danger, delikado na. Ano naman ini siya? 42 degrees centigrade to 51 degrees centigrade. So kung amuna ni siya ang aton iyang heat index, no, pwede na nga ma-heat stroke kita diri nan, no, probable na. Kag ang pinakabudlay, ang extreme danger nga category according to PAGASA is between 52 degrees and beyond na. So extreme danger na gid na siya, tungod kay pwede ka na gid diri ma heat stroke na. So kinahanglan, we have to stay hydrated gidyaya mo mga kapanimalay. Indi ka gid malipat nga magsigis ang inom sang tubig. Kag ang ginasilay naton nga hindi tapaghulaton nga ginauhaw kita kag mag-inom sang tubig, because by then, kung nauhaw na kita kag mag-inom, amo pa pag-inom na sang tubig, dehydrated na kita sina. So, we should always drink plenty of water. Mas mahayo pagani nga hindi kita magsigis ang inom sang mga carbonated drinks bala, kundi nga tubig lang gid, no, tubig lang gid, kay ti amo na iyaya ang nagapanami sang aton iyang body temperature. So ari ay mga kapanimalay, itagaan ta ni siya bala sang a little attention ang ano ni siya ang heat exhaustion, ano ni siya ang heat stroke, kag ano ni siya ya ang sunstroke. ang heat exhaustion niya, mga kapanimalay, inabalang heavy sweating because ang aton iyang body is trying to cool down. So, baling exhausted ka na, do gina, do may fatigue ka na, do ginakahapoy ka na, pero sige kayayas ang pamahulay. Nami, kung sige kayaya pamalhas, tungod kay ang aton iyang body nag-try nga ang aton bala nga body temperature kinanglan ginapagwa yan na ang init no via the balhas naton. So siya na ang naga neutralize sa gaton iya nga body temperature. Meantime, ang heat stroke naman iya no intense kuhana siya intense heat na siya, very high heat na siya without the sun na, no? Ang sunstroke naman iya, intense naman iya nga sun exposure. So, amuni siya ang diferensya nila nga duha. Kung sunstroke, tungod kay ara kayaya sa initan, sa sagwa, gid. Pero, may direct sunlight bala. Pero ang heat stroke iya, maskin ara ka lang sa sulod sang imo iya nga balay pero perte ka init amo na iya ang heat stroke. So ano ang mga symptoms ini? Taas ang fever over 40 degrees, no? So nagalingin-lingin ang ulo, nagaka-confuse na, no? Nagasala-sala na siya ya balayahaw, no? Ang iban gani sini iya nagakalipungan. So kun amo na ni siya ang inyong mabatsyagan, ngayon ba lang, daw nagakuan ka hao, daw nagalingin-lingin ang ulo mo yahaw, nga daw malipong kaya yahaw, ti, pahuway gid and fan yourself, no? Kinanglan, kuya banta ang aton yang kaugalingon para nga mabulubog na wan kita na. So, amuna siya, ang aton gidyaya nga at kinahanglan tandaan mga kapanimalay. So now that we are well informed about the heat index, kinahanglan i-alert gid kita mga kapanimalay, especially ang mga seniors and those with health complications bala, no? Because these are the people who are more vulnerable. Kag ang pag-asa, nagapagwa gid na sila sang aton iyang heat index forecast adlaw. So we should plan sang aton yang nga makaplano kita ya balaya sang aton yang activities accordingly na. Kag kita mo mga kapanimalay tungod sang sobra nga init bala kag sobra nga yabuok ang trangkaso ara gid na da siya. So if you notice gani si Miss Bing no daw medyo indi gid regular indi gid yan normal ang akon nga tingog tungod kay feeling ko hindi ko kaintindi if this is an allergy or if this is flu man no ti sa sige lang kay may doktor man. Okay mga kapanimalay, this is Miss Bing Aladron for lifestyle saying continue to smile because God loves you.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

0: Pilipinas! 7,107 islands nga natunga sa tatlo ka island groups, ang Luzon, Visayas, kag Mindanao, nga napun-an sa matahong nga mga talan-awon nga aton mapabugal.
1: Ari ang El Nido kag Coron sa Palawan, Boracay sa Ngaklan, Batanes Islands, Camiguin kag Siargao, Malapasco sang Cebu, Kalangaman sang Leyte, Sipalay sang Negros kag iban pa. It's more fun diri sa Perlas ng Silangan.
0: Baguio,
1: Subic,
0: Batangas,
1: Tagaytay, mabuhay! Welcome sa pungsod nga puno sang paghigugma. Kundiin ang mga tawo waay nagakadulaan sang paglaom kag kasadya.
0: White sand kag blue water? Kanami maglakat sa gakina nga baybayon.
1: Hindi lang ang mga view ang manami diri, kundi pati ang mga tawo nga hospitable kag lovable gid.
0: Discover beauty,
1: passion,
0: and paradise.
1: Discover Philippines! Ang 1233 DYVS nagasuporta sa lokal nga turismo.
2: Ang oras sa DYVS alas 12:18.
3: Balita 12:33.
2: May ugtoyan rin ang ulo sa ating mga balita para sa ning oras adlaw sang Biyernes, Mayo 22, tuig 2026 sa Balita National. Mas sobra 4,600 ka bago nga kaso sang HIV na record sa unang quarter sang tuig 2026 inisuno sa Department of Health. Bulkan mayon ka record sang panibago nga minor thrombolian activity, ICC, hugot nga ginamonitor ang health kagiho ni Duterte. Wala sang record nga natumba. DOJ nagpa red notice sa Interpol bato kay Senador De La Rosa. Sa Balita International, Russia nagpatigayon sang malapad nga nuclear drill sa tunga sang tensyon sa NATO. Trump magabutang sang 5,000 ka mga soldado sa Poland. Kag sa balita sa sports, Alex Iala maatubang si US tennis star Iva Jovic. Kagkaroon yari ng detalye sa aton mga balita.
3: Balita 12:33.
2: Una kita sa Balita National, naka-record ang Department of Health kung DOH sang kabilugan nga 4,600 kabago nga kaso sang human immunodeficiency virus kung HIV sa Pilipinas sa unang tatlo kabulan sang sinihatoy 2026. Sandig sa pinakauli nga datos halin sa HIV and AIDS Surveillance of the Philippines, naglabot sa 4,633 kabagong kaso sang HIV ang na-record halin Enero hasta Marso sumunga tuig 9% nga mataas kun ipaanggid sa pareho nga panahon sa tong nagligad tuig. Sa kabilugan nga numero, ginsiling sang Department of Health nga 1,104 o kung 24% sa mga bagong kaso ang ara sa advanced HIV stage na sang sila ang madiagnose. Naglabot sa average nga 51 kakaso kada adlaw ang na-record subong nga quarter. Mas manubo ini sang 11% kung ipaanggit sa 57 ka daily cases nga na-record sa pareho nga panahon sa tong nagligad tuig 2025. Samtang ang average monthly cases ara sa 1,544 nga mas manubo gihapon sang 9% kung ipaanggid sa 1,693 monthly cases sa tong nagligad nga tuig. Pinakamataas ang numero sa mga bagong kaso sa National Capital Region kung NCR nga may 989 infections ginasundan sang Calabarzon nga may 808, Central Luzon nga may arasang 551 kakaso, Soxargen nga may 277 kag Davao Region nga may 263 kakaso. Sunod sa DOH ang lima ka rehiyon nga ini nagabuo sa 62% o kon 2,888 sang tanan nga bag-o nga kaso sa pungsod na sa nasambit nga panahon. Kadam-an sa mga bag-o nga kaso kalalakihan kon sa diin 4,381 ang lalaki samtang 252 naman mga kababayenhan ang edad sa mga bag-o nga na record nga kaso halin duha katuig hasta 77 ang edad Base naman sa National HIV Care Cascade sa itong Marso, siningatuig, ginabalubanta ara sa 288,000 katao ang nagakabuhi nga may HIV sa Pilipinas, apang 55% pa lamang o kon 157,350 ang kumpirmado nga diagnosed o kon laboratory confirmed.
3: Balita 12:33.
2: Naka-record sang duha ka insidente sang minor Trombolian activity ang Mayon Volcano sa tong Huwebes sang gabi. Inisunod sa Philippine Institute of Volcanology kon Seismology kon FIVOX. Netabo ang unang aktibidad mga alas 8:41 sang gabi, kasunod ang isa pa kalupok ng mga alas 9:58 sang gabi. Nakitaan man ang pag-ilig sang lava kag pagbagsak sang pila ka materyales halin sa baba sang bulkan nga nagdulot sang collapsed fed pyroclastic density currents o kon PDCs sa Bunga Gully o kon Bunga Gully mga alas 9:48 sang gabi. Sunod sa FIVOX, ang mga PDC ginatawag man nga uson nga kombinasyon sang mainit nga gas, abo kag bato nga dasig nga nanaog sa slope sang bulkan. Ginsiling sang FIVOX nga padayon ang effusive eruption sang Mayon sa ika-136 nga asud-asud nga adlaw nga nagpagwa sang incandescent lava flows, rockfalls, kag padayon nga pagbuo sang pyroclastic density currents. Nagapadayon ang alert level 3 sa Mayon Volcano gani hugot gihapon nga ginadumili ang pagsulod sa 6-kilometer permanent danger zone bangod sa padayon nga pamahog sa gulpe nga paglupok sang amunga bulkan.
3: Balita 12:33.
2: Ginsiling sa International Criminal Court o kon ICC Registry nga padayo nila nga ginamonitor ang kondisyon kagiho ni Anay Pangulong Rodrigo Duterte bangod sa iya edad kag pila ka mga lala nga ginabatsyag sini samtang nakabilanggo sa The Hague. Sa pito ka page sang dokumento nga may pet sa Mayo Biente, ginsiling sang ICC Registry nga ginakabig si Duterte bilang isa ka detainee nga may mataas nga risgo nga matumba apang ilagin sila nga wala naman sang may record nga insidente nga pagkahulog o kon pagkatumba sang anay presidente sa naglipas nga 30 días. Wala man naghatag sang detalye ang ICC na hanungod sa mga chronic condition bangod sa confidentiality sang medical records. Sunod sa ICC registry, kung kaisagin sila nga nagakadulaan siya sang balanse kagilayo naman siya nga ginabuligan sang detention staff kaginalantaw ang medics o kung gina-check up siya sang medical team. May ara naman sa mga pagbago sa iya selda kag visiting rooms agod mangin mas safe kag komportable ang iya pagiho. Dugang pa sang ICC padayon ang medical care nga ginahatag kay Duterte samtang nakabilanggo siya may kahilabtanan sang kaso nga crimes against humanity nga may kahilabtanan sa war on drugs sa tong alkalde palang ini sa Davao City kag sang ulihi nangin presidente sang pungsod Pilipinas.
3: Balita 12:33.
2: Ginkumpirma sang Department of Justice kon DOJ nga nagsumiter na sila sang request para sa red notice sa Interpol bato kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Sunod sa DOJ, kabahin ini sang legal process agudi patuman ang arrest warrant nga gin-issue sang International Criminal Court kon ICC may kahilabtanan sa mga kaso nga crimes against humanity nga may kahilabtanan sa war on drugs campaign nga sadto anay nga o kun sang sadto nga administrasyon sang Duterte. Ginsiling man sang DOJ nga ginakabig ng fugitive from justice si De La Rosa kag ginmanduan na ang mga law enforcement agencies kaangay sang Philippine National Police o kun PNP kag National Bureau of Investigation o kun NBI nga ipatuman ang pag-aresto. Ginpahayag pa sang ahensya nga ang red notice hindi mismo warrant of arrest kundi is saka international alert agud matunton ang posible nga kag posible nga maaresto ang isa ka tawo nga may ginaatubang nga kaso na nagpaandaman ang DOJ batok sa sinuman nga may plano nga magbulig sa pagpanago sang amo nga senador. Madumduman nga nagwa na ang desisyon sang Korte Suprema nga naga-reject o kon ginbasura sa gin-serve nga petisyon nga temporary restraining order o kon TRO sang kampo sang senador nga handom nga hindi pagtugutan ang pag-aresto sa iya sang ICC. Sa subong, hindi pa mabalaan ang nahamtangan sang senador matapos nga nagpalagyo inigikan sa premises sang Senado sa tong Mayo 14 sang kaagahon matapos ang ginamo nga natabo sa Senado sa tong Mayo 13.
3: Balita 12:33.
2: Kada kita sa Balita International, nagpatigayon ang Russia sang malapad nga nuclear exercises kun sa diin nagpalupad ini sang nuclear capable missiles kag nagpagwa sang nuclear munitions sa pila ka military units sa tunga sang nagalala nga tensyon sa NATO ka may kahilabtanan sang giyera sa Ukraine. Suno sa report, more or less 64,000 ka mga tinawo ang nakigbahin sa isa sa pinakadako nga nuclear drills sang Russia sa mga nagligad nga tuig. Ginsiling nga tinutuyo sini nga testingan ang kahandaan sang ilan nuclear forces in kaso may ara sang aggression batok sa pungsod. Sa paatag ni Russian President Vladimir Putin, ginsiling niya nga ang paggamit sang nuclear weapons nagapabilin nga ulihi nga opsyon apang ginaduso niya nga kinahanglan mangin mabakod ang nuclear capability sang Russia kag Belarus bangod nagadako ang global threat. Bilang kabahin sang training, nag-test launch man ang Russia sa naglain-lain nga missiles, kalakip ang YARS Intercontinental Ballistic Missile, Zircon Hypersonic Missile, kag Seneva Ballistic Missile. Ginpakita man sang militar ang pila sang ila nuclear submarines kag hypersonic missile system. Kadungan sini liwat nga nagbayluhanay sang makahang nga paathag ang Russia kag iban nga pungsod nga kaliyado sang NATO sa Baltic region. Bangod gin akusaran sang Moscow ang mga pungsod nga Baltic nga ginsiling gintugutan ang paggamit sang ila airspace para sa drone attack batok sa Russia bagay nga ginpamalibad naman sang NATO.
3: Balita 12:33.
2: Gin-anonsyar ni US President Donald Trump ang pagbutang sang ara sa 5,000 kasoldado sa Poland. Ang nasambit nga pahayag kasunod sang desisyon niya nga kansilaron ang deployment sang pila kalibo nga mga soldado dito. Nakibot naman ang pila ka mga opisyal sang Pentagon bangod sa wala nila ginalauman nga bawion ni Trump ang iya una nga desisyon. Madumduman nga una na nga ginsiling ni Trump nga iya kakason ang ara sa 5,000 ka soldado nga nakadestino sa Germany.
3: Balita 12:33.
2: Kag sa balita sa sports, Alex Iala maatubang si US tennis star Iva Jovic. Maatubang ni Pinay tennis star Alex Iala si American star Iva Jovic sa unang round sang French Open. Ini ang mangin pinakauna nga pag-atubangay sang duha ka WTA Pro Tour. Si Jovic are sa ranked world number 17 sa subong kag seeded 17th sa tournament. Sa subong may ara ini sang 21 kadaog kag pulo ka piyerde nga record. Nakalabot si Jovic sa career high ranking sang number 16 sa tong naglipas nga Marso matapos naglabot sa semifinals sa Charleston sa round of 16 sa Roma.
3: Balita 12:33.
2: Kag amo itong mga nagapanguna nga balita para sa sining oras para sa balita 12:33 ini ang inyong manugbalita Ruth Claor. Pare naman sa aton pahanumdum hulubaton, Kapitulo 3, mga versikulo 5, tub-tub 6, nagasini ang pulong sang Dios. Magsalig ka sa Ginoo sa bugos mga tagipusoon, kag hindi ka magsalig sa imo kaugalingon nga kaalam. Dumduma ang Ginoo sa tanan mo nga ginahimo, kag tuytuyan niya ikaw sa husto nga dalan.

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan makabatid.
1: Simulan ang bawat ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
2: Ebanghelista Paul Mortis
3: at Beth Flores.
2: Amen.
3: Magandang.
2: Para tayong mga monks.
3: O, di ba? Mga ganyan. Pagmalahin kayo. Okay po. Kayo po ay nakikinig sa programang gabay. Friday po kasi ngayon, kaya masaya na naman po kami ng tatay ko.
2: Amen!
3: Alam niya, alam niya yan.
2: Linggo na naman
3: yes!
2: Tayo.
3: Yes! Yes! Yes! At totoo po yan. Pag may isang linggo tayo na we've been through it, yan. Hindi, hindi,
2: victory
3: wag po kayo,
2: yun! Victory!
3: Apo. At saka huwag niyo pong isipin na wala kami mga challenges, ha? Nako, meron po yan. Pero the Lord is so good.
2: Tao rin ho kami.
3: So, dapat tama, Daddy. Sa simula pala, eh. Kumanta na po tayo. Ano? Doon sa ating mga kaibigan dyan sa Nagkarlan, alam niyo na kung sino kayo. Ayan, mga ano natin yan, eh. Mga ka-listeners natin yan. So, handa na po kayo. Kanta na po tayo. Thank God it's Friday.
2: Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord.
3: Praise the Lord. Ayan. Kayo po ay nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702 DZS on a Friday. Kasi masaya tayo, nakaabot na tayo ng Friday. So, salamat sa Panginoon. Ano, the Lord is good. Kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang inyong transistor radio o PM radio. At narito po kayo sa Luzon, nakukuha niyo po ating programa. Mula po yan sa One Corporate Center. Mula po yan sa Pasig. Na ibinabato po naman ng ating Bukawi transmitter. So, kung kayo naman po ay nandiyan sa Visayas at Mindanao at kayo po ay nakikinig Transistor Radio, PM Radio, nakukuha nyo naman po ang ating program mula po sa DYVS sa Bacolod. So sa ating mga kaibigan dyan sa Visayas region, pagpalain po kayo ng Panginoon. Kung kayo naman po ay matlakas ang internet at Facebook live stream naman ang inyong gamit mula po Apari hanggang Kulo, kuhang-kuha nyo yung ating program. At hindi lang po kayo, kundi yung ating mga kaagapay at kagabay na nandyan din po naman sa iba't ibang lugar sa buong mundo. Salamat sa Lord sa technology talaga. Ano, dyan, sa ganyang pamamaraan ay naririnig at nagkakaroon tayo ng talakayan, di ba? Magkakasama tayo. So, hold on lang po kayo, dalangin natin sa loob po ng 30 minutes, meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman, at syempre po, insight, encouragement, minsan rebuke, no? Para po sa ating pagpapatuloy sa Panginoon. At huwag po kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company po ay member ng Kapisanan ng Broadcasters ng Pilipinas.
2: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, ganito pong himpilan ng radyo DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company. Nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas. Araw-araw po yan. Naglalayong kay hagdan ng makalangit na mga awitin at siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia, na sa inyo'y patuloy na hahamon at patuloy na gagabay.
3: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Pinag-uusapan po natin, easy ways to show kids you love them. Diba po? Ito naman, ang tip naman natin ngayon, know who their friends are. Damin at kilalanin natin kung sino po yung kanilang mga kaibigan. Kailangan daw po mag-effort tayo bilang mga magulang na kilalanin yung mga kaibigan at ano yung pangalan ng ating mga anak. Boom na ata ako dito. Hindi lang yung classmate niya na nakatira sa ganito o kaya yung classmate niya na mahilig sa purple, yun ganon. At siguraduhin daw pong nagtatanong tayo patungkol sa kanila. Okay. So bilang dagdag kaalaman, may nakita na naman akong article, sabi nga ganon, getting to know your child's friends, tips for parents. Mula po sa healthychildren.org. Ayon po sa article na ito, ang pakikipagkaibigan o friendship ay nagkakaroon daw po ng bagong kahulugan at importance habang lumalaki yung ating mga anak. And that is true. Ang close friendships ay nag-i-involve ng intense feelings, natututo silang magtiwala, natututong mag-criticize na merong katapatan, at nagiging secure sila, yung feeling of security sa labas ng tahanan natin o ng pamilya. At habang dumadami daw po ang mga kaibigan ng ating mga anak, at lumalawak ang range ng interest at activities, maaari daw pong mas maraming panahon ng ating mga anak na nasa labas ng ating tahanan. So, sa pamamagitan po na pagkakilala natin sa mga malapit na kaibigan ng ating mga anak, marami po yung ating matututunan, hindi lang po patungkol sa mga kaibigan nila, kundi patungkol din sa ating mga anak. So, and ito po yung isa, mga tips, sabi niya ganun, kilalanin ng mga kaibigan ng ating mga anak. Totoo yon. Know them by name. Iniisip ko nga kung kilala ko nga ba sila eh. Kasi usually ako, face recognition po ako talaga lagi eh. Pangalawa, makipag-usap sa kanila. Ayan, pag nandiyan yung mga kaanak ng mga kaibigan ng mga anak mo, labas, kumustahin, ganon. Lapitan sila sa mga community o school events, hindi lang sa bahay. Pag nakita mo sa school o nakita mo dyan sa labas o kaya sa palengke, kamustahin, no? Para nare-recognize mo sila. Alamin kung ano yung ginagawa nila at ng inyong anak kapag sila ay magkakasama. Diba po? That's a very nice thing to know. Ipaalam sa ating mga anak na welcome ang kanilang mga kaibigan sa ating tahanan. So pag-usapan, diba kung magdadala nga ng mga kaibigan sa bahay, pag-usapan ng mga house rules bago pumunta ang mga kaibigan sa bahay. Ipaalam sa ating mga anak na at sa kanyang mga kaibigan at mga magulang ng mga kaibigan na laging merong matanda sa bahay kapag nandun sila. So alamin ko ano yung mga nangyayari o mangyayari sa pamamagitan ng ating nakikita, naririnig at nakikipag-usap sa kanila kung ano yung kanilang ginagawa. Oftentimes po sa amin, kapag may planong dalhin yung mga kaibigan nila, anong gagawin? Sabi, gagawa po kami ng project. O yun yung mga ano, okay hanggang kailan? Kailan ba? Ilang araw ba yan? O kaya meron naman din po, anong gagawin? Pag sinabi, manonood lang po kami, o kaya maglalaro kami, okay lang yon. So, maging informed po tayo sa kanila, pero dapat low profile, hindi yung nanghihimasok tayo sa kanila. Ano po, mas maganda yung, you know, low profile lang. So, ito naman din po, sabing ganun, kailangan din daw pong ipaalam sa ating mga anak na kailangan sila, sumusunod din sila sa guidelines kapag invited ang ating anak sa bahay ng kaibigan. Tapos maganda rin po na alamin ang house rules sa bahay na pupuntahan at alamin kung sino yung naroon. Magulang, mga kuya, ate. Alamin kung ano yung plano sa pagpunta doon. No? The other way around naman ito. No? So kausapin ng anak patungkol sa mga bagay na mahalaga para sa atin. Like for example, no guns, no violent TV and video games, walang wine, walang smoking, walang drugs. And dapat clear po yan sa ating mga anak. So maglaan ng panahon para mag-review ng behavior. Ano ba yung behaviors na healthy? Ano ba yung behaviors na dangerous? So also, kung iyong anak ay walang sariling cellphone, okay? Which I doubt, no? Siguraduhin may telephone number po tayo na maaari siyang makausap. O kaya may telephone yung bahay. So kung may mga pagbabago sa plano, naku, kailangan po ipaalam sa atin. Oftentimes, our kids doesn't do that. Or our kids don't do that. So dapat alam natin. Mabibigla na lang tayo kung nasaan na sila. So kung ihahati ng kaibigan sa bahay, labasin, kumustahin po yung mga magulang na naghatid sa kanya. At kung hindi tayo ma-reach, alam ba, hindi tayo ma-reach, kailangan may contact information ng ating mga anak at yung mga tao na maaari niyang makontakt sa panahon po ng emergency. That is so true. So nakikita natin na napakahalaga po talaga. So Lagi nating sinasabi, communication is the key. No? Ang pag-uusap ang susi. Ang maayos na communication at maliwanag na expectation, makakatulong po sa mga magulang at mga anak sa pagtitiwala na ligtas sila kahit kasama nila yung kanilang mga friends. Ito po ang naging prinsipyo namin sa aming mga anak. Pwede po silang magdala ng kanilang mga classmates sa bahay para mag-aaral, gumawa ng project, at kahit sa kanilang pleasure. Pleasure meaning watching movies dito sa bahay, playing games, pwede po yon. Kailangan lang po nilang ipaalam sa amin kung kailan para po ready kami. Kasi mas gusto po namin na makita ang mga kaibigan o mga classmates ng aming mga anak dahil kung nasa bahay sila, mas safe sila, di ba? Nung nasa high school po sila, okay lang na kami ang taya sa kanilang mga merienda. Nagpapa-deliver lang po kami para hindi na kami ang magluluto. At sila naman po ang maghuhugas ng mga pinggan, maglilinis ng bahay pagkatapos ng kanilang project o pag-alis ng kanilang mga classmates. Na-appreciate din po namin ang mga parents ng kanilang mga classmates na inihahatid ng kanilang mga anak sa aming bahay at nakikipagkwentuhan sa amin. Alam nyo, nagiging mga kaibigan din namin sila. Kaya po mga kaagapay, huwag na hayaan lang natin ang ating mga anak. Alam nyo yun, hindi na uwi ng bahay, matagal na. Kapag ganyan po kasi, ang nangyayari, baka ang bahay natin hindi safe place para sa kanila. So kilalanin po ang kanilang mga kasama at mga kaibigan. Anyayahan sila sa bahay. Maging welcome sila para mas nakikita natin ang kanilang mga ginagawa. At sa ganitong pamamaraan, makikita ng ating mga anak na tunay na mahal natin sila dahil nais nating maging involved sa kanilang social life. So, mga parents, na laging maging safe place. Okay, gawin natin laging safe place ang ating tahanan para sa ating mga anak at sa kanilang mga kaibigan. Huwag po yung kakalimutan. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
2: Amen, anak. Talaga, kailangan yon. Magandang maging magkakilanlan sa bahay at hindi sa labas ng bahay at ipakita na involved tayo sa kanila. Right? Dahil ang ating manlalalang ay walang hanggang Diyos. Kung kaya't ang ating katapusan ay laging walang hanggan, maging ito ay panglangit o pang sa kabilaman na walang iba kundi ang impyerno. Ito ang una, walang hanggang apoy. Wow, ito yung pang impyerno. Mateo 25:41. Tapos sasabihin niya sa mga taong nasa kaliwa, lumayas kayo sa harapan ko, mga sinumpa kayo ng Diyos, doon kayo sa impyerno na inihanda para sa devil at mga angels niya. Kasi pinagsabihan ito ng Diyos sila dahil ang pinili nila ay hindi ang Diyos kundi ang Diablo. Dahil naglalaban naman talaga, nagko-competition yung dalawa. Ngayon, sino ang pipiliin mo? Ay ngayon, itong mga ito, pinili yung Diablo. Kung kaya't ano ang resulta? Pangalawa, walang hanggang paghatol. Yun ang sabi. Hebreo 6:2, yung mga teachings tungkol sa baptism, pagpapatong ng mga kamay, muling pagbubuhay ng mga patay, at sa tatanggaping judgment na pang walang hanggan. Pangatlo, walang hanggang kaparusahan pag yun ang iyong pinili. Mateo 25:46, itatapon sa walang hanggang parusa ang mga tumangging tumulong, pero pupunta sa buhay na walang hanggan ang mga matuwid. Ikaapat, ang usok-usok ng kanilang paghihirap ay tumataas sa walang hanggan. Revelation 14:11, walang tigil ang pagpapahirap sa mga sumamba sa halimaw at sa mga rebolto nito at may marka ng pangalan nito. Walang katapusan ang pag-akyat ng usok galing sa apoy na nagpapahirap sa kanila. Wow, ito po yung sa kabila. Opo, sinusunog ng walang tigil. Revelation 20:10, tapos itinapon sa lawang apoy at sulfur yung devil na lumuko sa kanila, at doon din tinapon ang halimaw at ang peking prophet araw-gabi para rusahan pahihirapan doon magpakailanman ang peking tatlong persona ng kasamaan. Fair lagi ang Diyos, nagpapala at nagpaparusa din. At nasa atin ang pagpili. Nais mo ang parusa, ay di piliin ang Diablo. Nais mo ang pagpapala, ay di piliin si Jesus. Kasi naman, itong si Jesus ang lahat-lahat sa atin, ang Diablo naman ang talagang kontrabida laban sa atin. Ngayon, sino ang sasamahan mo? Eh kung matino ang isip natin, aba eh pipiliin natin si Jesus. Dahil talaga namang siya ang nagpapala at nagpaparusa din sa mga taong siya'y tinanggihan. Kaya huwag tanggihan sa Jesus, lapit na at makipag-ugnay kay Jesus sapagkat siya lang naman talaga ang katotohanan at ang, you know, ang lahat-lahat at siya ang daan at buhay. Pili na. Piliin na si Jesus at ayos ka. Di ba, anak?
3: Opo, Ama. Totoo yun. Ako. Alam niyo po, pag lagi kong pong binabanggit sa inyo, di ba, yung favorite ko po yun, for God has given us everything pertaining to life and godliness. Binigay na ni Lord lahat. Salvation. Mm-hmm. Paano tayo lalago? Banal na kasulatan, Holy mm-hmm. Spirit. Andiyan na lahat.
2: Amen. Tatanggapin na lang sa pananampalataya.
3: Tatanggapin sa pananampalataya at magdidesisyon na susunod ako sa plano ni Lord. Yun tama. Yun. Susunod ako sa disenyo ni Lord. Susunod ako sa mamumuhay ako. I will live by God's design in Amen. My life. Yun yung dahilan kasi bakit ang dami-dami pong mga tao na hindi sila happy sa kanilang profession, hindi sila happy sa kanilang buhay, hindi sila happy dun kahit sabi mo nang marami silang pera, pero hindi pa rin sila happy. Maaring nasa maling lugar sila eh. Una, spiritually, yun di ba po, yung kaugnayan sa Panginoon. Maaring wala silang kaugnayan sa Panginoon. Kung ikaw, wala tayong kaugnayan sa designer ng ating buhay, eh, ano what's life is, oh, what is life all about, diba? So first, if we know the designer of our life and we know what is his design for us, ay kahit tumanda tayo ay masaya, diba po? Kasi alam natin na sumusunod tayo sa plano ng Panginoon, and that is why ako talaga, I always love those words, live by God's design. Mabuhay tayo sa disenyo ng Panginoon. Kasi bawat isa sa atin, may kanya-kanyang design si Lord. Hindi yan, lagi po yung hindi po uniformity. Di ba? Hindi pare-pareho. Merong iba't ibang design si Lord.
2: Pero yun ang divino plano niya.
3: Oo, yun yung divine divino. Plan. Oo, yung divine plan ni Lord sa bawat isa sa atin. Si Lord, ang plano ng Diyos kay Jesus, maging Savior. Siya lang yun. Wala nang iba. Kaya kung may mga nakikinig at gusto, may pinapakinggan tayo na sinasabi na sila yung Messiah, ay nako, hindi po yun. Si Lord lang po yun, ang Panginoong Jesus lang.
2: Ang panahon niya, misayang.
3: Oo, alam, masayang. Alam niyo, Dad, meron kami pinapanood ngayon sa Netflix ni Kuya Ness. Netflix
2: okay,
3: pa.
2: Okay, ano yun?
3: Patungkol po dun sa mga tao, sa iba, primarily sa Korea kasi, yung maraming nag-claim na sila yung Messiah. Tapos maraming sumusunod sa kanila. So parang investigative journalism yung nangyari.
2: Eh, misayang nga yan, misayang.
3: Ang dami pala, Dad. Ang dami talaga.
2: Ano, hindi ba yun ang prophecy? Yun naman ang sinabi talaga.
3: Tapos, grabe. Tapos, kitang-kita mo kung paano nila kinukuha ang pera ng tao. Paano nila dinideceive? Yun pala. Paano nila dinideceive ang kanilang mga followers? Kasi, yeah. Ang sinasabi nila, sila yung Savior, sila yung Messiah.
2: Minsan pag napaniwala sila, ay talagang bukas na bukas siya.
3: Madideceive talaga. Habang pinapanood niya namin ni Ness, alam niyo po, hindi ako nanonood na may subtitle. Pero yung panahon na yon nanood ako kasi sabi ko, in the name of God, pero may betrayal. Yung doon talaga sakit ng puso ko, pero I watched. Sabi ko, grabe pala talaga. At hindi lang naman po sa atin, di ba? Marami lang po.
2: Napakaraming relihiyon. Pero sa maraming relihiyon lang, dadalwa lang ang paghahati. Yung relihiyong itinayo ng tao at yung relihiyong itinayo ng Diyos.
3: Opo.
2: Doon tayo kakampi sa relihiyong itinayo ng Diyos.
3: Opo.
2: Ay sino yung? Si Jesus Christ.
3: Opo.
2: Ang relihiyo, ibig sabihin to reconnect.
3: Opo.
2: O islan tayo, lalapit na relihiyon kay Jesus. Kasi siya
3: Opo.
2: Ang tunay na relihiyon to be Opo. Reconnected sa Ama. Amen!
3: Amen,
2: so,
3: Dad.
2: Pili na. Amen.
3: Pray na po tayo, Dad.
2: Ay, sige. Napahaba na.
3: Apo.
2: Okay,
3: let
2: sige.
3: Us pray. Panginoon, salamat po. Ang to be reconnected with God is only through you alone.
2: Amen.
3: Ikaw po nagsabi, you are the way, the truth, and the life.
2: Amen.
3: No one comes to the Father except by you. Yun po yung aming paninindigan, Panginoon.
2: Amen.
3: And thank you. Thank you, Heavenly Father, for your great love for us. Thank you, Jesus, for dying on the cross. Thank you, Holy Spirit, for your work of sanctification in our hearts. Binabago mo kami, tinuturuan mo kami until we see you all face to face. Yun talaga,
2: Amen.
3: Panginoon. Yun ang aming pong dalangin. So, Lord, today, continue to transform our lives, Panginoon, for your glory and your honor. Panginoon, today, salamat po sa aming mga kaibigan, si Ate Marie de Jesus, salamat po, Panginoon, sa kanyang buhay, patuloy na pagpapala sa kanya. Kay Kim Padilla Aki, kay Michael San Gabriel, kay Zenny Gutierrez, sa aking kaibigan, si Russell Martinito, salamat po sa kanyang buhay. Naalala ko rin po paano si Ate Beth Martinito, sila Joy, yung buong pamilya po, sila Herbert, Lord, mga kaibigan namin sila since way, way back. And nagpapasalamat po ako dahil ang pangalan kong Beth ay galing kay Ate Beth. Lord, thank you so much for that. Ganon din po kay Danny Cortista Uy and also kay Diane Kaasi. Lord, salamat po. Tomorrow naman po, thank you, Lord. We celebrate ng buhay ni Ate Luz Cabilian, ni Ate Rosalie Doria Plantilla, ganun din po si Ganeo Mendoza. Salamat po, Panginoon, talaga sa mga kaibigang ito. So, Lord, dalangin ko, patuloy na pagpapala mo, Panginoon. Thank you, Lord, dahil you have been so good to us. At dalangin namin patuloy, Panginoon, hindi man po nabanggit namin ang kanilang mga pangalan, but Lord, we pray for your overflowing blessings sa mga nagsiselebrate ng birthday at nagsiselebrate ng anniversary. Father, may we learn to always count our blessings. Patuloy na magpasalamat dahil yun po yung hinihingi mo sa amin, that we offer to you a sacrifice of praise and thanksgiving. So Lord, maraming maraming pong salamat. Ikaw po ang gumabay sa amin throughout the day at patuloy na manguna sa aming buhay. Marami pong salamat.
2: Dakilang Diyos, maraming salamat. Ang iyong salita ay very clear. Sinabi mo, Panginoon, ang lahat ng relihiyon na itinayo ng tao dito sa lupa ay hindi makakarating sa langit. For all have sinned and come short. Puro short. That of what ang relihiyong iyong ipinadala mula sa langit patungo sa lupa in the person of Jesus Christ, siya ang tamang relihiyon na dapat kami kakabit. At kung kami connected sa Kanya, mayroon kaming relasyon. At ang lahat ng taong may relasyon, yun ang bumubuo ng katawan ni Jesus, the body of Jesus Christ. Ngayon, piliin ang tao kung sino ang kanyang dapat lalapitan. Walang iba kundi si Jesus Christ. Lord, marami pong salamat. Pagpalain ang mensaheng ito at ang mga taong nag-iisip kung sinong pipiliin, come to Jesus Christ, the true reconnector. To God the Father, the true religion. In Jesus' name, amen and amen and amen.
3: So, mamili. Yun po talaga yun.
2: Tingnan mo nga naman ang biyaya ng
3: Apo. So, ito po si Beth Flores. Lagi pang nagpapaalala, life is not a series of chances. It is a series of choices.
2: Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus, nating sinasamba, niluluwalhati, pinaglilingkuran. At sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena.
3: At Anuel Mendoza po kasama ating gabay barkada sa Broadcast Engineering, Radyo TV, ProTech, Bokawe Transmitter, pagpalain kayo ng Panginoon. At si Jericho Flores po sa aming tahanan.
2: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi, kapag si Jesu Cristo ang tunay na relihiyon ng inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman, tiyak po yan. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon. Ngunit hanggang bukas na muli, hindi pala, hanggang sa Lunes na muli at darating ang gabay.
1: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
4: I've learned that the best classroom in the world is at the feet of an elderly person.
5: I've learned that what we have done for ourselves alone dies with us. What we have done for others in the world remains and is immortal.
4: I've learned that one sincere apology is worth more than all the roses money can buy.
5: I've learned that being kind is more important than being right.
4: I've learned that when you're in love, it shows.
5: I've learned

0: 克洛克西瓜，好山啊，主我的王，我听你，我的主，我要向你欢呼，向万王的王来欢呼。
1: 有拜王哥。

主耶稣是我的好朋友，是我的救赎主，咱相信伊的，顺探伊的，咱将会得到并明白生命的真正意义。

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: heartfelt gratitude to you, our ministry partners, for your generosity as we fulfill our mission of communicating Christ in our world. If you are being led by the Lord to continue helping 1233 DYBS, you may send your support to our China Bank account with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated and account number 18707313111. Again, the account name is Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated with account number 18707313111.
1: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.
2: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
3: Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Kumusta na po ang bawat isa? Ito nga po ang programang Kamalayan na inyong napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay pwede ring mapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702DZAS FEBC Radio TV. Gayon din sa channel 185 sa GCTV. Yan po ay tuwing Linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Tayo po ay dadako sa ating pag-aaral at pag-uusapan po natin paano ba natin haharapin ang ating mga kahinaan, di po ba? Sapagkat sa nakalipas na mga pag-aaral ay tinalakay po natin ang tungkol sa ating potensyal. At ating pong natutunan na napakalawak ng ating potensyal dahil unang-una sa lahat, tayo po ay nilikha ng Panginoon sangayon sa kanyang wangis. At hindi lang yon, tayo po ay nilikha na merong disenyo o layunin. Kaya nga po masasabi natin right from the start ay meron pong potensyal ang ating buhay at nandyan pa ang biyaya ng Panginoon. Kaya nga po napaka-importante sa isang mananampalataya na lumalago sa buhay espiritual kasi pag hindi tayo lumalago dyan, maaaring hindi natin nakikita yung ating potensyal. Totoo po yan. Maaaring natatangay tayo sa sukatan, pamamaraan at pamantayan ng mundo na dahil yun po ang ating nakikita at binibigyang halaga, hindi natin namamalayan na meron pala tayong spiritual potential dahil at mula sa Panginoon. Madali nating nalalaktawan ito dahil mali ang pamantayan natin. Kaya tuloy ang nangyayari, ang hinahangad natin ay yung mga bagay na mahalaga sa mundo at kadalasan po nawawalan tayo ng tuon sa mga bagay na mahalaga naman sa ating Diyos. Masyado tayong abala sa material, sa pinansyal, sa temporal na yung spiritual potential ay hindi na natin nakikita. Kaya importante po kagaya ng ating natutunan ng pag-aaral ng salita ng Diyos kasi dyan tayo namumulat sa kung ano ba ang mahalaga sa Panginoon at ano ba ang marapat na maging pangunahin din naman sa ating buhay. Isa pang bagay po na masasabi nating balakid na ating pinag-aralan din, kadalasan po meron tayong mga kahinaan. If you remember, define po natin yung kahinaan. Yan po ay yung ating mga limitations or disadvantages na kadalasan po pag ang mga ito ay hindi natin inaalis, hindi natin pinagtatagumpayan, ay nananatili siyang limitation and disadvantage. In fact, paminsan po, hindi na natin namamalayan na mas madalas ang humuhubog na sa ating kapasyahan ay yung ating mga limitations o kaya yung ating mga disadvantages rather than our spiritual possibilities. Ang ganda kasi isipin ng salitang potential eh. Ang ibig sabihin, ano yung posible, di ba? At kung tayo po ay nasa isang kalagayan na masasabi nating dehado, discouraged, eh sinasabi sa atin may potential, meron pang ilalawig yan. At kung tayo naman ay nasa kalagayang lumalago na, aba, may igaganda pa. Kaya ho talagang napaka-importante na maunawaan natin ang salita ng ating Panginoon. Dito po sa 2 Corinthians chapter 12, verse 8, verse 9, and verse 10, si Apostle Paul ay nagkaroon ng isang limitasyon. According to some Bible scholars, yung limitation na ito ay isang physical na karamdaman o maapekto sa kanyang mata. Tinatawag po niya itong thorn in the flesh o yung tinik sa kanyang laman. At sa kanyang kaisipan, kung ito ay maaalis, ay makapaglilingkod siya ng mas madali, mas malaya. Di ba, tayo rin pag naglilingkod, tapos merong karamdaman, may problema. Kadalasan pong nasa isip natin, kung wala lang sana ang mga problema na ito, ang mga hadlang na ito, eh malayo na sana ang aking narating. Pero titingnan po natin ngayon, ang Panginoon po ba ay concern lamang sa pagtanggal ng mga bagay na ito at yun lang ba ang bukod tanging solusyon? Ang sabi po sa 2 Corinthians 12, verse 8, 9, and 10, three different times I begged the Lord to take it away. Each time He said, "My grace is all you need. My power works best in weaknesses. So now I am glad to boast about my weaknesses so that the power of Christ can work through me. That is why I take pleasure in my weaknesses and in the insults, the hardships, the persecutions, and troubles that I suffer for Christ. For when I am weak, then I am strong." Now, take note, nanalangin si Pablo sa kaisipan na ang solusyon ay matanggal itong thorn in the flesh. In fact, the Bible is very specific na nanalangin po siya and he begged the Lord three times. At hindi po inalis ng Panginoon itong sa tingin ni Pablo ay balakid. Subalit, binigyan po siya ng biyaya upang mapagtagumpayan ito. So in other words, kadalasan ang tingin natin ang solution sa problema ay removal or maybe exemption. Lord, kung hindi na kami dadaan, mas maganda. Yan ang nasa isip natin. Pero dito po hindi ganoon. Pinahintulutan siyang dumaan sa problema. Pero ang sabi nga ng Panginoon, "My grace is sufficient for you." Sa translation na ating binasa, "My grace is all you need." So hindi po yung removal, hindi po yung exemption sa ating mga problema, kundi ang sinasabi po rito, yung provision ng biyaya ng Panginoon. Yan po ang magsusustain sa atin. At napansin niyo po yung pagbabago ng pananaw ni Apostle Paul na yung unang kanyang hinihiling na alisin, ang sabi niya sa pangalawang bahagi ng verse 9, "So now I am glad to boast about my weaknesses so that the power of Christ can work through me." So hindi lang po iisa ang perspektibo sa ating mga pinagdadaanan. Huwag nating iisipin iisa lang ang solusyon, iisa lang ang pamamaraan, iisa lang ang gagawin. Ang reality, maraming paraan ang ating Panginoon. At tandaan niyo po, ang kanyang pamamaraan ay merong mas higit na ina-accomplish sa ating buhay. Ang focus natin kadalasan ay task. Kaya pag merong hadlang, ang iniisip natin, sana matanggal ito para makabalik ako sa task. Ang nasa tingin po ng Panginoon, hindi lang yung task, kundi yung being, yung pagkatao natin. So in other words, kung tayo po ay mapalalago sa ating mga kahinaan, ang mangyayari po, ma-overcome natin itong mga kahinaang ito by the strength that God provides. At sa pamamagitan po niyan, mas makapaglilingkod tayo ng tama. Bakit po? Well, una sa lahat, dahil magagawa lang natin yan sa kanyang biyaya, yung humility at yung reality na yon will make others see Jesus in our lives. Makikita, mababakas natin personal at ng mga taong nakapaligid na ang Diyos mismo ang siyang kumikilos sa ating buhay. So ilang bagay po ang pwede nating matutunan para sa ganoon, sa gitna ng mga challenges na dumarating, ay makapagpatuloy tayo at meron tayong pangahawakan. Una po is perspective. Merong author na nagsabi, dalawang bagay po ang mahalaga. Number one is to see God in your circumstances. Yung makita natin ang Diyos sa gitna ng ating pinagdadaanan. Yung pangalawa po is to see how God sees our circumstances. Ang makita ang perspektibo ng Diyos, paano niya tinitingnan ang ating sitwasyon. Madalas po pag tayo ay nadi-discourage, pinanghihinaan ng loob, it is because we don't see God in our situation. Hindi natin siya nakikita. Hindi natin nakikita yung pwede niyang gawin, ano yung kaya niyang gawin, at naroon siya para may gawin sa ating sitwasyon. Kadalasan yan ang nagiging problem, so we get overwhelmed. Meron po akong isang aklat na binabasa. Yan po ay sinulat ni Warren Wiersbe. Yung kanyang aklat ay tungkol po sa ministry. At ang kanyang paalala, ang ministry po ay nangyayari when God's provisions meet human needs through loving channels. Provision ng Panginoon tutugon sa pangangailangan ng tao. Kung maintindihan po natin yon, ang ibig sabihin nito, hindi layunin ng Diyos na ang ministeryo ay gampanan natin sa sariling lakas, pamamaraan. Kailangan nating makita yung spiritual nakakayahan na binigay sa atin. Sapagkat magagawa lang natin successfully ang ministeryo sa pamamagitan po ng lakas na binigay sa atin ng Panginoon. So we have to learn to see God in our situation. Lord, ano bang ginagawa mo sa sitwasyong ito? Naalala ko na naman tuloy, di ba? Naalala niyo yung footprints in the sand na kung saan inaakusahan niya ang Diyos. Ang sabi niya, Lord, bakit tuwing may problema, iniiwan mo ko tuwing may pinagdadaanan, nawawala ka. Kaya dati-rate, dalawa yung bakas ng paa, isa sa akin, isa sa inyo, bakit ngayon isa na lang palagi? Ang sabi po ng Panginoon ay ano? Ang sabi niya, well, hindi bakas yan ang paa mo, yan ay bakas ng aking paa nung binuhat na kita. It was then that I carried you. So nakikita niya yung encouragement pag nakikita natin ang salita ng Panginoon. Kaya talagang we have to learn to see God in our situation. Kadalasan po kaya tayo na-overwhelm kasi nalalakihan tayo sa sitwasyon. Ang totoo, hindi naman layunin ng Diyos na yung lakas natin ang gagamitin natin . Naalala niyo si David, nilabanan niya si Goliath and everyone was so amazed. Hanggang ngayon, namamangha tayo sa account sa Bible. Pero ano bang naging battle cry nitong si David? Hindi ba ang sabi niya, I fight you in the name of the Lord. So ibig sabihin, malaki yung kanyang kalaban, si Goliath, pero malaki ang kanyang Diyos kumpara sa kanyang kalaban. Makita niyo po yun? So, yan po ang isa. Pangalawa po, is to learn to see how God sees our perspective o yung ating situation. Ano ba yung perspective ng Diyos sa ating pinagdadaanan? Magkaiba yun . At hindi po sa lahat ng pagkakataon ilalahad sa atin yan. Pero ang importanteng makita natin dito na may mga times po na yung akala nating imposible, meron pang magagawa ang Diyos. This is very evident sa Old Testament, yung journey po ng mga Israelites, nung lumabas po sila ng Egypt. If you remember, tinugis po sila. Pagdating sa edge ng Red Sea, they were hopeless. To the right are mountains, to the left are mountains. Behind them are the angry Egyptians. And then before them, sa harap nila, yung Red Sea. So humanly speaking, this is impossible. You're talking about men, women, old people, young people, children. Maiipit, mga walang kahandaan, kasanayan sa digmaan. Tinutugis. Pero ano pong nangyari? Yung akala nilang dead end ay magiging isa pala sa pinakamalaking himala na kanilang masasaksihan. And that was the parting of the Red Sea. So nakita niyo po, ano? Minsan po talagang pagka tinitingnan lang natin ang mga bagay sang-ayon sa ating lakas, kakayahan, pangunawa, we become desperate. But it is always important to remind ourselves that God's ways are higher than our ways. His thoughts are higher than our thoughts. So yung una po ay perspective. Pangalawa, kailangan din nating tanungin ang ating sarili, ano ba yung purpose? Alam nyo, napakahalaga kasing makita natin na ang Diyos natin may not exempt us from problems, but God is always intentional. Meron siyang ina-accomplish. Halimbawa, sa 2 Corinthians 1, ang sabi po roon, pag dumaraan tayo sa mga pagsubok, He gives us comfort para yung comfort na tinanggap natin mula sa Kanya is the same comfort that we can use to encourage other people who are also going through trials. So ang ibig sabihin nito, mga kapatid, paminsan hindi natin maintindihan. Gusto nating sana tanggalin na lang yung problema kasi ang akala natin yung problema ay hadlang sa ministry. Yung pala baliktad, yung palang problema ay paraan para i-expand yung ministry. I've shared this many times before. Naalala niyo po, na brain tumor ako ng 2018. So, na-operahan po yan and praise God, successful naman, pero minomonitor from time to time. Now, why am I sharing this? Ang nasa isip ko, Lord, nagkasakit, nawala ang sakit, so ano po ito? Ang hindi ko na-realize, God was expanding my ministry sapagkat pagkatapos po noon, yung level of faith has really gone up at hindi lang yon, meron pong mga binuksan na bagong mga ministry opportunities because of what I went through. So paminsan nakala natin, Lord, ano bang role ng brokenness ko sa inyong ministry? Ano bang role ng aking frailty, ng aking problema, pinagdaanan at mga kabiguan? Pero ang reality po is sometimes yung mga kahinaan na ito, pinagdadaanan ito, ay instrumento ng Diyos para gamitin tayo sa Kanyang layunin. So kailangan maging sensitive tayo doon, Lord, what is your purpose? Huwag muna nating ipanalangin na, Lord, alisin. Ang panalangin muna natin, Lord, what is your purpose? Kasi paminsan po, pag hiniling nating alisin, pati yung paglago, mawawala eh. Hindi ba sa Romans 5, and this is also mentioned in James chapter 1, whenever you face trials of any kind, let it be an opportunity for great joy. And then later on, it was explained na kaya pala siya opportunity for great joy because it gives us the opportunity to grow. Napakagandang bagay. Ano? Pinalalago pala tayo. So pagtakas tayo ng takas sa mga suliraning ito, samantalang ang nais pala ng Panginoon, pagdaanan mo ito, well, kapatid, yung tinatakasan mo is not only yung problem. Ang tinatakasan mo, yung paglago. Kaya paminsan mo, sa mga mananampalatayang matampuhin na at gusto pa palagi walang problema, eh madalas hindi natututo eh. Di ba? Pag hindi inalis yung problema, magtatampo. Pero ang totoo po nun, let us ask God, Lord, what is your purpose? Hindi man palagi nating maintindihan o ma-appreciate. But again, God is always intentional. He is forming us, molding us, changing us, shaping us to become the person that He wants us to be. Napakagandang katotohanan yan. Kaya kung sakasakali po may pinagdadaanan kayo, bago manguna yung kaisipan na, Lord, hadlang to eh. Kung maaalis to, okay na sana eh. Huwag muna. Ang ipanalangin muna natin, Lord, you allow this to happen. What is your purpose? How can I get to know you more as I go through these challenges? How can I understand your purpose more as I go through these challenges? So purpose, God is always intentional. Minsan yung akala nating kabiguan, umpisa pa lang ng kanyang pagkilos. I remember reading a book on the life of Moses. Totoo nga naman, pag binasa mo yung istorya ni Moses, napakaganda eh. Kasi alam naman natin, pinalutang-lutang siya doon sa river. Nakuha ng anak ng paraon. Pinalaki sa palasyo. Para bang, wow! Nung nasa palasyo, siguro sa isip nating lahat, yan na, diyan ka gagamitin. Pero alam niyo, hindi ganun nangyari. Nung siya po ay nakapatay ng Egyptian, you know the story, nagtago. At ang sabi nga nung sinulat ng author na aking nabasa, maybe from Moses' perspective, it was retirement already. Tapos na, wala na. Kung hindi mo ko nagamit at the peak of my influence bilang Prince of Egypt, then wala na. Pero alam nyo, napakaganda ron. Yung kanyang training na nakuha sa Egypt, iba pa yon. Ang mas malalim na training, yung matutunan niyang maging sensitive sa leading, pagkilos ng Panginoon, sa time na siya po ay nagtatago. Sabi nga ng iba, his personal wilderness journey is very important to leading the Israelites through the wilderness. Meron siyang sariling pinagdaanan na naging malaking bahagi ng kanyang pagmiministeryo. Kalain niyo yun, ano? So what is God's purpose? Pangatlong bagay po, what are God's provisions? Napaka-importante mga kapatid na pag tayo po ay dumaranas ng mga challenges, we learn to look at God's provisions. And it's interesting. Sometimes, yung provision ng Panginoon may not be what we expect, may not be what we want, pero yun ang binigay sa atin at dun tayo gagamitin. For example, sa James chapter 1 verse 5, sabi ron, pag tayo po ay may problema, ask God for wisdom. At ang sabi ho ng passage, He will give it to you. Siguradong ibibigay. So there is the provision of wisdom. At paminsan-minsan, naiisip natin, Lord, wisdom is good. Pero baka naman, meron ka pang pwedeng ibigay na iba. Bukod dyan sa wisdom na yan. Di ba ganyan tayo? Isabi, naiisip tayo, Lord, para mas maganda to, mas mainam to. Alam niyo po, wisdom ang binigay ng Panginoon. Yan ang provision. And we have to learn to accept it and appropriate it. Kasi kadalasan po, dahil may sarili tayong kaisipan on how to fight the battle, meron tayong sariling kaisipan din kung anong provision ang kailangan. But understand this, ang Panginoon may sariling layunin sa mga hamon na pinadadaan niya sa atin at yung mga provisions niya ay sapat doon po sa mga hamon na inalaw niyang pagdaanan natin. Kaya alamin natin, Lord, what are your provisions? And then lastly, yung product. Ano yung magiging resulta sa ating buhay? Alam niyo, pag tayo po ay dumaraan sa mga challenges, oftentimes, yung mga challenges na yan really strengthens our faith. We get to know God deeper, we experience Him in a fresh way, we develop humility, at we come out from the challenges a different person because of all the experiences. Kaya magandang isipin din, ano ang magiging resulta pag pinagdaanan ko ito? Halimbawa po, kung kayo ay interesadong mag-improve ang physical na katawan, di ho ba you can exercise or go to the gym? Pagpunta mo sa gym, magbabayad ka pa, pero anong gagawin sa iyo? Pahihirapan ka. Pahihirapan ka. Kaya nga iba din na bumabalik eh. Pero mahalagang tandaan na yung hirap na pagdadaanan mo doon, may intensyon, may patutunguhan, magdadala ng resulta yon. Ganyan din sa Panginoon. What He allows is always beneficial and it possesses the capacity to change us in ways that we cannot even fathom. Kaya napaka-importante po that as we go through trials, challenges, let us learn to trust the Lord, knowing that He is wise, He is good, He loves us, and that He is always intentional. Kaya mga kapatid, naway maging kalakasan natin ang mga katotohanan ito. Muli, ito po ang programang Kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV, napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DCAS FEBC Radio TV, gayon din sa channel 185 sa GCTV. Ito naman ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
2: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.com.

0: May pera bang matapos ang panonood ng TV? Meron, dahil sa oras na ito'y iyong i-off, malaki ang iyong matitipid. Narito ang ilang power tipid tips mula sa FEBC. I-off ang TV set kung walang nanonood. Kung ikay gumagamit ng transformer para sa TV, tanggalin ito sa saksakan. Dahil ito ay kumukonsumo ng elektrisidad habang naka-plug. Manood ng sama-sama. Ang paggamit ng maraming TV set ng sabay-sabay ay nakakasiya sa una. Ngunit pag dumating na ang bill ng kuryente, tiyak, pawi lahat ang inyong mga ngiti.
1: Ang kuryenteng matitipid mo ngayon ay yamang magagamit sa kinabukasan. Ang Power Tipid Reminder na ito ay hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.
2: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world through Far East Broadcasting Company Philippines.
3: In Mega Manila through 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, and 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. In Santiago City, Isabela through 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Tiway FM, and Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
2: In Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, Unang Tugon ng Pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, The Sweet Voice of Salvation. And Cebu City, Up 987 DYFR-FM, Life Changing.
3: In Cagayan de Oro City, 103.3, The New J, DXJL-FM, Your Positive Choice. Zamboanga City, 1116 DXAS-AM, Your Community Radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Coronadal City, 1062 DXKI-AM,

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: Maayong hapon sa tagsak agisa, mga kauturan. Biyernes naman sa kahaponanon. Kag-updanay naman kita sa aton programa. Ini ang Friday nga edisyon sang Salmo diri sa station DYVS. Gusto kita mag-extend sang aton nga pagpanamyaw sa tagsak agisa. Kag kun tamyawon gid naton isa-isa, di malawig-lawig gid, no? Kag nga siguro ang bilog ta nga 30 minutos dira lang tanan sa pagpanamyaw. Pero anyway, mga utod, kabalo na ka muna, ah. So ginatamyaw ko kamo upod sang pagpakamaayo sang Ginoo sa inyo sa sinigid nga hapon sa mga naga-celebrar sang ila kaadlawan. Ti happy birthday gid, no? Sa may mga special occasions, labi na gid nga ti kuana, no, semestral break na. May mga family reunion, may mga church camps, no? Ang amon church camp na tapos naman gani. Katulad sina. So ini nga tiempo ti on ini sang mga activities naton, may mga alumni, no? Sang aton mga eskwelahan, sang aton alma mater. By the way, litod, no, let me take this time. Sa tanan bala nga graduates sang Baptist Missionary Association Bible College diri sa Negros, no, particularly in Talisay, we started our school that was way back 1976, no? 76. So this coming May, the month of May, Mayo 26, no, ang aton alma mater, mga utod, ang Baptist Missionary Association Bible College will be celebrating our grand alumni 50th year sang aton Bible school. Grabe, no? No, kasano lang 50th year of our Bible school. So you are all invited to come, especially during the afternoon session sa upod sang aton nga programa nga ginpatigayon naton, kay we will be celebrating the 50th year anniversary of our Bible College, ang BMA Bible College, no? Kag we praise the Lord for so long a time. Kag subong ti mga aton mga programa dira sa Bible College, some of which were already accredited by the DepEd. Kag salamat kita sa Ginoo sa effort man sang staff and faculty sang Bible College, of which ang inyo kubos nga alagad naging kabahin kita sina nga Hilikuton, nag muna nagatudlo kita dira, nagamaestro kita dira. Siguro base ko nakalabot naman 30 anyos, no, for 30 years like that. So dugay-dugay na. And also would like to announce nga Pastor Doyle Moore na siya ginaging gamit siyang Ginoo sa pagsugod sina nga Bible College together with Ma'am Linda Moore. They will be coming over to celebrate with us, no? So please, kung may inquiry ka mo, mga utod, pwede nyo ko ma-contact. And also may ara kita dira nga official page sang alumni of the Baptist Missionary Association Bible College, no? So announcement naton ina. Kung may inquiry ka mo, please feel free to contact me. Okay? So muna siya. Okay, so sini nga hapon, mga utod, ano ang aton iyang istoryahan para sa aton nga pag-istoryahan na isubong nga hapon? Ang aton subong pamalandungan o ang aton istoryahan subong, parte ini sa ginatawag nga redemptive works ang aton Ginoo. So, I'd like to share to you some thoughts on regarding this, no? Ang ginatawag ba lang ang pagkasigurado, no? Ang pagkasigurado sang ang ginhimo sang aton Ginoo dito sa cross ang Kalbaryo, no? Number one gid, mga utod, ang redemptive work ni Jesus, ti hindi to ya trial. Hindi to ya tawag nga trial and error, no? Masiling nga testingan tani bi if this is going to work or not, no? it was all part of the plan of God, no? Even sang wala pa na tuga ang langit kag duta, God has already a plan for that, no? So the redemptive work of Jesus Christ, hindi na ya attempt nga daw trial and error, no, para bisa aton testingan ta if this will work or not, no? Now let me read to you, there is a book of Hebrews chapter 10, God siling dire, verse 10 to 14, by the which we are sanctified through the offering of the body of Christ once for all. And every priest standeth daily ministering and offering oftentimes the same sacrifice. So, ang mga pari gali from the Old Testament, every year nag-offer sila sang sin offering or sacrifice, no? Paagi sa pagpatay sang ubiha kag ang iyang dugo ginawisik ina sa altar, no? Pero ang hambal diri sa Hebrews chapter 10 verse 11, which can never take away sins. Kaya itong mga dugo, tosang ubiha, kung ang ubiha ginapatay, is nothing but the shadow of the coming Lamb of God, which takes away the sins of the world, no? John the Baptist was talking about the Lord Jesus Christ, no? So ato gali mga utod, ang mga karniro, ang ginpangpatay, ang iladugo, ginwisik sa altar, is nothing but the shadow. Landong lang ato sang isa nga magakarigidyaya in real person kag siya gidya mahatag sang iya ko galingon sang iya nga lawas, iya nga dugo ipailig para sa kapatawaran sang kasalanan sang tanan nga katawhan. Muna sa ang background diri, no, ang jotay naton nga explanation. Verse 14, but this man refers to the Lord Jesus Christ after he had offered one sacrifice for sins forever, sat down on the right hand of God, from henceforth expecting till his enemies be made his footstool. For by one offering he hath perfected forever them that are sanctified. So, isa sang pinaka appropriate nga passage nga aton magamit regarding sa redemptive work ni Jesus amoy ning Hebrews chapter 10, no? The redemption is the main theme of the Bible. From the book of Genesis to the book of Revelation, ang tema niya sang bugos nga kasulatan, parte na iya sa kaluwasan sang tao, no? Kaysa Genesis gin prophesy na nga daan nga someone who is the seed of the woman will come, magaabot siya sa uli nga tinion. So it refers to the Lord Jesus Christ. The seed of the woman there is the Lord Jesus Christ. And then from the book of Revelation, makita naton nga the book of Revelation concluded with a few statement, and one of those is an invitation nga nagasiling, he who is athirst, let him come to the water of life freely. Ang mga nauhaw, magpalapit sa tubig nga buhi. Kay ining nga tubig nga buhi, libre ini para sa tanan. So makita naton ang ginatawag nga scenario, no? Makita naton ang invitation, makita naton ang scenario sang kasulatan nga nagahambal na hanungod sa kaluwasan sang tao. So that's why masiling kita nga redemption is the main theme of the Bible. God sent Christ to fulfill all that is being required for our redemption. Ang Ginoo, ang Diyos nga Amay, nagpadala sang iya bugto nga anak, John 3:16, no? Agud nga i-comply niya, agud nga i-fulfill niya, agud nga i-tumanon niya ang tanan nga gina-require para sa aton kaluwasan. Na? Para sa aton kaluwasan. Na? Karon, diri sa book of Hebrews, makita naton bag-o lang nga ginbasa naton nga inibalang sa verse 10 nga nagasiling sa English, no? By the which we are sanctified through the offering of the body of Christ, Jesus Christ, once for all. Underline na ang tanang word datod nga once for all sa aton bilang mga Bibles. Hebrews 10:10, di kita malipat, ha? Ang katapusan dira nga phrase sa sina nga verse, once for all. Nga ang Ginoo ko, no, naghatag sang offering niya, ginhatag niyang iyang lawas mismo, no? nga maging sakripisyo kag offering in behalf sang atong kasalanan. But let us not forget the last phrase there says once for all. So makasiling kita mga utod nga Christ sacrifice is once, kisalang. Hindi pwede nga ang crucifixion ni Kristo Jesus liwat-liwaton. There is no such thing as real as second crucifixion. Hindi na pwede tod, no? Okay, very clear from the Bible ng sakripisyo ni Kristo Jesus. Kisalang na iya himuon. It was the ultimate redemption nga gin-comply, nga gin-fulfill, nga gin-tapos ni Kristo Jesus dito sa cross ng Kalbaryo. Redemption is done only once. There is no take two for the redemptive work of Jesus. Parehas abi mga utod, no? May ara kung kisaya pagpati, nga kung makasala kung liwat ang linuwas ang Ginoo, o mapwede pa kuno nga madula ang kaluwasan niya. So Jesus has to die again on the cross, no? Mapatay sa liwat sa cross, kag he has to redeem us again. Tiin na yatod nga panguna-una, wala gina tudlo sa Biblia. Mga haom-haom lang na ya. Nga ang Ginoo pwede pa bala nga mangin matay sa liwat bangod nga hinigugma niya kita after nga naluwas kita, nadula ang kaluwasan mo tapos mangin matay liwat si Kristo para sa imo. Mga utod, ang kamatayon ni Kristo Jesus ginhimo ito kisalang. Hindi ito yung trial and error kag ang epekto sa ito would last up to eternity, forever and ever, no? Wala na yung katapusan ang epekto sang redemptive work ni Kristo Jesus. Wala expiry date ang iya redemptive work, no? So kisaya lang ginahimuon tod. Amo na gani mga utod nga ako bala mga utod, prangkang istorya, strong advocate ko ya sang inibalang doctrine nga kon ikaw ya anak sang Dios, anak kaya sang Ginoo mintras. There is no way for you to lose your sonship and there is no way for you to lose your salvation. Kaya nga your salvation hindi na iya imo binuhatan. Hindi na iya sense of accomplishment on your part. Our salvation is ginakwanta na iya sa finished work ni Kristo Jesus. No? Sa nahuman na nga trabaho ni Kristo Jesus. Accomplishment na iya ni Kristo na sang aton Ginoo ang atong kaluwasan. Kung si Jesus ang nag-accomplish ang atong kaluwasan, hindi na iya pwede nga madula-dula. Kag hindi man na iya pwede tod nga nag-expire. Kag hindi man na iya pwede nga madula subong mabalik naman dason, hindi na iya mo tod. Ang kaluwasan niya ya mga utod permanente na iya because this is the work of the Lord Jesus Christ. Kun trabaho sang tawong kaluwasan mo ti pwede idula Dula gid eh. Pero kun ang kaluwasan mo ya trabaho na iya ni Kristo, hindi gina iya madula tod. Accomplishment na iya ni Jesus Christ mo. No, kita yan, nagbaton lang si Naya. Ginahatag lang Naya sa ato. Nag-respond lang kita di Raya. No? Kidumdumong tagin na mga utod, redemptive work of Jesus is done only once. There is no take two for the sacrifice of the Lord. With all respect to some of our friends who are listening right now, someone asked me long time ago, sili niya sa akon, Pastor Hill, nga ako magsimana santa, ga-practice man kamo sang tal-tal. Nang inablatod nga may tao nga nag-play sang role nga daw si Jesus man siya, napasaan man siya sang cross, ginabunal sa ginasakit man siya. Ti, nagsabat kita sa iya eh, nga ti, matod, mig, wala kami sina ga-practice, no? Ti, mangkot, nga wala kami ga-practice. Akon to daw lahog-lahog mo lang to pero ang hambal ko sa iya balaan mo to sa amon simbahan wala gid siyang mamabolunter nga mapasaan. Wala gid siyang mamabolunter nga mapasaan sang cross. Tiling ko that's one reason nga why kami ga-practice kay why gid volunteer. Pero ti lahog to lang ko lang to ya sa iya, no? But the real reason is doctrinal. The real reason is in Hebrews chapter 10 verse 10. Because Jesus would only give His life for as a sacrifice for our sin, He will only do it once and for all. Kisaya lang na iya himuon. So there is no take two for Christ's redemptive work. Kung anong ginhimo ni Kristo Jesus ang una, that was way back 2,000 years ago, ang efekto siya na ito, dasta subong niya, sige na iya mga kauturan, no? Sige na saya, kag ang efekto sa ang ginhimo ni Kristo Jesus would last up to eternity. Amo na iya ang kasiguruhan naton mga utod. So Christ's redemptive work is not a trial and error, no? Hindi na iya trial and error. Tingnan tabi kung if this is work, is going to work or not, no? So that's it. That's the first one. One ultimate sacrifice, and the coverage is universal, and the coverage is perpetual. No? Ang Hebrews 10, chapter 10, verse 12, but this man, after he had offered one sacrifice for sins forever, kita nyo na? So, ang effect, gali isang kaluwasan naton, wala nyo tod ang kaluwasan naton ni nga ginhatag siyang Ginoo, wala niya tod expiry date. After some millions of years in heaven, you are still saved. Praise the Lord. Salamat ka sa Ginoo, no? Salamat ka. Inibal lang ang mga passage ni kung sa ginaagyan-agyan talang ni. Pero kung natong gibalatod padalman, ka very comforting, no? To think bala nga after some millions of years, gin-preserve kita sa Ginoo sa langit. Tiyan mo na ito, prangka nga istorya mga utod sa mga amigo at iban nga mga pastor. Amo na ya si Pastor Hilga Pate kuya mga utod sa gina-doktrina, ginatawag nga preservation by the Savior. Gapati tayo to, nga kita ya gina-preserve lang ta sang Savior. Ang kita ya nga mga saints, hindi kita ya ka-preserve sa atong kuglingon. Ang Ginoo yang ga-preserve sa aton. And that is in the virtue of what Jesus Christ has done on the cross of Calvary. No? Okay, so muna, no? Christ's sacrifice is only done once and for all. There is no tal-tal, there is no second crucifixion. Okay? Ikadua, no more sacrifice for sin after Christ. Sang natapos na ni Kristo sa cross ang Kalbaryo, yung sakripisyo, hindi na tayo mag-expectar nga there will be another sacrifice to be offered for our sins. Why na? Isa lang to. Perfectly done yung sacrifice ni Kristo. Ang redemptive work ni Jesus Christ, ang ano sina, no? Ang nature sina, it was perfectly done. Walang labis, walang kulang ang kaligtasan nga ginhimo sang Ginoo para sa aton. Kagti, if we have to think about one of the sayings of the Lord on the cross, ang isa sang saying niya nang it is finished, natapos na. Sa daan balatod nga hiligay nun kanami pagidya sang daan nga Bible mo. Ato balatod ang Bible nga ito mang cover the son pulas kilid. Kanami pagidto yasang translation kay sa iban subong nga translation nga binag-o natapos na. Sa daan-daan gid nga Bible sang akon nga amay, ang translation dito ya himpit na. Himpit. Ang word nga himpit, it carries the idea of complete. Kompleto na. Wala na sang dapat pahimuon after that. Actually, the word it is finished or himpit na or natapos na, it comes from the word tetelestai. It is finished. Kag ina siya nga word na kung i-vernacular English mo ang it is finished na, ang tetelestai. Ang buot siya ganon siya na, Todd, paid in full mo. Paid in full. Nabayran na. Nabayad na. Ano ang nabayran na? Ang aton sala, nabayran na. Paid in full. Ang payment ni Jesus Christ sa aton mga kasalanan, Todd, hindi na ya installment basis. hindi na sa installment basis. Nga sa sininga tinion, bayaran ko anay ha, ang 5%. Okay, of the total utang. The next day, another 5%. Hindi na sa Todd amo ang ideya sa redemptive work ni Jesus. Ang Ginoo yan naghambal, it is paid in full. Tetelestai, it is done. The transaction has been completed. So, ang payment ni Jesus Christ, ang aton sa laya, paid in full to ya, cash to ya. No, hindi to ya installment basis. Kaya kung installment basis to, delikado kita. Kabalo ka mo nga, ha? Kung installment basis, kasi wala pa binatapos na bayran ang atong kasalanan kag napatay kay mo ya. dati, wala pa tanan na bayran, kundi hindi ka magyapong kasulod sa ginarian sa Ginoo. Mm-mm. Or another way, abi, of saying it, masilingbing Ginoo nga, okay, nak, bayaran ko kay pahignahigugma ko kamo, bayaran ko ang imo kasalanan, 95% of your sins paid in the cross. But the another 5%, trabahuan mo na. Try to be good. Try to do good works. No? Para nga mabayaran mo na ang 5%. Hindi na todo mo ang ideya sang redemption. Kaya kung ginbayaran ni Kristo ang 95%, kag ikaw yung maghimudos, kag magbakabaka, kag magtrabaho, magpakabuot, sa 5%, I'd like to tell you, mga utod, hindi tana mahimo. Hindi tana mahimo. Hindi tana makomply ang 5%. Ang Ginoo kahibalugid na niya, nga, hindi tana niya mahimo. That's why it was paid in full. Ang bahin naton sa kaluwasan to, nagtuo lang ta sa Ginoo mo. Nagbaton lang ta sa manluluwas, naginulso lang ta sa aton sala. Nagcommit lang ta sang kabuhi ta sa kay Kristo Jesus. Amo lang na itod ang bahin naton. The rest, it belongs to the Lord. Kay ang redemptive work ni Jesus. Amo ini ang ginatawag yang ang panawag sini. Masterpiece, God's masterpiece na, part na sang iyang master plan para sa aton. So, amo na siya, mga utod, no? No more sacrifice for sin after Christ. Diba, siya nga si Kristo na lansang na sa cross, na son someone will come, and then they will tell us nga sila ang Savior naman, which kakatabo na even sa aton diri sa Pilipinas, no? May mga kulto diri nga nagaginuwa kay nagasiling nga siya ang Kristo. May Kristo dito sa amo nga probinsya, may Kristo dito sa Mindanao, pati ko may ara man sa Luzon nga nagapasilaman kuno si Lord Jesus Christ, no? Ti sa lahog-lahog nga istorya, mga utod, kun siya si Kristo, ti sanon na siya ilansang, no? Hindi bala naghambal ang Ginoo sa Matthew chapter 24 that in the last days many will come and they will say they are also the Christ, no? Di, isa lang niya ang Kristo nagpalansang sa cross, amo si Lord Jesus Christ. So it was an ultimate sacrifice, no? Their sins, ang siling sang Hebrews chapter 10 verse 17, their sins and iniquities will I remember no more. So, hindi na napagkwintahon sang Ginoo ang aton kasalanan batok sa aton. It covers all sin, all people of all ages. Okay? So, no more sacrifice for sin after Christ. Christ is the ultimate offering for all of our sins. Praise the Lord. Salamat gid sa Ginoo sang sininga kamatuoran, mga utod. Kag ang last ko ding punto nga dalon sa inyo subong hapon, kay daw anom ining gin preparar ko dili tod mo aryo. So supunan ta lang ni sa masunod nga Friday mag-off the night kita liwat, mga utod. Pero sa subong yang hapon, ang hatag ko ang akon pagid gusto i-share sa inyo, Christ's sacrifice has no take two. No? Ang sakripisyo ni Kristo Jesus hindi to pwede liwat-liwaton. Amo to kagay na sa una tangagin istorya, no? Hebrews chapter 10 verse 18. Now where remission of this is, there is no more offering for sin. Wala na. Kisa lang himuon sang Ginoo. So then, ang Christ's redemptive work, it has no take two. Kaya mo na ang aton daw conclusion subong anay subong hapon, no? Kag another thing we learn from here is si Christ ginhimo ya ang tanan nga requirement para sa aton redemption. Okay? And one of those is to offer his blood, ang iya nga hamili nga dugo nga wala sang simbog sang sala. Amo na nga siya lang gid ang pwede sacrifice para sa aton kasalanan tod. Kaya ang dugo sang aton Ginoo, wala simbog nga sala. Hindi pwede ang anghel nga mangin matay para sa sala. Tay, hindi na created being na sila ya. Kag hindi man na sila perfect being, no? Isa lang gid ya ang makapasar ya nga pwede ya maging redeemer naton ang aton Ginoo. Well, in fact, ang book sang Timothy nagahambal, there is only one mediator between God and man, the Lord Jesus Christ. Since nga nagpakatawo siya, so therefore, pwede niya kaptan ang kamot sang tawo, kahit tawo man siya. Kagbangod on the other hand, Diyos siya ang nagpakatawo, pwede niya man kaptan ang kamot sang Diyos. So siya ang nagpatunga between sa matarong nga Diyos nga balaan kag sa makasasala nga tawo. Amo na nga gintawag si Jesus Christ nga only one mediator. Wala sang iban nga mediator, wala sang iban nga mediatrix, no? Wala sang kapabli sa among sina nga posisyon, ang aton lang gid Ginoo, no? Tibalik taliwat sa punto naton, there is no take two for redemption. Tandaan ta gid na to da. There is no take two for redemption. And second thing here is Jesus Christ left no back job. Wala back job. Nga masiling abi nga ato na sa langit, nagkayab ng Ginoo, daso masiling ay wala ko gali ni na comply ang isa ka requirement to. Di ko nang Ginoo nato nagkayab kag may mga other requirements for our redemption nga waya gin comply, hindi man tatod gapon maluwas. Oo. Kay kulang gali. Daw isa dyan, team lang nga nagsiling nga mag-graduate na sa sining ato eh katapusan may back subject to saya gali isang first year siya nga wala ya pagali natapos. Hindi gid siya ikagraduate eh, no? He has to take the subject again. Oh. Ang Ginoo nato nagkayab na siya. Ato na siya sa langit. Pero ang tanan niya ginhimo dire paghalin niya kumpleto. Wala back job ang Ginoo. Wala siya back job, no? Hindi siya katulad sang panday nga nahuma na ang balay sang balikon pa kay may ara pagali nga wala na himo, no? Ang Ginoo naton gin comply niya ang tanan that is being required para sa redemption sang tao. So remember these two words. Jesus sacrifice has no take two. Kadua, Jesus left no back job. Wala back job ang Ginoo. Salamat sa Ginoo nga ang kalawasan ta kumpleto. Hilob bugos, no? That is all in the virtue of what Jesus Christ has done on the cross for us. So, salamat kita sa Ginoo nga safe and secure kita sang ginhimo sang Ginoo. Ti ang aton nga eternal security tod ining doctrine nga ikaw ya kun naluwas ka, luwas ka na gid ya. Ara ina sa virtue, that is all in the virtue of what Jesus Christ has done on the cross for all of us, no? So we thank the Lord for that. Kag kabay mga utod nga ining aton dutay nga pag-istoryahan ay kadalaman sang espirituhanon nga pagpakamaayo kag encouragement sa tag sa kagisa. Padayunon ta ni tod ang ginaistoryahan naton sa masunod nga sinimana. So sa liwat mga utod, kitanay kita sa tag sa kagisa naton ka simbahan sa sining nga Domingo, simbahon tang Ginoo, pasalamatan naton siya. Sa liwat, ining inyo kubos nga alagad, si Brother Hilga Sataya. May the Lord bless us all.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyong mga suwestiyon kag opinyon.

Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po ang inyong kasama at kaibigan dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Si Ruth Del Rama Dizon po. Kumusta na po kayo? Sana'y nasa mabuti po kayong kalagayan. At gusto ko po kayong pasalamatan sa inyong walang sawang suporta at panalangin sa FEBC Philippines, gayon din po sa ating programang Reflections. Samahan niyo po ako at sama-sama nating pagbulay-bulay ng Proverbs 18 verses 10 to 11. The name of the Lord is a strong fortress. The godly run to him and are safe. The rich think of their wealth as a strong defense. They imagine it to be a high wall of safety. Proverbs 18 verse 11.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

Mayang gabi mga kauturan, welcome to our prayer and praise program this Friday evening. Today is May 22 and this is the second to the last ng Friday, isang sininga bulan of May. As we come together in prayer, let us draw ourselves nearer to God. Aton nga espiritu pag in-tune naton sa aton diyon sa pagpangamuyo. Mga kauturan, sa sininga gabi, hatag kita sa tion sa pagpangamuyo. Kagup din ninyo ako sa sininga tion sa pagdala naton sa mga prayer concerns and mga pag-ayo naton sa Ginoo. As we pray this evening, let us first ponder on Acts 5:42 nga nagasiling, "And every day in the temple and from house to house, they did not cease teaching and preaching that the Christ is Jesus." So these first century Christians lived in a time they were in an environment where they are persecuted. Pero biskan may mga restrictions no nga ilang agi na experience, wala sang may makaupang, wala sang may makapugong sa pag bear witness nila sang kabuhi kag sang paglaom nga makit-an kay Kristo ngara man sa ilang mga kabuhi. Kani subong sa sininga gabi sa aton nga pagpangamuyo, dumdumon man naton how this life and hope that we have in Christ Jesus will help us to bear witness sa sininaman nga time nga kung sa tiin kita naman yang nag-aatubang sa nagkalain-lain nga mga challenges. And may that hope and peace, the Jesus Christ in our hearts will show others sa kabuhi nga may kinalain gid sa worldly nga pagpangabuhi.

0: Good morning. You're listening to 1233 DYVS, the sweet voice of salvation, a non-commercial donor-supported radio station owned and managed by the Far East Broadcasting Company Philippines as authorized by the National Telecommunications Commission with license number 2760BSD-0445-2024. This station operates daily from 4:30 in the morning to 8 in the evening on 1233 kHz amplitude modulation with a transmitter power output of 10 kilowatts. The studios are located at the ground floor of Smile Building, number 79 Verbena, San Sebastian Streets, Bacolod City, and the transmitter is located at Barangay Talok, Bago City. DYVS is being maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission and the Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer, Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597. And First Class Radio Operators, Reynold Apohen, NTC License 02-1PVI-25768. Julie Sobi Belleza, NTC License 96-1PVI-18356. And Bonard Carmona, NTC License 93-1PVI-4858. This is 1233 DYVS, the sweet voice of salvation. Have a good day. Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world through Far East Broadcasting Company Philippines.
1: In Mega Manila, through 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, and 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. In Santiago City, Isabela, through 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Tiway FM, and Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: In Tacloban City, 97.5 DYFE FM, Unang Tugon ng Pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, The Sweet Voice of Salvation. And Cebu City, Up 987 DYFR FM, Life Changing.
1: In Cagayan de Oro City, 103.3 The New J, DXJL FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. And also through our online streams and mobile apps.
0: FEBC Philippines, until all have heard.
2: Mayong aga sa tanan, nadalayo ang Ginoo naman sa sini naman nga bag-ong Sabado nga ginhatag sa Ginoo sa aton. Kagdalayaon man ang Ginoo nga ginhatagan niya kita sa tion, kagibisan man sa kagabihon, nga ginabantayan niya kita, kagingaan niya kita sa maayo kapagpahuay. Before kita magpangamuyo, magpamalandong kita na isang pulong sa Ginoo, halin diri sa Matthew 6:13. Kag nagambal ang pulong sa Diyos, lead us not into temptation, but deliver us from evil. May God bless the reading of His Word. Now, abiyan kag mga hinigugma, ang kapoing Kristuhanon is not only about provision, but also protection. Sa luadlaw nga tanan kita nga mga believers, nag-aatubang kita sang temptasyon kag bisan man spiritual danger. Pero ang pulong sa Diyos kag paagi man diri sa ginhambal ni Jesus Christ halin sa Matthew 6:13, si Jesus Christ nagtudlo diri sa aton nga magpangamuyo kag indi magsalig sa aton nga kulingon. But we need to dependently or magsalig kita confidently sa aton nga Ginoo. That's why brothers and sisters in the Lord, to live a victorious Christian life, we must daily depend on God's guidance and deliverance. So how can we overcome temptation and evil in our daily lives? Number one, we should recognize our weaknesses. That's why naghambalgan diri sa pulong sa Ginoo, lead us not into temptations. It applies nga kita nga mga katawhan, bisan mga Kristohanon nga kita, we are vulnerable. Even strong believers can fall, like Peter, di ba? Amo na ganiya biya ni gugma. Ang temptation is not a sin, but giving in sa sinanga temptation is a sin. Amo na, brothers and sisters and Lord, be honest about our weakness, bisan sa anong area sa atong nga kabuhi. We should avoid environments nga nag-feed sa ang temptation. That's why, brothers and sisters and Lord, how can we overcome temptation and evil in our daily lives? Recognize our weakness. Secondly, we should request God's wisdom. Request God's wisdom. Amo ning pangamuyo gani nga ginhambal ni Jesus Christ diri, that this should be our prayer. A prayer for guidance, that Lord, lead me away from temptation. That's why God leads His people in the right paths. Right paths. Hindi iya sa kalalatan. That's why we should pray before any decision sa atong kabuhi. Kagpamangko tayo mong kagalingon, will this lead me closer to God or toward temptation? That's why request God's wisdom. Secondly, we should rely on God's deliverance. Rely on God's deliverance. Amo na hambal diri ni Jesus Christ, ang ginhambal niya gani sa iyang mga disciples, deliver us from evil. Ini nagapahayag nga ang atong Ginoo is our rescuer. He is our rescuer. There is a real enemy, amo na si Satan. But we have a greater Savior. We have a greater Savior. That's why call unto God when you are tempted. Trust His power, not your willpower, but His power. That's why, brothers and sisters in the Lord, we are weak. That's why we should recognize that we are weak. We should request God's wisdom. Kaya nga man, kinanglano na ito sa doadlaw nga tanan, ang direction, we need direction. That's why we should request it. And ang reality pagid, that we face danger. Therefore, we should rely on God's deliverance. Now, biyang manigugma, ini nga versikulo, nag-remind ini sa aton that you are not strong enough on your own way, but our God is enough, more than enough, to strengthen us, to face the realities and temptation. Magapangamuyo kita. Diyos, kabalaan, salamat Ginoo sa sini naman nga mga kamatuuran nga halin sa imong pulong. Salamat o Diyos, nga bisan sa piya Ginoo nga amon kaaway gusto kag luya gid niya Ginoo, mahulog kami sa pagpakasala. Pero salamat Ginoo nga ikaw ang nag-remind sa amon subong aga, nga ikaw ang Diyos nga naghatag sang giya, guidance. Kaya bisan man na ikaw man Ginoo nag-remind sa amon nga hindi kami Ginoo makasugakod sa pagatubang sa sini nga mga realidad. That's why, Lord, we need to put our confidence in the Lord who is the most powerful compare sa amon Ginoo, kag sa kaaway Ginoo. Kabay pa Ginoo sa amon magpaparayon, kabay pa nga ikaw Ginoo magahatag man sa amon kaalam sa pagatubang sang adlaw na amon subong. Diyos kabalaan, nagpasalamat man kami nga ikaw ang Diyos nga kung sa diin nagpamati sa amon mga pangamuyo kag mga pagdayaw. Na si Lord kasarang kagi Ginoo, kagbagay kagi Ginoo nga magbaton sa sini mga pagdayaw. Kasubong man Ginoo sa imogin hatag ng mga generous donor who supported our studio setup project dito sa DJS. Kamay pa Ginoo ang ini nga ministry, ikaw Ginoo mag-empower, ikaw Ginoo mag-imuno sa ila kinalanon. Kamay pa Ginoo, ikaw mag-hatag man sing kalipay sa mga kautura namon nga nangin partner and nangin donor sa ini nga mga ligoton. Bisan man gani Ginoo dito sa Cebu, dito sa DYFR Cebu, dalayaon gani Ginoo sa kaalam kabakod nga imo ginhatag Ginoo, bisan man sa programming alignment Ginoo meeting sa naligad nga Abril 14. Kabay pa Ginoo nga ini nga mga bag-o nga mga talents and bisan man suppliers, kabay pa Ginoo nga ikaw magahatag gid sing kalipay man sila o Dios, kabay pa katutom sa paghimo sa sining malikoton. Bisan man gani Ginoo dito sa DXKI sa Coronadal, Dalayaw ang Ginoo for an ending provision through our partners and listeners and donors. Kapay pa Ginoo nga ikaw, Ginoo padayon nga magpadala pag Ginoo sa mga partners and volunteers, bisan man gani Ginoo sa padayon mo nga paggamit sa DXKI sa Coronel. Kami man Ginoo nagadayaw kag nagapasalamat Ginoo sa successful and safe FM radio distribution in Balanse, Nueva Vizcaya, sa Biruk, kabisan man sa Dupac, sa Del Sur, Nueva Vizcaya. Dito man Ginoo sa Kiyat, Quirino. Kabay pa o Diyos, nga ikaw Ginoo ang magagamit sa sining mga butang, ining mga ministry and distribution, bisan man sa radyo Ginoo, nga makalabot Ginoo ang ining mga butang dito sa mga panimalay nga kinanglanon Ginoo ang imo encouragement, kabisan man sa gospel nga kinanglanin nila Ginoo pamatian. Lord, kami man Ginoo nagapangamuyo nga padayon nga ginohimuno sa fundraising project Ginoo dito man sa DZMR sa Santiago Isabela. Kabay pa Ginoo nga ikaw padayon nga maghimuno sa kinanglanon, including man Ginoo sa 518 radio units nga ila Ginoo ginapangamuyoan nga malabot Ginoo, agud Ginoo makalabot man Ginoo ang ining ministry dito sa mga panimalay sa sininga komunidad. Kami Ginoo parang nagapangamuyo bisan sa mga damo pa Ginoo nga donors and supporters sa ongoing Ginoo nga ministry needs. Kami man Ginoo nagapangamuyo bisan man sa preparation for 15th anniversary celebration sa ining programa bisan man dito sa DZMR, ang ilang Ginoo activities, sponsors and volunteers for medical and dental mission. Ikaw Ginoo maghahatag man Ginoo kaalam sa speaker and bisan man sa mga prayer partners. Ikaw Ginoo magbindisyon man Ginoo sa venue kabisan sa host Ginoo, and kapay pang ikaw Ginoo magatipig man sa technical and bisan man sa skills sa tech team nga maghimo man kag mangin successful man ang mga programa. Kapay pa Ginoo ang ining programa, ang ining celebration mangin meaningful on the ground engagement Ginoo bisan man sa mga listeners and attendees. Kami man Ginoo nagapangamuyo bisan man safety for CCRD staff who will support and cover the activities. Kami man Ginoo nagapangamuyo sa DYFR FM dito sa Cebu. Kapay pa Ginoo ikaw Ginoo magahimuno sa right contractor nga magdala Ginoo sa necessary corrective measures and bisan man sa structural reinforcement sa ilang station tower. Kami man Ginoo nagatugyan, nagapangamuyo bisan man ang request Ginoo, prayer request Ginoo sa DXAS dito sa Zamboanga sa kaalam in selecting the right contractor and identifying Ginoo sa mga best location and for studio relocation. Kami Ginoo para nagapangamuyo man sa paghimuno mo for a vehicle to support sa station operation sa DXAS sa Zamboanga. Padayon man kami Ginoo nagapangamuyo bisan man sa FABC mobile apps. Kapay papaagi Ginoo sa sining technology, damo pagi Ginoo sa mga makapamati kag mag-install sa ining mga apps, agud Ginoo paagi man sa mobile app Ginoo makalabot ang imong pulong, ang mensahe halin sa imong pulong sa mga katawhan paagi Ginoo sa ining mga apps. We pray for guidance and smooth progress Ginoo for upcoming app releases. Kami man Ginoo nagapangamuyo sa FABC 78th anniversary. Kapay pa Ginoo nga ikaw magahimuno sa kinanglanon, sponsors and iban pagid partners Ginoo, bisan sa tunga Ginoo sa rising global commodity prices. Lord, kami Ginoo nagatugyan man kag nagapangamuyo, nagapangabay sa imo Dios, sang kaalam nga agud Ginoo maimplementar Ginoo ang necessary program adjustments. Bisan man kay Ginoo giya for all the committees involved sang ining hilikuton, kag kabay pa smooth lang Ginoo ang coordination across all teams. Kag kami Ginoo nagapangamuyo o Dios bisan man sa kinanglanon kag items, prayer items man sang DZAS sa DZFE dito sa Manila, bisan man kay Ginoo sa paggiya mo o Dios sa survey to reach a wider broadcast community, bisan man maka-encourage Ginoo more responses to better understand the listening habits, Ginoo, sa sini nga mga programa. Dito man sa DZMR, Ginoo, sa Santiago Isabela, kapay pa Ginoo, panahon kagit nga himuno sila kinanglanon, good health, bisan man sa staff and all program partners, kag more additional staff and partners, Ginoo, nga kinanglanon Ginoo mangin successful man ang ilang daily and weekly programs. Kag kami man Ginoo, nagapangamuyo sa DWAY-FM dito sa Legazpi Albay. Kapay pa Ginoo nga, bisan sa tunga Ginoo sa mga challenges sa programming, ikaw Ginoo maghahatagid Ginoo sing kaalam sa ilahi provision and faithfulness man Ginoo sa mga partners, bisan man sa mga get involved sa sining ministry, wisdom and guidance in financial planning for the next fiscal year budget. Kami man Ginoo nagapangamuyo bisan man diri sa DYVS, kamay pa hatagi kaalam Ginoo ang staff and admin Ginoo for a clear direction in programming, kag kamay pa mangin effective Ginoo ang task management for programming staff. Lord, bisan man gani Ginoo nagapangamuyo kami nga kamay pa nga ikaw maghatag direction and insight for the FABC report podcast feature. Bisan man sa ginapangamuyuan nga bag-o nga station location, gabay pa Ginoo ang mga partnerships and bisan man sa mga supporters, magpag-on pa Ginoo ang relationship between the station and other people, bisan man sa mga prayer partners. Kami man Ginoo nagapangamuyo sang resilience among staff and partners and volunteers sa tunga Ginoo sang krisis nga ginatubang sang amon nga pungsod. Bisan man gani Ginoo nagapangamuyo kami for more additional programs, bisan man protection Ginoo sang amon nga transmitter, kapay pa Ginoo nga ikaw Ginoo padayon magahimuno sang provision sa ongoing Ginoo nga operations and recurring bills. Kami Ginoo padayon nagapangamuyo man nga ikaw magahatag sing maayo nga lawas o Dios, bisan man gani Ginoo sang staff and bisan man gani Ginoo sa mga volunteers nga nagahimo man sa ilikoton diri sa DYVS. Lord, kami man Ginoo nagapangamuyo bisan sa iban pa Ginoo nga mga domestic stations dito man Ginoo sa DYFEFM sa Tacloban, bisan man sa DXAS sa Zamboanga, sa DXJLFM dito sa Cagayan de Oro, sa DXFE dito sa Davao, bisan man gani Ginoo sa DXGRFM, sa DXKI Coronadal, and kabay pa Ginoo nga ini nga mga domestic stations mangin successful man Ginoo ang ila daily programming, and kabay pa Ginoo ikaw magahimuno sang ila kinanglanon. We pray Ginoo nga ikaw ang Ginoo magatipig kag magahatag man kaalam sa amon nga pungsod, bisan man sa mga leaders namon, kabay pa nga bisan sa tunga Ginoo sang prices nga nagasaka, kabay pa nga ikaw Ginoo magahimuno sa amon kinanglanon, kabay pa hatagi man Ginoo kakaalam ang mga naga mga harang Ginoo sa DTI nga mag-extend Ginoo sang voluntary price freeze doon basic necessities bisan man sa prime commodities. Kabay pa Ginoo ikaw man magahatag sang paghagan-hagan Ginoo sang presyo sang petrolyo, kag mahimunan man ang kinanglanon sa mga kauturan na mga Diyos. Sinatugyan ko ini mga butang bisan man sa mga bilin nga mga hilikuton subong adlaw, kag bisan man sa mga programa subong aga. Natugyan ko simutanan nga may kalipay kapagpasalamat sa ngalan ni Jesus. Amen.
3: The time right now is exactly 5 o'clock.

Okay, kato kita na sa atong lesson diri, Psalms 24. Una dumduman niyo ang atong ito, nandiri, nga isalmo ni, sunod-sunodamo ng mga commentator, nga ginsulat ni David, samtang nagapasulod sila sa siyudad sa Jerusalem, nga ginayungan nila ang arka. Tiginiskrim na akong diri sa inyo kung ano ko na ko ng arka, gamay mo lang na, about 3 feet by 2, susubra lang, no? Overlaid with gold, kagina yayungan nila sa mga Israelinon. Samta na kapasulod sila. Kagasamta na kapasulod sila, nagkakanta sila sa napagkanta nga nag-aasapta na ay antiphonal way of singing. May grupo na sabat, nasabat man sa isa ka suruwas. Kagamoy niya ang litrato ang makikita natin din eh. Kaya ang salmo mo, isa ni kambahanan mo. Ayan, kasi gina-recite man nila ini mo. O pangkong gina- Ambangan nila ni. Kagamay ako din ang pamangkot, yagin sabat. Sa versikulo 3, sino bala ang makatukad sa bakulod sa Ginoo? Kag sino bala ang magatindog sa yabalaan nga doong? Who? Ang bagay nga magsulod sa balay sa Diyos. Dako, ini nga pamangkot. Kaya importante, ini nga pamangkot. Kaya ito niya, basta makasulod ng isa sa bahan, may kita nagpinsar kung bagay, takos kita magsulod din ako, hindi. Basta kasulod kita, okay na. Makita kita sa tao nga ba, o tamakaliyoso, sulod, aga pa kasulod. Nga. Pero kung nang imo pagsulod din ako, wa hindi makakambyo sa kabuhi mo, wa si maayong resulta sa kabuhi ni mo, inatanan niya mga ritualis, kwa lang ina, show lang ina. Pakita-kita lang na, hukon sa mga buildings pa, matahom lang yung fasad, makita sa tao sa kwa. Kasi sino kuno ang makasulod lamang sa balay sa Diyos? Takos? Amoy ito may mga matinlo sing kamot, whose hands, those who have clean hands, versikulo 3. Versikulo 4, ang may mga kamot na nung matinlo. Iwain ni kalitira sa physical na manghugas ka, nga before magsulod ka, manghabon ka na kamot mo. Ha? O maligo ka na eh. Manghugas ka na, hindi mo.

No? Na ano pong inasin nila? Nga wala magbayas ang yakalag sa kabutikan. Kagwala magsumpa sing malimbungon. Okay. Wala nagabayaw sa yakamot sa kabutikan. Sa yakalag sa kabutikan. Kagwala magsumpa sing malimbungon. Swearing sa aton English version. Swearing deceitfully. Nagarafa ni sa tanan lang na klase sang deception. Paglimbong. Muna sa sugal, ginarimain kita dira ng sugal, imoral ini kahit perti ang limbunganay na. May mga nagatindog lang dira ng mga ubra nila. Kaya padihutan nila na masugalan nila kung ano ang klase sugal, kung paano ang maka malimbungan nilang tao. Lakip na dira. Huh? All kinds of deception. Among man sa baligyanay. Kiluhan mo dira, hindi gusto. Nalimbungan mong tao. O kung ano man ang ginabaligya ni mo, ginatago ni mo ang differences ng product ng ginabaligya ni mo. Ang ginasugi lang ni mo ng obvious ayhan ng mga maayong mga butang. Galik ay. May ginatago ikaw ngayon gusto. Limbong man na. Sa'yo mo nga, si katao. Ang mga ginasilingri. Especially, ang punto gito eh, especially those who are false witnesses, mga tao nga sa kurti po bala, nga nagalsagit sa inyong kamot, nga sila yung ako isugit sa inyo, ang kamaturan, kagkamatuhan yun naman. Ining sa kaso ni Dilima ni Karon, nagwa naman ining pulis nga ini, nga tsuto-to na, nagalsagit ang kamot niya, no? Nga, why siya labot dira? Nga why sing that squad? Kambyo programa. Ara naman siya. Kagindi na yung tanan itong inaginan saan niya. Nga nagpanumpa ka siya. Karoon na ina, baliskan na ang ngayon testimony. De, ano ko na? Sinong patihan na itong sina? Karoon niya, taga naman sa Senado sa opportunity siyang magambaw. Ano pang mapatihan mo sa ngayon testimony? Ako pala niya mo ginimini sining swearing deceitfully. It refers to false witnesses in court. Sa korte, na tama ka isog ka masining kamaturan ng inamalkuhan na gali ka ay kabutigan. Grabe nang sana. Deliberate na niya mo. Tuyo ginaya. Huwag na kung nasing tama ka grabe nga sala inang deliberate nga pagsugit ng kabutigan. Ano ba lang mo lang ba lang butik, pero nakulukad lang ko pa, kaya daw may isug ka pa magsugid na matunang hinambalin mo kaya hindi butik. Amo ini mga tao na hindi git qualified masulod sa balay sa Diyos. Hindi git. Sino makasulod sa balay sa Gino? Na bagay magsulod na magsimba sa iya. Ano ang klase sa mga pagsimbang inabaton sa Diyos? Pagsimba sa mga tao ay matinlo sing gamot. Mga tao nga may putli sing ribason. Kay katlo diri nga wine kano. Ginbasa nato ni wala nagasumpa sing malimbungon. Malimbungon. Ang isyu sang butik karon grabe na gid. Nagalibog ng ulo naton. Di na kita man yung bumati kay ang tanan nagasige nga hindi kuya way ko sala way kuya nang amuni. Nagkapos na sa tao binuti karon. Pero tandaan natin ni sa adlaw sa pagkukong in the day of judgment, in the bar of judgment, dito gid. Ikaw pagkaukman sing nagkakaigo ng paghukom kung pala nagasugid yung sing matuod. Kalginsilingin na sa Bible, isa sa mga tao nga hindi makasulod sa ginarihan sa Diyos ang muya itong mga butikon. Ara ginasa bugna, di ba? Kapitulo may Diyo, no? One of those who cannot enter the kingdom of God or will go to be thrown into the lake of fire are the liars. Putigon. Ngayon, nagasugit siyang matuon. So, ganyan mo niyo makita natin sa versikulo 3 kag versikulo 4. And then we go to verses 5 and 6. Nagasabat naman dili ini yung grupo sa mga manukanta. Gabasla na siya, no? Kaya naman, kot ining the other group of singers. Sino bala ang makatukad sa pakulo sa Diyos? Kagin sabat ini sa versikulo 5. Ang may makamot nga matino.
And then verse 5,

siyaman nga nagabaton sa iyong pagpakamayugin sa Diyos, kag pagkamatarunggi ka sa Diyos ang iya kaluwasan. Amoy niya kaliwatan sa mga nagapangita sa iya sang nagapangita sang nawong sang Diyos niya ko. So here we are, the choir again, the other group of singers. Sa battery, litrato ini sang mga katawan sang Diyos nga nagaprosesyon ini sila as they enter into Jerusalem or the city of Zion. Amo nang ilagi na kanta that God's people must be clean if they wish to worship the King and please His name. Dako, ginaka-emphasis ang gino dila. Ang inaambas ni mga malambang ini, nga kinanglan ang mga katawan sang Diyos, matino, kung luyag sila nga inapagsimba sa hari, mangin pagsimba nga kalamutan sa Gino. Mangin pagsimba nga mabato sang Diyos. They have to be clean. Salamat, no? Nga hindi man gali siling mabudlay nga manilo kita. Kung paturon dagit nga magtinlo ang kabuhita, palapit lang kita sa Ginoo. Kung nahimo, lukod kita dira, ipilo at ang atong mga tuhod. Ituwa at sa Ginoo atong pagkatikos kung mamahigko kita. Kinanglan kita tinuan. Kagatuwa nato nga itong hamili nga dugo ni Kristo nga ginula niya sa krus ng Karbalyo mo itong makatindo sa aton. Because the Word of God says, without the shedding of blood, there is no remission of sins. Kung huwag ipatulo sa anak sa Diyos, huwag maghalas ng kabuhay para sa aton, huwag kikita sing kapatawaran, huwag kita kaluwasan, kaya hindi man kita maugasan sa aton mga sala. Kaya wala gidi isa sa aton din nga takus nga sa aton, sinin aton nga maayo, nga bagay kita, masulod sa ginilan sa Diyos, kaya maayo kita, huwag isi maayo sa aton. Tanan-tanan kita gid, pastor ka man, pari ka man, o kung sino ka man, nalasin sa Biblia. Sa mga taga-Roma, Kapitulo 3, versikulo 10, for all have sinned and come short of the glory of God. Kaya ang tanan, nagpakasala, kang nawadaan sa himaya sa Diyos. And Romans 3:23, mabasa man nato ng kamaturan, kita tanan yun. Ang pagkahiko nato, grabe, kung sa kapinsa kita na gwapo, nagtasulungan sa Diyos, kaya muni, nagahata kita sa imol, maluwa kita. Pero kamusta ang imog hindi ang private life? Ang imorasyon sa imasawa, sa imong panimalay. Ang mga butang malang ay hindi makita sa mga tao. Nagahimog lang ikaw sa mga bagay nga matilo sa mga sa Diyos. Hindi kita, kita sing lagi si Sato ni Takos. And we were made worthy, we were only made worthy na maging takos lang kita pagila sa kay Kristo Jesus. Sige na silin akong bala pirmidari that nobody is good enough. Nobody is good enough to enter the kingdom of heaven. Tama kita, klaro sang description sa Ginoo sa atong tanan. Katulad kita sa ano, sa akling na Isaiah 64:6. Isaiah Kapitulo 64, versikulo 6. All we are as filthy rags. All our righteousness, sinindira, are as filthy rags. Katulad ang aton pagkamatarong, inakabig natin nga daw maayo, sa mata sa Diyos na maghihapon ang kahigko. Mahigko, gihapon kita. Katulad kita sa lapat nga mahigko. Kasalamat nga paagi sa kamatayon ni Kristo Jesus sa krus, mahugasan kita, kamatiluan kita sa aton mga sala. Agon maging takus kita sa pagsulod sa balay sa Diyos. So it is only when we ask for cleansing, forgiveness, it is only when we repent of our sins that we can be worthy na mangin bagay kita sa pagsulod sa balay sa Diyos. So, amon niyo makita natin ni sinagatuon kita sa ningabahin sa kasulatan sa 24. Kaya mga tao sa versikulo 7 ng Sabat, again, kasatanay sila, bayawa ang imong mga ulo, verse 7, o mga gawang, kag magbayo ka mo, o mga ganhaan nga dayon, agoy may magsulod ang hari sa himaya. People were singing, and the voice from the gates, who is this King of Glory? Sino ang hari sa himaya?
ang Ginoo nga makusog kagamhanan. Sabat naman, nagapamangkot, kaging sabat naman ni isang isa ka grupo, Who is this King of Glory? Ginsabat sa choir nga isa, The Lord Strong and Mighty. And another voice, sa versikulo 10 naman, nagasiling ini, 24 versikulo 10, Sino pala ang hari sa Himaya? Sino pala ang hari sa Himaya? Versikulo 7, Kag versikulo 10, The Lord of Hosts, He is the King of Glory. Ang Ginoo sa mga soldadusan, Siya ang hari sa Himaya. Kanaming arrangements ang Psalms, no? Kung masulong nato ni namin man, may kuwari sa piyak, hindi sa piyak, mamangkot ang isa, sabtun din sa piyak, Who is the King of Glory? Sabatang piyak na kuwari, The Lord Strong and Mighty. And from the gates, they were all singing in an antiphonal manner. And who is the King of Glory? The full choir and orchestra, probably, nagasabat dali, The Lord of Hosts, He is the King of Glory. Tiyan mo ninyo Diyos na itong inasimba. The triune God. God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. Na nagpadumdum ni sa aton, na nungos na aton Ginoo, anak sa Diyos, na matapos na naghalad sa iya kabuhi, dito sa krus ng Kalbaryo, nagbalik siya sa iya Himaya. Balik siya si Amay. Kaniya, inigat nila lang din, nakapicture mo sa ito sa iya pagbalik liwan. Ang muna nila pang-abot natin, the second coming of Jesus Christ and the Son of God. So verse 7, Lift up your hands, O ye gates, the King of Glory shall come in. Ganyan mo niya itong paglaom, our hope, the coming of Jesus Christ. Magkakali siya, the King of Glory shall come in to establish His kingdom. Sa pagbalik niya, establish ni Jesus ang iyong ginarihan din sa duta, kag victoriously, He will deliver Israel from the enemies, and God will establish His kingdom on earth. Katahong sa Amon Prophetic Conference ang nagligal na mga sinimana dito sa GMS Cove. Ang Amon nilagdang manukambala mo si Reverend Ebi Nasita na gintunahan niya sa maayo ining mga bagay. And it was exciting for him to tell us about the truth na magabalik ang Ginoo. Hindi kompleto ang iya pagkarita di, kundi siya magbalik. Do you realize that? Kung nagkarila siya, kaya hindi niya inipagtumanon, ang isaan nga magbalik siya, kulang ang isaan. So the coming of Jesus Christ will be the climax, and that will complete sa iya plano gid sa pagkari, sa pagtubos sa aton, sa iya paghahari di, sa sulod sa isa kalibo katuig. And then at the end of that, dalo na kita sa Ginoo dito sa doon ang ginama niya, magapuyo kita upod sa iya sa wala sing katugtuban. So here we are. Katahom sininga bahin sa kasulatan para sa aton. Si Kristo magabalik liwan. Mag-establisa sa iya ginarian sa sulod sa isa kalibo katuwing. And then follows the eternal reign sa Ginoo dito sa doon ang iya ginaman. May isa kita ka pastor nga away na siya nagawali sa Radyo Karon. Habang tapos siya nawali, mas lingin na siya, mas malipat ka mo, you might forget, si Kristo magabalik liwan. Muna, pirming niya closing. Katawa man, no? Sa kalipat kita? Muna sa pagkatawa mo lang sa ato, ang mga tanan, ang muna nag-motivate sa ato sa pag-alaga natin sa Ginoo. The King of Glory, the gates will be open and the King of Glory shall come in. And that King of Glory is the Lord Jesus Christ. Nga adlaw-adlaw sa aton pagpagabuhi, amoy na nag-inspire sa aton, nag-challenge sina sa aton. Hindi kita malipat. Base nalipat kita. Patod ginang pagbalik sa Ginoo. Sa 1 Kapitulo 14, amoy nang saan niya sa aton, mga pulong ina nga nagkawas gid sa bibig sa aton Ginoo, di ba? Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions.
if it were not so, I would have told you. I go, ipamulong ini matapos nga nabanaw siya, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again. Marasaan niya siya kina, ipamulong na kawas na siya, magabalik ako naman. I will come again. Not where I am. Agun niya kundiin ako. Dito man kamo. Mga hinigugma, kabay pa makabuhi kita sa sinang kamaturan. Nasa alaw-alaw nga tanan, nag-look forward kita sa pagbalik sa nga itong Ginoo. May lapel, may isa ka Kristohan na nakita ko sa iya bayo na sulat ini nga nagasiling. Perhaps today, basi karong adlaw, mabalik siya. We don't know. Ay handugay pa man. Pero importante lang ang mag-aman kita. Tinanongin mo na ito na gumaman kita sa pagsugata sa itong Ginoo, the King of Glory will come anytime and will reign with us. Ang ginapangayo sa Ginoo sa mga punong amuni, hinulsuran na itong mga sala. Palapi kita sa Ginoo sa tagipusoon ng buong na nakainulso sa itong mga sala. Sila kita, Ginoo, makasasala ako. Salamat ka nagkarikaw, ginaikuman niya mo ako, nagkarikaw sa pag tubo sa akong gibayaran mo akong mga sala. Ako ninusulan na ako nini, nagato ako nga tinuan mo ko. Ang akong mga kamot, imo matinuan, ang akong tagiposon, mga paputlionin mo Gino, kang mangintakos ako sa pagsulod sa imo ginarian. Sulod ikaw sa akong tagiposon. Ginabaton ko ikaw ang akong manluwas. Kagsugod ka rin adlaw, iningin mo mga pulong nga sa pagkatamis, putli nga mga pulong. Naghinatunan ako na adlaw-adlaw dali, paalihan sa mga programa sa ibubugay, ikakabuhin na ako nini. Kag maga pangabuhi ako, Diyos, nung gids sa imo mga pulong. Kabay pa nga imuuni mo ng adisyon sa sinigig na tiyon. Kag mga muyo kita, na hindi na imuuni papalikaran na tiyon. Kaya ang kaluwasan ng Ginoo sa mga pulong na sining, karoon ang mga adlaw sa kaluwasan. Today is the accepted time. Today is the day of salvation. Not tomorrow. Hindi bukas. Nga man, yung itakabalo ko na ano matabo naman sa doon bukas. Basa ka mo, mati ka mo sa news. Mga aksidente. Mga tao, mga huwag ibang-una-una nga mo ng tiyo niya kuwaja sa ilan. They were not ready. Wala sila maman. Wala nila masurrender ang kabuhay ng sino. Wala sila makabato kay Kristo ng ilaman luwas. Kaya nagtaliwan sila sa nga sitwasyon. Kagti, ang ginawagin na kasi rin ang bayad sa sila kamatayon. Kung napatay ikaw, nga wain ni mo ma inusular ang sanani mo, wain ni mo mabatong si Kristo, you will be separated from God for eternity. Because the Word of God says, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Bayad sa kamatayon. Eternal separation from God. That's the penalty. But the gift of God is eternal life to those who believe in Him. Mga bayan, dilinta ko pa nga itong pagtuon sa Kapitulo 24. Kagbuas, tuna naman nato ng Kapitulo 25 sa mga salmo. Ang inyo lang at Pastor Pertle para kinagpaalam sa inyo ang ginomang pagkamayogid sa inyo daan.

0: Ang pulong sang ato ni Jesucristo sa Mateo 24:35 na kasiling, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong inigid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuuhon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
1: Mayong aga sa tanan, welcome sa aton nga programa, Buhing Paglaom. Kag kita nagapasalamat once again sa sining bagong adlaw nga ginhatag sa Ginoo sa aton. Kung sa din, nga paagi sa pulong sa Ginoo, ang Biblia, makapadahan kita sa pagkilala, pagigugma, kag eventually we will apply it through our service. Now, sa naligad, gintunan nato ang ining kamaturan that Jesus is not merely like God, Jesus is God revealed in human flesh. Kag subong aga, pamalandungan naton ang ini naman nga mga bersikulo, there is John 10 verse 30 and John 49. Kag naghambal ang pulong sa Diyos diri, I and the Father are one. In John 14 verse 9, whoever has seen me has seen the Father. Philippians chapter 2 verse 6, according to Apostle Paul, who, though he was in the form of God, he did not count equality with God a thing to be grasped. May God bless the reading of His Word. Magpangamuyo kita, nay. Pun kita subong sa pagpangamuyo. Diyos kawalaan, kagamay naman sa langit, ako ginungamon nga pagpasalamat, kagpagdayaw sa imo Diyos, sa sininiman nga kagunyang imo ginhatag sa amon. Ako sa din Ginoo, paagi Ginoo sa sining mga bersikulo, may baluan namon ang rason nga si Kristo Jesus kag ang iyang paghiusa sa imo does really matter. Kag kapay pa Ginoo nga sa amon nga pagpamalandong man subong, tuituyigin ang tresa tag sa subong nga nagaupod sa amon programa diri sa DYBS, kag kapay pa nga ikaw Ginoo magahatagid sang kalipay bisan man sa pagbaton sa sining mga kamaturan. In Jesus' name we pray, Amen and Amen. Now, kabalo kita nga ang pag-iusa or shall we say unity is powerful. Kung ang mga katauhan gani, they work together in one heart, one purpose. Kag, in fact, ining mga butang, it's a great things to happen. But the greatest unity ever revealed, bisan man sa pulong sa Diyos, is the perfect unity between Father, God the Father, and God the Son. That's why naghambal ganit si Jesus Christ dire, gindeclare niya ganit that I and the Father are one. Kagini nga mga tinagaabiyang maligugma, nangin isa ini ka, butang naton, nangin shocking ini sa mga Jewish leaders during the time. Because they understood that Jesus was claiming equality with God. Now, ining John chapter 10, diri makita kag mabasa mo dira nga si Jesus Christ gin-describe niya ang iyang kagalingon as the good shepherd who gives eternal life to his sheep. Kag gin-assure niya gani ang mga believers niya that no one can snatch them from his hand. Then si Jesus Christ magani nag-declare man sa sini nga pinasahi nga declaration that I and the Father are one. During the time ni Jesus Christ, ang mga religious leaders immediately attempted to stone him because they recognized this claim as blasphemy. Pero kagini nga claim gani, gina-claim niya man ang iyang kagalingon nga siya Diyos mismo. That's why they tried to stone and attempted him to stone him. Ang mga gani abiyang manigugma, makita naton kay mapamalandungan naton ang ining kamaturan that Jesus perfectly shares the nature, the purpose, and the authority of the Father. Jesus perfectly shares the nature, purpose, and authority of the Father. So, pamangkot natin subungaga, why does Jesus' unity with the Father really matters? Because number one, the first answer to that question, or the first reason, is this. Because it confirms Christ's deity. It confirms Christ's deity. Now, si Jesus Christ diri, ginapahayag diri sa sining mga tinagakag, sa sining kamaturan, that Jesus Christ is not separate from God in nature. He shares the same divine essence. Pariubala sa sining illustration that two flames may appear distinct, di ba? Maybe sa color or sa kadakuon sang iyang pagdaba-daba, yet they share the same fire, the same nature, the same essence. Amo man, ang God the Father and God the Son are, yes, distinct in persons, yet one in divine nature. Una humble ni Charles Spurgeon gani, Christ is not half God or half man. He is fully God and fully man. Amo nang himbal pagani ni R.C. Sproul that Jesus Christ is not just fully God or fully man, He is truly God and truly man. That's why kita mga Kristohanon, we should defend biblical truth about Christ. We should reject teachings or false teachings that deny the deity of the Lord Jesus Christ. At the same time, kita nga mga Kristohanon, tungod sa sininga kamaturan, that it will strengthen our confidence in the Lord Jesus Christ. Nung kanami bala sa sinabala nga mga kamaturan, nga bisan sa pihak sa mga pagyoyao sa iban nga mga false teachings or false teachers or maybe false prophets, bisan magani sa confirmation ni Jesus Christ ang iyang pagka-Diyos, kita nagipasalamat that at this point of time, amoy ni isa sa mga kamaturan nga gapadasig sa aton nga pagsalig kay Kristo Jesus. So again, why does Jesus' unity with the Father really matters? Because it confirms Christ's deity, ang pagka-Diyos ni Kristo Jesus. Second reason, because it guarantees our salvation. Because it guarantees our salvation. May ginatuwag nga garantiya, no? Garantiya. Now, according to Acts chapter 4, verse 2, that there is salvation in no one else. Meaning, ginapahayag sa sining nga writer, kaya sa sining nga tinaga diri sa Acts chapter 2, verse 12, nga wala na may maka-offer sang tutuod nga kaluwasan, only the Lord Jesus Christ. And only a divine Savior can fully save sinners. Because Jesus Christ is one with the Father, ang iyang sakripisyo, no, ang pagsakripisyo ni Jesus Christ has eternal value. Has eternal value. Ang muna ganyan abiyama ni Gugma, that Christ is the perfect bridge between God and man because He is fully divine. He is fully divine. According to John MacArthur, that if Jesus were less than God, He could not save. No? He could not save. Kung half lang bi ang pagka-Diyos, ibutang naton, iputang lang naton sa amuning nga sitwasyon. Kung 99.9 lang ang pagka-Diyos ni Kristo Jesus, hindi siya 100%, therefore, we can conclude that He is less than God. Because if we say that God is God, no? Meaning siya nga 100% God siya. Hindi siya 50%, hindi 75%, hindi 99.9%, it is eternally God, 100%. Ang muna gani, tungod kay Kristo Jesus, He can save sinners like you and me. He can save sinners like you and me. Ang muna gani, abiyang minigugma, no? Tungod sa sininga rason, nga ang pagka Diyos ni Kristo Jesus naghatag ini isang garantiya sa aton nga kaluwasan, maka-rest kita securely in Christ's salvation. Meaning, may ara kita sang pagidait, may kalinong kita, may ara kita peace or shalom peace, nga bisan sa pihak sang aton ginaagyan subo nga mga problema, we can rest assured, may ara kita assurance, no? Nga ini nga kaluwasan, hindi iya ma-expire, hindi iya madula, hindi iya ga-deteriorate, but we can rest securely because Christ is fully God and fully man. Truly God, truly man. Kaysa sininga mga kamaturan, abiyahan mga nigugma, nga ang aton nga Diyos, nga si Kristo Jesus, nagahatag sa aton sang garantiya sa aton kaluwasan. Secondly, we should stop trusting in human goodness. Bisan ano para kamaayo sa pananaw sang tao, bisan sa standards ang tao, at the end of the day, ina nga gina-offer nila nga mga security or shall we say kaluwasan ay han sa iba nga mga religion, at the end of the day, brothers and sisters and Lord, hindi na makahatag sang tutuod and eternal salvation. That's why stop trusting in human goodness. We should depend on the finished work of the Lord Jesus Christ. Isa sa mga beautiful nga garantiya kag declaration man ni Jesus Christ naton, ang phrase bala nga, it is finished or tetelestai. So again, brothers and sisters in the Lord, why does Jesus' unity with the Father matter? Because number one, because it confirms Christ's deity. Secondly, because it guarantees our salvation. And thirdly, and I will close with this principle and this reason, because it calls us to unity. Amo na gining namin di. Ining pag-iusa niya ni Jesus Christ with God the Father, with the Holy Spirit, nagahatag ini sa aton sang butang naton action plan. Nagahatag ini sa aton sang commandment. Nagasugo ini sa aton to unite. It calls us to unity. Ang managani hambal ni Jesus Christ in John 17 verse 21, that they may all be one. Meaning, ang unity diri or ang pag-iusa within the Trinity becomes the model for believers sa ginatawag naton nga Christian unity. Pareho bala sa isa ka orkestra, di ba? Aka na hamigid kung naka-attend ka or maka-observe ka or maka-join ka sa isa ka concert sa orkestra. Kaya nga man, ang orkestra hindi lang niya solo, no? Hindi lang isa ka musician or isa ka music nga or butang tatong musical instrument nga mabatian mo. But orkestra, kasari-sari din ang mga instrumento, may violin, may viola, may cello, may ano pa, may trumpet, may trombone, and so on, may piano. Ang inang orchestra sounds beautiful when every instrument follows the same conductor. May isa lang yung ka-conductor, di ba? Na-observe mo nga, may araihan nga isa ka-orchestra nga at the same time, no? Nagatukar ang orchestra, pero tatlo, duha, apat ka-conductor or musical conductor, wala. Isa lang yun na. Standard na nga isa. No? That's why ang orchestra, beautiful ang sound, nami sa dulungan, ang sound and music nga ilagin play, when every musical instrument and even the musicians follows the same conductor. Pareho man na sa aton nga local churches, that the church, or shall we say the local church, becomes more powerful when centered on the Lord Jesus Christ. Amo na gani, nga isa bala sa mga ginapaninduga namon bisan sa amon nga local church, that in essentials, unity. In non-essentials, liberty. But in all things, charity or love. We should love one another. Therefore, brothers and sisters in the Lord, we should promote peace within our local churches. We should avoid unnecessary division. Ma-divide lang kita because of some preferential nga mga reasons or butang naton tungod sa mga illogical pagani kung kisa nga mga rason. Ang mga ganito, we should avoid unnecessary division. Therefore, we should pursue also humility and love. So again, brothers and sisters in the Lord, why does Jesus' unity with the Father matter sa aton? Because it confirms Christ's deity, ang pag-Diyos ni Kristo Jesus. It guarantees our salvation. And thirdly, it calls believers to unity. Abiyang manigugma, Jesus is perfectly united with the Father in His nature, purpose, and authority. Because of this, brothers and sisters in the Lord, believers can trust Him completely, worship Him fully, and follow Him faithfully. Kumusta ikaw? Are you trusting the Lord Jesus Christ completely? Are you worshiping Him fully? Or are you following His commandments faithfully? Kabay pa, abiyang manigug man, ang in-reminder ini sa aton subong. Kabay pa, ang in-blessing man, sa tag-sa-tag. Sa ako niyo lagad, Pastor Zerda Nakar, kaginiyang bubuhing paglaw. Have a blessed day.
0: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabahin nga ang nasulat nga pulong nga amo ang banaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
2: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na ngan kapalayak sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

sa aton programa Wonderful Words of Life. Ininyo alagad Pastor Tito Hope Batikados, nagakalipay gid nga ang pulong si Ginoo magalapot naman sa inyong apuluyan kagabay pa, makabato naman kita sa pagpakamayo sa kapulong sa Ginoo. Ato na diri pagatakpan aton topic sa aton pagtuon hanungod Promoting Spiritual Growth in the Family. Kag nakita nato aton pagtuon sa Proverbs 22:6, nga emphasize gid naton inising maayo kag ang Proverbs 23:26. Okay? So ang una nga point nga masapo naton kun ano ang gintudlo sa pulong si Ginoo sa aton nga maglingkanan, kun paano kita magdeal sa aton kabataan, una training must start with the parents. Hindi sa eskwelahan. Alright? Ang training magsugod gid sa aton mga ginikanan. Hindi sa eskwelahan. E basi kapinsar kita nga bilin ko ni sa eskwelahan. makatuon mula na sila. Kabalo mula na sila. Tuduhan mula na sila. Although makabulig ba ng aton eskwelahan. But ang training must start with the parents. And that is very clear sa pulong sa Ginoo. Ang ikaduha, ang training masapon man aton, responsibilidad gid sa mga ginikanan. Training children is the responsibility of parents. So, nantawon tayo ni sa Deuteronomy chapter 6. Okay? Verse 6, pakadto sa verse 9. So, since limitado itong tiyon, aton lang ini-summarize, no? Ang aton nga passage sa Deuteronomy chapter 6, verse 6 to 9. So, gani, ang mga ginikanan have a great responsibility towards their children. Tadanta nga ang context dari sa Deuteronomy chapter 6, ginhatag ini nga command sa mga Israelites. Specifically sa mga ginikanan. Okay? So dapat ilagid sundon ang command sa Ginoo. Kung hindi nila pagasundon ang ining sugo sa Dios bao grabe gid ini ang pagsaysay sa Deuteronomy chapter 6. Okay? So again, tigaan tagid bugat ang ining pagtudlo especially sa panimalay that parents have a great responsibility towards their children. So, ano ini? Now, sa Deuteronomy, we are told that we are to teach our children diligently the Word of God para sa aton ng mga kabataan. Okay? Na ang pamangkot, sano? When? Ginsabat ina sa aton text. So, ang sabat, ari diri sa verse 7, and thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest in thy way, and when thou liest down, and when thou risest up. And thou shalt bind them for a sign upon thine hand, and they shall be as frontlets between thine eyes. And thou shalt write them upon the post of thy house and on thy gates. Ay, grabe, no? Tama kaathag kung saan o iniitudlo sa mga ginikanan ang pulong sang Diyos, ha? Sa ila kabataan, ginhambal di sa verse 7. No, ang paghambal di rin sa pagtudlo kung saan o, when thou sittest, risest, lie down, no? Ano pa ang ginahambal diri? Hindi butsing ganun nga lecturean mo gid bata mo. Makuha agid bla blackboard kaga tudlo mo gid sila mo ni number 1, number 2, number 3. No, hindi nga classroom setup o setting sa pagtudlo sa tun kabataan. Ang punto ang ginahambal diri sa Ginoo sa mga Israelites kag naghatag dako nga example para sa aton. E kung ano atong ginahimo sa sulod sa balay. Na, kung nagapungko man ikaw, naglantoy ka TV, o kung naghihigda man ikaw,
nga nagbasa ka da o kung nagtandog ka da sa cellphone mo o kung nagluto ikaw o kung nagdrive man ikaw o kung ano ang imong ginahimo. Truth must be deposited in the lives of our children. Amo na ang butsing ganun dira. Hindi nga plastaran mo gid ka daw, lecturean mo gid, hindi sa amo na nga pamagi. Kung ano ang imong ginahimo. Truth must be deposited in the lives of our children. Nga pirmigid ma-inject sa ilang pulong sa Ginoo. Kung ano mga senaryo o kung circumstances nga tabo, always reflect sa pulong sa Ginoo kag hatagi sila sa object lesson. Amo ina nga pamaagi abyan utod sa Dios. Agud matanom sila no na tigipusoon nga amo ni ang ginahambal ni nanay kag ni tatay. Amo ini ang ilang ila tudo sa kung sang gagmay pa kami, na hindi na nila malipatan kung nasugda naton sang bata pa sila. Amo ina ginpaathag sa pulong sang Dios. Gani may example kita diri sa kabuhi ni Timothy. Sa 2 Timothy 3:15. Diba? And from a child thou hast known the holy scriptures which are able to make thee wise unto salvation. Meaning, si Timothy sa lamharon pa lang siya, gintudluan na siya sa pulong sang Diyos sa iya ginikanan. Okay? Tama inagaklaro. Kagsang naghamtong na siya at his prime age, si Timothy, masapon natin, wala niya gid-gin biyaan o kung nalagyo siya sa pulong sino. Wala. At his prime age, Timothy never left the Word of God that has been taught to him. Okay? Kigrabi gid ang pagtudlo sa iya, sa iyang iloy, amo si Mother Eunice. Kagini si Mother Eunice, ang iyang mangiginikanan, especially iyang nanay, si ang grandmother na ni Timothy, si Louis, nagtudlo man sa pulong sa Ginoo. You see, ang pag-pass on sang generation to generation, bala? Wala ina na untat. Halin sang grandmother Louis, no? Ang lola ni Timothy. Kag si mother ni Timothy, amo si Eunice, ang nagtako man siya, na-implant gid sa iya ang pulong sa Ginoo, kagintudlo yaman sa iya nga bata mo si Timothy. Kag si Timothy, masapwa natun, puno sa pagtudlo sa pulong sa Diyos. Samtang gamay pa siya. And at his prime age, Timothy never left the Word of God that has been taught to him. So, abiyan utod sa Ginoo, mga ginikanan, if this will be done to your children now, then there can be no problems that parents will experience from their children. Hindi ba na? Kaya ginpromesa ina sa pulong sa Ginoo sa Proverbs 22:6. Ha? Katahom sa last part ng pagsiling dila. And when he is old, kung maghamtong na siya, they will not depart from it. Hindi sila magalagyo sa mga ginatudlo naton sa ila ang pulong sa Diyos sa aton mga kabataan. Kay kabalo na sila, magtindog sila. Makasalig kita sa ila. Kailangin hamtong na sila. So amoy na abyan utod sa Diyos. Ay grabe ang pulong sa Ginoo. Sa Exodus 34:29-30, we are told of Moses who went up to Mount Sinai to receive the tables of stones, di ba? Where the words of the covenants were written. Kaya gara sa dito sa Mount Sinai, 40 days and 40 nights, communing with God. And do you know what the result was when he came down from the Mount Sinai? So verse 29, say Exodus chapter 34, it says, the face of the skin shone or shined while he talked to the people and the people were afraid of him. Nag-refer ini sa kay Moses. E kumbaga, sang si Moses nag-spend sa Ginoo 40 days and 40 nights pag naog niya from Mount Sinai, pag atubang niya sa mga Israelites, sa mga tao, nag-silaw ang guya ni Moses. Nga ang mismo ang mga tao mismo nagsilinga, ang guya ni Moses daw kaangay sa Ginoo.
na anong butsing anong sina? Do you know the implication of this? Are you? When we are constantly reading the Word of God and talk to Him in prayer, our life will be changed and we can reflect the life of Christ in us. Naan? Among na ang butsing anon, abiyan utod sa Diyos. That is what the children will see in us and our children will also be changed. Kung kita pirmi nagatudlo sa ila pulong sa Diyos. You see, kung ano kaimportante ang pulong sa Ginoo, mga ginikanan. Kunin nato ni himuon sa aton pagdulo sa kabataan, hasta subong, bisan dalago na sila. Ha? Maghahatag inida ko nga kabudlayan sa imo, problema sa imo. That is why katahom kung ma-apply nato ng pulong sa Ginoo nga gintudlo nato ng pulong sa aton kabataan sang gabay pa sila. Kaya nagpromesa kita, you know, they will not depart from it. They will be burning for the Lord or a flame for the Lord. Then we cannot have any problem with them. Ha? Makasali kita mo. Kaya mo na ang ginhambal sa pulong sa Ginoo. Will it pay off as I close? Ha? Buksan ta ang Proverbs 6. Tatahom ini. Basahon ko ang Proverbs 6. Verse 20 to 23. Anong silingli sa pulong si Ginoo? Proverbs 6. Verse 20 to 23. My son, keep thy father's commandment and forsake not the law of thy mother. Bind them continually upon thine heart and tie them about thy neck. When thou goest, it shall lead thee. When thou sleepest, it shall keep thee. And when thou awakest, it shall talk with thee. Verse 23, for the commandment is a lamp, and the law is light, and reproofs of instruction are the ways of life. Wow! Proverbs 6:20, pagkado sa verse 23. So ang pamangkot, will it pay off? Kung ikaw ang ginikanan, ginatudlo mo gin ang pulong sa Diyos sa atong kabataan. Nga sige-sige ginaton sa ilagi na inculcate sa ila. Gina-remind sa ila. Okay? Will it pay off kung amo na atong himuon sa atong kabataan? Siling sa Proverbs 6:20-23. God promises that our growing children will later be able to use what they learn. Amo na siling sa Proverbs 6, verse 20, pakato sa verse 23. Tatlo kabutang. They will be guided when they walk. Number two, they will be protected when they sleep. And number three, they will be encouraged when they awaken. Kani, kumusta ikaw? Abiyan, utod si Ginoo, ikaw ang ginikanan. Paano mo gintudlo ang pulong sa Diyos sa imo mga kabataan? I hope ini aton pagtuon sa aton topic, promoting spiritual growth in the family. Nagahatag ini dako nga pagnumdum sa imo. Simple lang ini nga bersikulo, madamo na nga beses na batian aton. Pero nahangpan dagit bala ang kadaluman sa pagtudlo diri sa Proverbs 22:6. Proverbs 23:26. Katahom bagid diri sa aton conclusion sa Proverbs 6 verse 20 pagkanto sa verse 23. Will it pay off? Yes, abiyan utod sa Ginoo. Wala nagabutid ang pulong sa Ginoo. They will not depart from it kung kita ginaalaw na ang pulong sa Ginoo sa pagtudlo sa aton nga mga kabataan. I hope and pray nga ang aton nga panimalay magapadayon sa pagtubo nga magbalikon, magbakod ang aton nga relasyon dira sa Ginoo. Padayon na natin ini atong pagtuon sa dasun natin nga broadcast sa liwat ining niyo alagad, Pastor Tito Hope Batikarados, ang Ginoo magapangamayo sa atong tanan. Damong salamat.

0: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world through Far East Broadcasting Company Philippines.
1: In Mega Manila through 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, and 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. In Santiago City, Isabela through 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Tiway FM, and Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: In Tacloban City, 97.5 DYFE FM, Unang Tugon ng Pamayanan. Bacolod City, 1233 DYBS AM, The Sweet Voice of Salvation. And Cebu City, up 987 DYFR FM, Life Changing.
1: In Cagayan de Oro City, 103.3, The New J, DXJL-FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. And also through our online streams and mobile apps.
0: FEBC Philippines, until all have heard.
2: Ang ikaduha nga libro ni Samuel, Chapter 1. Ginbalita kay David nga patay na si Saul. Nagbalik sila ni David sa Siklag pagkatapos nga napirdi nila ang mga Amalek nun. Patay na sadto si Saul. Nagtiner sila sa Siklag sang duha ka adlaw. Sang ikatlong adlaw, may nag-abot nga tao sa Siklag halin sa kampo ni Saul, nga gisi ang iya bayo, kag may mga yabok ang iya ulo sa pagpakita nga nagapangasubo siya. Nagkadto siya kay David, kag nagluhod bilang pagtahod sa iya. Ginpamangkot siya ni David. Diin ka naghalin. Nagsabat siya. Nakapalagyo ako halin sa kampo sang mga Israelinhon. Nagpamangkot si David. Ngaa, ano ang natabo? Sugiri ako. Nagsiling siya. Nagpalagyo ang mga soldado sang Israel sa inaway. Madamo sa ila ang nagkalamatay. Pati na si Saul kagang iya anak ng si Jonathan. Nagpamangkot si David sa pamatanon. Paano mo nahibaluan nga patay na si Saul kag si Jonathan? Nagsabat ang pamatanon. Natabuan nga didto ako sa bukid sang Gilboa. Kag nakita ko didto si Saul nga nagasandig sa iya bangkaw. Ang mga kaaway, nagapalapit sa iya, nga nagasakay sa mga karwahe kag mga kabayo. Sang magliso siya, nakita niya ako, kag iya ako gintawag. Nagsabat ako. Ano ang mabulig ko? Ginpamangkot niya ako kung sino ako. Nagsabat ako nga isa ako kaamalik nun. Dayon nagsiling siya sa akon. Palapit diri kag patya ako. Kay nabudlaya nagid ako sa akon kahimtangan. Gani, ginpalapitan ko siya kaginpatay, tungod na hibaluan ko nga hindi na siya mabuhi sa iya grabe nga pilas. Dayon ginkuha ko ang kuruna sa iya ulo, kag ang pulsera sa iya butkon, kagindala diri sa imo, sir. Dayon gingisi ni David, kag sang tanan niya nga mga tinawo ang ila mga bayo, sa pagpakita sang ila pagpangasubo. Naghinibi sila kag nagpuasa hasta magabi para kay Saul. Sa iya anak nga si Jonathan, kag para sa nasyon sang Israel, ang katawhan sang Ginoo, kay madamo sa ila ang nagkalamatay sa inaway. Nagpamangkot pagid si David sa pamatanon nga nagbalita sa iya. Tagadiin ka. Nagsabat siya. Pangayaw ako. Isa ka amalik nun nga nagaistar sa inyo duta. Nagpamangkot si David. Ngaa wala ka mahadlok magpatay sa pinili sang Ginoo nga hari. Dayon gintawag ni David ang isa sa iya mga tinawo kaginsugo. Dali, patya siya. Gani ginpatay niya siya. Nagsiling pa si David sa Amalek nun. Ikaw ang responsable sa imo kamatayon. Ikaw mismo ang nagpamatuod kontra sa imo kaugalingon sang magsiling ka nga ginpatay mo ang pinili sang Ginoo nga hari. Ang panalambito ni David para kay Saul kag kay Jonathan. Naghimo si David sang panalambiton para kay Saul kag sa iya anak nga si Jonathan. Kag nagsugo siya nga itudlo ini sa katawhan sang Juda. Gintawag ini nga kanta parte sa pana kag nasulat sa libro ni Jashar. Amo ini ang iya panalambiton. Mga Israelinhon, nagkalamatay ang inyo dungganon nga mga pangulo sa mga bukid mismo sang Israel. Nagkalamatay man ang inyo maisog nga mga soldado. Indi ini pag-isugid sa Gat, ukon sa mga dalan sang Ashkelon. Kay base kun magsinadya ang mga kababayihan sang mga Filistinhon nga wala nagatuo sa Dios. Kabay pa nga wala sing ulan ukon tunog sa mga bukid sang Gilboa. Kagkabay pa nga wala sing may magtubo nga mga tanom sa iya mga uma para ihalad sa Dios. Kay dira nahiguan sang mga kaaway ang taming sang maisog nga hari nga si Saul. Kag wala na sing may naganusnos sang lana sa sina nga taming. Paagi sa espada ni Saul, kag paagi sa pana ni Jonathan, madamo ang ila na pamatay nga maisog nga mga kaaway. Palangga gid sang mga Israelinhon si Saul kag si Jonathan, kag nanamian gid sila sa ila. Nag-updanay sila sa kabuhi kag sa kamatayon. Sa pagpakig-away, daw mas madasig pa sila sa mga agila kag mas makusog pa sa mga leon. Mga kababayihan sang Israel, magpangasubo kamo para kay Saul. Tungod sa iya, nakasuksok kamo sing malahalon nga mga bayo kag mga alahas nga bulawan. Nagkalamatay ang maisog nga mga soldado sang Israel sa inaway. Napatay man si Jonathan sa inyo kabukiran. Nagapangasubo gid ako tungod sa imo, Jonathan nga utod ko. Palangga ko gid ikaw. Kagang imo gugma sa akon, labaw pa sa paghigugma sang mga babayi. Nagkalamatay ang maisog nga mga soldado sang Israel. Ang ila mga armas nagkaladula.
3: Ini ang 1233 Radyo DYBS. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
2: Ang ikaduha nga libro ni Samuel, Chapter 2. Ginhimo si David nga hari sang Juda. Pagkatapos sadto, nagpa

na nag-istar sa Hebron kag sa mga baryo sa palibot sini. Sang ulihi, naggadto ang mga pangulo sang Juda sa Hebron kag ginhaplasan nila sang lana ang ulo ni David sa pagpakita nga siya na ang hari sang Juda. Sang mabalitaan ni David nga ang mga taga Jabesh Gilead ang naglubong kay Saul, nagpadala siya sang mga mensahero sa ila sa pagsiling. Kabay pa nga pa kamaayuhon kamo sang Ginoo. Sa ginpakita ninyo nga gugma kay Saul nga inyo agalon paagi sa paglubong sa iya. Kabay pa nga ipakita sang Ginoo ang iya gugma kag katutom sa inyo, kag ipakita kuman ang akon kaayo sa inyo tungod sa inyo ginhimo. Kag karon magpakabakod kag magpakaisog kamo, bisan patay na si Saul nga inyo agalon. Ako ang ginpili sang mga taga Juda bilang ila hari. Nag-inaway ang mga pamilya ni David kag ni Saul. Karon, ang commander sang mga soldado ni Saul nga si Abner, nga anak ni Ner, naggadto sa Mahanaim. Gindala niya si Ishbosheth nga anak ni Saul. Didto ginproklamar ni Abner si Ishbosheth nga hari sang bilog nga Israel, lakip na diri ang mga lugar sang Gilead, Asyore, Jezreel, Ephraim, kag Benjamin. Nagaedad si Ishbosheth sang 40 katuig sang nanginhari siya sang Israel, kag naghari siya sa sulod sang duha katuig. Ang mga taga-Judaya, si David ang ilagin kilala nga hari. Kag naghari si David sa Juda sa sulod sang 7 katuig kag 6 kabulan. Didto siya nag-istar sa Hebron. Isa sina katiun, naggadto si Abner sa Gibeon, halin sa Mahanaim, kaupod ang mga tinawo ni Ishbosheth. Ginsugata sila ni Joab nga anak ni Zeruya, kag sang mga tinawo ni David, didto sa punong sang Gibeon. Nagpungko ang grupo ni Abner sa pihak nga parte sang punong, kag ang grupo ni Joab sa pihak man nga parte sang punong. Dayo nagsiling si Abner kay Joab, paawayon ta sa aton atubangan ang pila naton kamaayo nga mga soldado. Nagsugot si Joab, gani nagtindog sa pagpakig-away ang 12 katinawo ni Ishbosheth nga halin sa tribo ni Benjamin kag ang 12 katinawo ni David. Nagdakpanay sila sa ulo kag nagbunanay hasta nga nagkalamatay sila tanan. Gani gintawag ato nga lugar sa Gibeon nga Helkat Hazurim. Dayon naginaway ang duha ka grupo sing puertigid. Kag sa sina nga adlaw na perdi si Abner kag ang mga tinawo sang Israel sa mga tinawo ni David. Ang tatlo ka anak ni Zeruya nga si Joab, Abishai, kag Asahel, kaupod sa inaway. Si Asahel madasig magdalagan pareho sang usa. Kaginlagas niya si Abner nga wala bulubalikid. Sang magbalikid si Abner, nakita niya siya kaginpamangkot. Ikaw bala ina, Asahel? Nagsabat si Asahel, oo. Dayo nagsiling si Abner sa iya, indi na ako paglagsa, kundi ang isa na lang sa akon kaupod nga mga soldado, kagkuhaa ang iya mga kagamitan. Pero wala gid maguntat si Asahel sa paglagas sa iya. Nagsiling liwat si Abner kay Asahel, indi na ako paglagsa, indi ako pagpilita nga patyon ka. Mahuya na ako nga mag-atubang sa imo utod nga si Joab kon patyon ko ikaw. Pero wala gid maguntat si Asahel sa paglagas sa iya. Gani ginbuno siya ni Abner sang puno sang bangkaw sa tiyan, kag naglapos ini sa iya likod. Natumba siya kag napatay dayon. Ang mga tawo nga makaagi didto sa lugar nga sa diin ginpatay si Asahel nagapundo. Sang mahibaluan ni Joab kag ni Abishai ang natabo, ginlagas nila si Abner. Kag sang nagasalop na ang adlaw, nakaabot sila sa bukid sang Ama malapit sa Gea, sa dalan nga pakadto sa kamingawan sang Gibeon. Nagtipon kay Abner didto sa ibabaw sang bukid ang mga soldado nga halin sa tribo ni Benjamin para magpreparar sa pagpakig-away. Nagsinggit si Abner kay Joab, padayon na lang bala kita magpinatyanay? Wala mo bala marealisar nga ang resulta sini amo ang pagdinumtanay? San umo pa bala pauntaton ang imo mga tinawo

0: Maayong ang mga biyan kagutod sa Ginoo nagakalipay kita na sa liwat kinbukaya naman kita sa Ginoo sa isa ka tiyon na makapamalandong sa iya pulong. Kagara na tasubong sa James chapter 5 verse number 1 na siling sa pulong sa Ginoo, "Go to now, ye rich men, weep and howl for your miseries that shall come upon you." Bago na ito itouch in verse number 1, may ara ita na short kag wrap up na review sa chapter 4 or background. So dari makita natin si James bago ining warning dari sa chapter 5 nag-spend sa chapter 4 na nag-expose sa sinful attitudes that were controlling sa damo nga kabuhi within the church. So si James dari sa chapter 4 nakita natin iya gindil ang worldliness, pride, self-dependence, conflict ug spiritual compromise. Kag iya gin reveal sa sinina chapter sa chapter 4 that believers who were fighting with one another, pursuing selfish na pleasure, loving the world, resisting God's authority, tapos boasting about tomorrow. So, ang central problem sa chapter 4 is independence from God. So, si James diri ginaliwat niya, kagin panawagan niya ini ng mga believers na magbalik sila sa Ginoo na nagapaubos, nagarepent, nagasubmit sa Ginoo, kag nagadepend sa Ginoo. So, major theme diri sa James chapter 4, amo ang conflict caused by selfly desires. So, si James namang nagsugod siya by asking the question, "From whence come wars and fighting among you?" Kag iya ginexplicar diri, "From outward conflict comes from within lust." Kag friendship with the world, si James nagwarn that friendship of the world is enmity with God. So ang issue diri was not merely behavior but divided affection. Tapos iya ginhandle diri ang call to humility and repentance. So si James diri nagahatag sang isa sa mga greatest invitation sa book, "Submit yourselves therefore to God." Kaga iya gigin comment to resist the devil, draw near to God, cleanse their hands, humble themselves. Tapos sa verse number 15, boasting about tomorrow. So toward to the end of the chapter si James diri nagarebuke arrogant kag self confidence. So makita natin diri as mag-end ini ang chapter 4 sa sinina powerful truth, "Therefore to him that knoweth to do good and doeth it not, to him it is sin." So ini na verse becomes the bridge na makadto diri sa verse sa chapter 5, and si James diri nag-move from prideful self-dependence in chapter 4 kag diri naman sa chapter 5 prideful trust in riches. So naghahatag siya diri sang specific kag particular na aspect na in which nagiging self-dependent, prideful self-dependent ini na mga Kristohanon. Kag diri sa chapter 5 iya gin deal diri about wealthy people na nagiging guilty of nagakabuhi sila independently from God. Kag nagatrust sila sang ila earthly wealth, kag ila ginaneglect ang righteousness, kag hindi lang amusina, gina-abuse pa nila ang iban para maka sa ila personal na gain. So there is a chapter 5 is not disconnected, there is a chapter 4, kag makita natin dari ang climax na ginhatag ni James na warning against worldly living. So makita natin abiyan kagutod sa Ginoo sa sininaga, when people reject dependence on God, magambal kita dependence, pagsalig, pagtugyan sa Ginoo, they often begin depending on wealth, pleasure, and personal power instead. So si James diri sa chapter 5 nagawarn where that path ultimately leads. So kung wala na gani pagdepend sa Ginoo, amo na iasahan mo ang imo wealth, ang imo abilidad, ang imo pleasure, kag imo personal power, kag ginahandle diri ni James. Kaya siling nga diri sa verse on the first part, "Go to now, ye rich men." Pamangkot diri is who is being addressed sa sinina na warning. So siling nga diri, "Go to now." Isa ka strong attention-grabbing expression. Kag nag-carry ini sang idea, okay, mamati ka mo sang maayo. Okay, palapit ka mo, kag hatagan nyo sang attention. So si James diri nagapanawagan for immediate attention. Kasi ang masunod diri is seryoso nga warning. No, kinahanglan mamati gid sang maayo. Kag hindi niya casual na instruction. Isa ini ka urgent na confrontation. And sila niya go to now and sila niya ye rich men. So nag-refer ini sa mga wealthy individuals na nagasalig sa ilang riches while opposing others or ignoring God. So makita natin diri ang issue, hindi ni siya wealth itself. But makita natin diri ang wicked dependence upon wealth. Okay, kung ipakamayo ka sa Ginoo sang wealth, then praise the Lord. Pero kung ina na wealth, dira na lang ang imo tagipuson, then ina iya gina-condemn gina sa Ginoo. So money is not condemned, but sinful misuse of money amo na ang gina-condemn sa Ginoo. So si James dari mga utod ko sa Ginoo kag abyan sa sininaga na nagapamati. Naga shift siya from warning worldly believers sa chapter 4 kag iya naman karon gina-confront ang mga wealthy oppressors. Okay, wealthy oppressors mga utod sa verse sa chapter 5. Kaya sinin niya diri ye rich men. So does not automatically condemn all rich people. So wala siya naga-condemn diri ha, sa mga rich people. May mga Kristohanon na mga rich sila, pero makita nato na insakto ang ila pag-manage ayon gid ya sa kabubuton sa Ginoo. Kag wala sila nagasalig sa sining riches nila, no? Nagadepende sila sa Ginoo, kaya ginpakamaayo sila sa Ginoo, ginhatag ini sa ila. So sa scripture makita man nato na may mga tao kag Bible character na in spite sa ila pagkamangranon nagiging godly sila. Si Abraham, si Job, si Joseph of Arimathea. So grabe no, mga manggaranon na mga tao, but yet godly sila. Hindi but si ganun nga wala sila problema. May problema sila, pero yet nagadepend sila sa Ginoo. Ang problema diri na makita naton sa aton is selfish wealth. Bugayan na ganita sa Ginoo sang wealth, then amuna na ang rason naton. No? Can you just imagine nagapangamuyo ka sang balay? Pero kung may balay ka na, hindi ka na maka-church, kaya hadlo ka naman kawatan. Nagapangamuyo ka sang salakyan. Pero hindi ka naman maka-church, kag-attend sang fellowship, kay kung kisa, malate ka, kay mag-washing ka pa. Hindi ka makakadto, kay basi ina nation, magubaan ka. Hindi ka man makakadto, kay hambal mo, wala na rehistro. Damong kaya rason, ano? Prideful security. Kagdira na nagiging secure ka, bangod kay damo ka na kwarta. Makasarang niya, biskan lima or pulo katuig na hindi kumagubra, total damo man ko kwarta. Kagdira na ang imo security. Abusive treatment of others. Bangod ka mga ranon ka, then ang imo treatment with other people, laina. You treat them as victim, kaginatreat mo sila as para magmanggaranon kapagid. And living without regard for eternity. Manggaranon pero wala man naga-invest for eternally. Wala man naga-paminsar sa sini. Una, nangayo sa Ginoo, pero pagka-dugay-dugay, ginatag sa Ginoo, wala na. Wala naga-invest for eternity. Namin na kung pagkamayuhon ka sa Ginoo, hindi mungkin paglipatan to invest for eternity. And you know, wealth becomes dangerous when possessions replace dependence on God. Magiging dangerous na ini, utol sa Ginoo, kag-abyan sa Ginoo. Kung ini na wealth, amuna ni ang ga-possess sa imo, rather na mag-depend ka sa Ginoo, kag ang Ginoo mag-possess sa imo, over sa sini na mga wealth na may ara ka. So si James na rin nag-humble directly because riches often produce false confidence. So nag-aambal gid siya sini kay importante gid ini nga warning. Tapos pag manggaranon ka na, basi magiging spiritually blind ka na. Hindi mo na saligan ang scriptures. Total may ubra ka naman, may kwarta ka naman, damo ka naman kwarta. Hindi ka na magpati sang ginahambal sa Bible. Neglect of eternity. So ang warning dari is severe because earthly riches can hide eternal poverty. It's very interesting to note na sa sini ng versikulo si James diri nag-address gid directly and personal rich na mga tao, no? So iya gina address ba sakto magituon ning pag-deal, because kung ang tao gani may kwarta na binatuno do silino may kwarta lang ning tao do lain ang iya attitude daw, lain ang iya batasan. So si James diri nag-address siya directly and personal. Kag ini na warning begins before judgment. So makita natin diri bago man i-judge may era certain warning. And ginahambal ini ni James, and habang magasunod kita sa sininap na series sa Book of James, makita natin diri warning bago judgment. Hindi nga gina-judge o wala pa ganing gina-warning o wala man mga facts na kinahanglan ipaabot sa iya. Riches can become spiritual trap when they replace God. Pagka muna ganin niya ang tiyon, budlay na ganiya. Kaya igina-replace muna ang Ginoo sa sini ng mga manggad. Which ini na mga manggad, temporaryo lang ito. So sa aton manog palang mati, sa sini na aga, ka aton mga kauturan kagabian na nagapadayon sa pagpamati sa aton, let us remember that money is a tool, kag hindi master, kag hindi amo man ang magmaster sa aton, kag magdictate kung ano na attitude o kung ano ang aton himuon. So never allow financial success to replace spiritual surrender. Kag ini na riches without righteousness, magalid lang ini sang ruin. Kag si King Solomon, makita naton na nangayo siya wisdom, ginhatagban sa Ginoo ang wisdom, but ginhatagban sa iya ang wealth. But makita naton diri ang iya ginahambal pertaining to wealth in the Book of Proverbs, in the Book of Ecclesiastes, makita naton ang iya ginahambal all is vanity. So gani man mga utod kagabihan sa sini na aga, aton ini ibinagbinagon. Siguro pastor, masaling kita ay hindi man ko manggarhanon. Kung ano ang gina-intrust sa Ginoo sa imo, kag kung may ara ka laman bayo kag ginakaon nga pag mga pagkaon dara, makakaon ka 3 times a day, manggarhanon ka na. Okay? Kaya aton kugisa ang manggarhanon ang aton standard million. Pero dumdumo naton, kung makakaon ka naman 3 ka beses sa kadlaw o makakaon ka isa kadlaw, manggaranon ka na. Oh. O may bayo ka man, may ara ka pa naman gani TV sa imo balay, you know? So manggaranon ka na. Nagdumdumon mo ni kung amo na ni ang imo ginasaligan, magalid ini astray sa imo, kag ma-destroy ang imo spiritual life. So gani man sa sini na bersikulo kabay pa magapakamayo ini sa imo. Kaupon sa mga kauturan sa Fellowship Baptist Church of Talisay, kaupon sa ila Pastor Jonathan Vargas, nagapangamuyo gid na ang pulong sa Ginoo magiging foundation sa aton pag-alag.
1: Salamat sa imo pagpamati kapabulig sa sining programa. Ang Diyos ang bugay titiluoy nga sarang makatipig sa aton mga lawas kag kalag, magmangin sa imo karon kag sa gihapon.

Uwaga, żeńma bienka, gotoc gnomonega, lęcz poczynu czesnienia programa, który dzisiaj z giaponem bienka, gotoc gnosi paszalga, ga pastorza Green Pass Baptist Church, St. Dionysius Subdivision, Barangay Granada, Bacolod City. Temporaryong naga bulos sa sining programa ni Pastor Ferdinand Franco. Classmate, thank you, kids. Pabilyo, ginatang musakon, makabulos temporaryo sa inyong programa. Kabayagin ang Diyos magpakamayo sa inyo dira sa Florida po sa inyong family. Okay, no? Panayon kita sa atong pagpamalandong sa ang balang kulong sa ang Diyos. Ang atong text sa pagtuon naton sa kulong sa ang Diyos sa sining aga, makita ini in the book of Prophet Jeremiah, chapter 45. Kagsiling sa atong text dari, the word that Jeremiah the prophet speak into Baruch, the son of Neriah, when he had written this word in a book at the mouth of Jeremiah in the fourth year of Jehoiakim, the son of Josiah, king of Judah, saying, Thus saith the Lord, the God of Israel, and to thee, Baruch, thou didst say, Who is me? Now, for the Lord hath added grief to my sorrow, I fainted in my sighing, and I find no rest. Thus shalt thou say unto him, The Lord said, Thus, behold, that which I have built will I break down, and that which I have planted I will pluck up, even this whole land. And seekest thou great things for thyself, seek them not. For behold, I will bring evil upon all flesh, saith the Lord, but thy life will I give unto thee for a prey in the place, in all places whither thou goest. May the Lord bless ang kulong aton kina. Basa sa sining aga. Okay, nung kailan taon natin ang siyempre nagsulat sa book of Jeremiah, si Prophet Jeremiah, no? Pero may mga portion ring ginadikta ini ni Prophet Jeremiah sa kay Baruch na personal niyang secretary. So in verse 1 dari, makita natin dari, ang isa katao dari in the name of Baruch, no? Secretary or personal secretary of Prophet Jeremiah. Sino ni siya? The son of Neriah. Kagsiling sa atong text dari, from the tribe of Judah. During the day, nga ang hari during the time amo si King Jehoiakim. So, si Baruch dari, siya ang secretary ni Prophet Jeremiah, ginadikta ni ang pulong sang Diyos nga ginahambal kay Jeremiah, ginadikta man ini ni Jeremiah sa kay Baruch kag amo ini ginasulat niya. So siling naton dari nga si Baruch dari, no, ginasulat niya dari ang mga pulong sang Diyos nga ginadikta ni Prophet Jeremiah dari concerning sa mga katauhan, particularly sa Judah, no, tungod kay during the time, no, gin-divide ang duwa ka kingdom, northern kingdom amo ni Israel kag ang Judah dere amo ni sa southern kingdom kag the king during the time amo si King Jehoiakim. Siling sang aton nga text dere si Baruch naka-experience ini sa sinatawag nga discouragement, no. Kag makita naton ining discouragement sa iya, kay gin-describe niya dari sa verse 3, Thou did say, Who is me now? Ang Diyos mismo nagasiling kay Baruch dari, Who is me now? For the Lord hath added grief to my sorrow. I fainted my sighing in, I find no rest. I find no rest. Ang Diyos mismo nagatag sa
nagdugang sang kasubo ni Baruch, kaga liwat again mentioned di my sorrow, I fainted in my sighing, and I find no rest. So there was a time na si Baruch dere, maybe hindi na sa katulog tungod sa sitwasyon na hindi nami, particularly during the time nga gusto na sang hari at yun siya upod sa kay Prophet Jeremiah. Utod sa kinono, dumdumon ginaton nga ang discouragement nag-aabot ini in many forms. Kaya ang discouragement is no respecter of person. Example, si Prophet Elijah in the Old Testament in the book of Kings there. No? Prophet Elijah was also discouraged no, during the time. Gusto siya nga pagapatyo ni Jezebel, the wicked queen, the wife of Prophet o ni King Ahab. So, nagpalagyo man si King Elijah o kung si Prophet Elijah, tungod gusto siyang ipapatay ni Jezebel. So, discouraged man si Prophet Elijah during the time. Si Jonah, kung basahan ito ng chapter 4 sa book of Jonah, discouraged man si Jonah dara. Tungod sa time nga gin, tapos ang sawali dito sa city of Nineveh, naglagwa sa city in southern parts ng Nineveh, napatindog siya dito sa iyang pasilungan nga payag-payag. Kaya sa gabi, ang Diyos nagpatubo sa siling sang verse 3, dara, ako verse 6, no? Tanong nga Gord, pamilya ini sa mga nagkakabod ba lang ang mga tanong, like example, mga patula, nagkabod ini siya kaga during the time, no? Sa kagabi, ginpatubo inasang Diyos, agod nga pagkaaga, may pasilungan si Jonah. Kag nalipay gin si Jonah, pero sa next night, gin prepare naman sa Diyos dara ang ulo, again, kao naman ina nga tanong nga gold o kung patula, kag nalaya ini for the next day, grabe gin ang init na nagtupa sa ulo ni Jonah, and Prophet Jonah was discouraged during the time. So, kung nataon natin, Jonah was faithful by obeying what God commanded him to go to Nineveh. So, tapos nga nagpalagyo siya, ginbalik siya sa Diyos dito sa Nineveh, kaya nagwali siya, inya tapos niya sa wali, samtang gaulat sa resulta, amoy niya ang natabo sa iya. So, kung nataon natin, no, may time gid nga even ang mga alagad sa Diyos during the time nagkaka-discourage sila. Kagakatabo manini sa aton nga mga tumuluo, kag amo ini ang natabo diri sa kay Baruch nga secretary ni Jonah o ko ni Prophet Jeremiah. So sa siniman nga text naton makita man naton diri that God encouraged Baruch no? Sa sininga text naton sulod taon naton diri no kung how God encouraged Baruch during the time na si Baruch was discouraged no. By the way, kung basahan ito ng pulong sa Diyos, no, in the book of Jeremiah chapter 36, no, Baruch was a faithful na secretary ni Prophet Jeremiah. Gawali siya, nagsulat siya sa ginadikta ni Prophet Jeremiah. He was a faithful, but despite of his faithfulness, no, the king of Judah in the highest official of Judah gusto nga patyon siya upod sa kay Prophet Jeremiah. So this is the reason why kung nga si Baruch dere na discouraged siya tungod he was a faithful secretary of Prophet Jeremiah, faithful sa pagsulat sa ginadikta sa iya, faithful sa paghimo sa mga bulaton sa ang Diyos, and yet tungod kay ang ginawali ni Prophet Jeremiah at the same time ni Baruch dere against ini sa ginahimo sang king during the time sa makatawan, tungod kung basaon nato na ang book of Jeremiah chapter 1 o kung pagkanto sa chapter 6 dira kagasunod pa rin mga chapter dira no, ang makatawan during the time sa Juda nagakabuhi sila sang hindi
ayon sa gusto ng Diyos because they practice immorality, they steal, they murder, so on and so forth. God, at the same time, ang isa pagiging kasalanan nila, they worship Baal, they worship the idol, they worship other gods. So ang Diyos na akig sa ila. So that's why ang mensahe ni Prophet Jeremiah direct ni Baruch sa mga katawan dito sa Juda, na ang Diyos mag-disiplina sila, ang Diyos mag-padalas ng judgment tungod kay ang ginahimo sa mga katawan during the time hindi dami. So that's why ang King of Juda kag ang mga princes ng Juda gusto gid nga ipapatay diri si Prophet Jeremiah at the same time si Baruch. So that's why despite sang iya faithfulness, no? Amoy sini ang natabo sa iya. So that's why mga tons kinong lesson baron na ton diri, no? Hindi man na garantiya nga ikaw faithful sa pag-alagad sa Dios, no? Nami tanan. There was a time nga pwede, kung may aragid time nga pwede, allow sang Dios nga hindi nami katabo sa akong kabuhi. Agod nga kita nga mga tumluong mates ang aton nga pagtuo, pagsalig sa Diyos. So ang pinaka-lesson malun natin rin, no? Nga ang faithfulness does not secured as o kung di makatagas ang sekuridad sa aton, nga safe lang tanan, nami lang tanan ang matabo sa aton, kung gaalagad ka sa Diyos. Nung damo-damo man ka nag-aalagad sa Diyos, and yet naka-experience sila sa hindi nami. Example, no, sa isa ka writer nga si Philip Paul Bless, no, pod sa iya nga asawa no, na disgrasya sila sa train kag ini nga mga tao naga faithful sila, musician diri si Philip Paul Bless, no, nagsulat gani sang It Is Well, I Give My Life for Thee, kag damo mga ginsulat niya. And yet, sa piyak sang ilang faithfulness serving the Lord, God allowed them to die in train accident. So, utol sa Ginoo, once again, it is not a guarantee nga tumuluo ka, faithful ka, na may tanan ang i-allow sang Diyos sa akong. There was a time na i-allow sang Diyos hindi nami, but ang security na ito, utol sa Ginoo, no? Muna yung security na ito, hindi sa sininga kalibutan, kundi ara lang gidya sa kamot sa Diyos. So let's look at this morning, no, how God encouraged sa Baruch diri. So siling sang aton nga text in verse 3, thou did say, who is me now, for the Lord hath added grief to my sorrow, I fainted in my sighing, in I find no rest, no? Siling sang aton text dere, grabe gid nga Baruch felt anxiety tungod sang iya nga sitwasyon. Ti siling pagid niya sa verse 5, in seekest thou great things for thyself, seek them not, no? Si Baruch dere bilang isa kalagad sang Dios, bilang faithful nga tumuluo, naghahanduma lang siya kuntani para man sa iyang future. Wala man sing sala maghandum ka nga nami ang imong mabtan diri. Pero siling sang verse 5, siling sang, in seekest thou great things for thyself? Di ang Diyos mismo nagsiling, ano tayong kapangita, kagit sing nami ang abutang sa imo kayo na, seek them not, for behold, I will bring evil upon all flesh. Di hindi ka ma-discourage sini, eh? Na si Baruch diri gahando man lang siya sa mga butang na nami sa ikabuhi, and yet ang Diyos nagsiling, seek them not. Seek them not. Di ang first diri nga bagay nga ginhambal sa Diyos siya diri, no? Nga Baruch, no? It is enough to be contented with what you have. Kontento ka lang kung ano ang arasay mo, I will take care of you and bless you. Kasi niya sa verse 5 dari, I will bring evil upon the flesh, said the Lord, but thy life will I give unto thee, for a prey in all places which thou goest. Di ang isa dari ka, encouragement sa Diyos sa iya, Baruch, kontento ka kung ano hatago sa imo,
hindi takapagmabayaan pakamayuhon ti ikaw. Tungod kay ang gusto sa Diyos dali, God promised Barok to spare his life. Salamat ta Gideon, God bless us.

0: profound teaching, exposition, biblical insights from the unchanging truth of God's Word. Listen to Weekend Radio Bible Study. Here now is your host.
1: Mayong aga byan. Welcome naman sa aton Weekend Bible Study sa Kahanginan. Kabay pa nga Bible Study karon nga adlaw will be a blessing to you and to your entire family. Sa gihapon, ang imbalabing kubos nga Weekend Bible Teacher sa Kahanginan, Pastor Parkon, Senior Pastor sa Grace Baptist Church, Isyu, Kawayan, Negros Occidental. Ang title sa aton Bible Study, A Determined Mother. Amunitani abyan ang aton nga tunaan sa nagligad nga mga sinimana nga sa diin may ara Mother's Day. Pero wala naton nahimo tungod nga may aton kitagin series nga lesson, that is why kabudlay nga untatan. So ginpadayo naton and this time bisan ulihin na makatuon kita abyanahan ngod sa sining determined mother. Basahon nako ng 2 Kings 4:8-10. Subong text naton sa aton pagtuon nga sining. One day Elisha went to Shunem, and a well-to-do woman was there who urged him to stay for a meal. So whenever he came by, he stopped there to eat. She said to her husband, "I know that this man who often comes our way is a holy man of God. Let's make a small room on the roof and put in it a bed and a table, a chair and a lamp for him. Then he can stay there whenever he comes to us." Abyan, katahom sining a story. Ang istorya sang Shunammite woman. Isa ka determinado nga nanay abyan. May isa man ka widow nga ginatawag diri sa Bible nga the widow of Zarephath. Nga daw amo-amo man ang ilang story. Masyado ka interesting. Pero may ara sila similarities, apang may ara man contrasts. Say for example, ang widow of Zarephath, imol siya kaayo, ininaman niya nga babae, ang Shunammite woman, manggaranon siya. Ang Isaya, widow, balo, pero ang Isaya may bana. Duha sila may problema. Pero sa ila dako nga problema, ang ila nga pagtuo abyan nag-amaze sa aton. Ang widow of Zarephath, kagang Shunammite woman, mga examples ini isang ginatawag naton nga unwavering, determined faith. Mamangkot ko abyan sa imo karon nga adlaw. Are you a determined person? Determinado ka bala klase tao? Steadfast bala ikaw? Ligon bala ikaw sa imo pagtuo? O kung kahapos lang sa imo mag-give up too easily? Ang godly determination, isa ka positive na quality abyan. Nga ang Diyos nagatawag sa aton, nga sundon naton ini. Kay tanawablan ninyo abyan. God Himself is a steadfast and determined God. Ligon gidya kaayo kag determinado ang aton Dios. Ang Bible nagaproclaim repeatedly sa Psalm 136, His steadfast love endures forever. Ang gugma sa Dios ya steadfast, determined, nagapadayon no matter what. Kon sa bagay ang Psalm 136 nagasulit-sulit 26 times sa 26 ka verses that the Lord's love is steadfast, determined, and endures forever. Why sa payan nga ang God the Father is determined, Jesus was also determined. Ginpamalandungan ta ni last time sa Gospel ni Luke nga si Jesus Christ was determined to go to Jerusalem to die. Kanami basahon ang sa Amplified Bible abyan. He steadfastly set his face to go to Jerusalem. Makita nato na sa Luke chapter 9 verse 51. Determinado siya nga manginmatay para sa aton mga sala agon nga luwason kita, kagatagan kita kabuhi nga walay katapusan sa tunga sang madamo abyan nga mga kabudlayan. He was determined to die for us at the cross of Calvary. So God Himself is steadfast and determined. Jesus was steadfast and determined. The Holy Spirit is also steadfast and determined. Si Jesus Christ, naghambal na hanungod sa Holy Spirit, "I will ask the Father and He will give you another counselor to be with you forever. Not only for a day, not only for a week, but forever." The Holy Spirit is steadfast in His love for you and determined to be with you forever. So ang Shunammite woman abyan nga aton ginbasa diri kay ina, isa ka determined nga mother. Kag nagaserbi siya subong example para sa aton nga mangin steadfast, determined, persistent, persevering, unwavering, unswerving, completely committed and dedicated to our faith. Tanawon bala nato nabiyan ang Shunammite woman. Kag nami gid ni nga palangan inawan o kun example sang aton mga brothers nga kinahanglan may ara man sila steadfastness sa ila kabuhi kag subong man sa ila nga pagtuo. Nakita nato number one that the Shunammite woman was determined to help the worker of the Lord. Ara sa verses 8 to 17 sang 2 Kings sabian toman ka atag. Siling diri, one day Elisha went to Shunem, and a well-to-do woman was there who urged him to stay for a meal, so whenever he came by, he stopped there to eat. Nahimo abiyan ni Elisha nga restaurant ang balay sang babae, kay nangin bugana ang ila nga pagpakaon sa iya. Sang primero, nag-agi-agi lang si Elisha, kagsang nakita sang babae nga siya, tao sa Dios. Ginpahapit siya nga magkaon, tubdob sang ulihi abyan nga naandan na lang nga nagaagi siya sa pagkaon ining tao sa Dios nga si Elisha. Kag sa verse 9 naghambal pa gid ang babae, I know that this man who often comes our way is a holy man of God. Let us make a small room on the roof and put in it a bed and a table, a chair and a lamp for him. Then he can stay there whenever he comes to us. Ginpahimuan pa sining babae nangayo sa siyabana nga hatagan sang kwarto ka 3 lamisa pulungkuan furniture si Elisha agud nga makakaon siya kag makapahuway sa ila balay abyan. Grabe nga babae, determinado sa pagbulig, manggaranon pero maluloyon, manggaranon pero mapainubuson, manggaranon pero may dako nga handom kagugma, hindi sa manggad kundi sa buluhaton sa Dios. Nakita niya nga at least sa paghimo sini, she can help in the work of the Lord. So, katahom sa relasyon nga na-establish ni Elisha sa sininga panimalay. Kag nakita naton nga ginhimo ini sang babae, hindi lang para kay Elisha, kundi para ini sa Dios. Amo na blabian ko nagabulig kamo sa inyo mga workers sa church, nagahatag kamo sa kunano nga gift, nagabulig kamo sa church, ginahimo ninyo na hindi lang para sa inyo, pastor, kundi ginahimo ninyo ina para sa inyo, Ginoo. Kaya ang problema kon kaisa, kon mayuhay pagani kag nagabulig kita, kag kon maglainay na may malainan kita sa pastor, dayon natong tumbuyon. Abyan, waay nyo ginbulig lang sa pastor ang among abulig. You gave it to the Lord and you help in the work of the Lord. So tulo ka ang Dios sa imo nga pagbulig sa imo nga church. Hindi kayang imo pastor nga sa ulihi tumbuyon mo kung hindi na kamo magsugtanay nga duha sa inyo nga mga decision sa church. Nadumduman gid nako ng isa ka tao dito sa Lubok sa Iloilo nga kada semana dito kami niya ginapakanto, kada Lunes na kami nga mga student pastors ginapakaon, pamahaw, panyaga, panyapon, pagpauli namon, tagaan pa kami sang balon abyan. Kaayo nga tao, kay nakita niya nga ang pagbulig sa pastor, pagbulig abyan sa buluhaton sa Dios sa ibabaw sang kalibutan. So, ini nga babae abyan steadfast sa iya nga pagbulig sa mga workers sa Ginoo. And then amon nakita na ko na biyan nga si Elisha, tungod sang maayo nga ginhimo sang babae, gusto man siya abyan nga mag-repay. Gusto man siya nga i-bless ang among babae. Amo na, gagin patawag niya ang babae sa iya nga servant nga si Gehazi, kag naghambal, anong gusto mo nga himuon namon sa imo? Gusto bala nimo nga sugiran namo ng hari sang Israel na hanungod sang ginahimo mo sa amon? Agud nga mangin lapit ka sa hari, mangin lapit ka sa army, mangin dungganon ikaw sa palibot kay kilala ka sang hari. Ang sabat sang babae abyan katahom gin, I have a home among my own people. Hindi ko kinahanglan ang kunano man nga ibalos mo sa akon. I did it for the Lord. Ako iya, kontentado lang ko sang akon kahimtangan subong. I don't need anything else. Abyan kon kay sabla kasubo sa church, kay akon gid ni experience, kag experience man sang iban nga mga pastor. Nga ining mga tao nga palabulig, palahatag, kag sang uli nangin leader sa church, gusto na yan nila kontrolahon ang simbahan. Gusto na nila nga ang pastorya, mahigta nila sa ilong, agod nga mabutong kung gusto nila diin pakadto. Pero ini nga babaye lain, naghatag ako, and that is for the Lord, I don't want anything from you nga balos sa akon ginhimo nga maayo para sa buluhaton sa Dios. Kasubo abyan nga may mga tao sa simbahan niya nga amuna, naghatag, nagabulig, kay may gusto sila nga kuhaon gikan sa church. Ayan leadership, ayan ang pastor nga mangin close sa ilan. No, if you are helping, you are doing that for the Lord. Hindi kay sa pastor, hindi lang kay sa buluhaton, it is for the Lord. So hindi kamo manumboy kung nagabulig kamo, hindi kamo mag-isip. Kay budlay abyan magabot ang adlaw nga ang Dios mag-isip man sa inyo. Pero abyan kanami gid ang ginhimo ni Elisha, siling niya kay hindi ka man magbaton bisan ano, I will bless you anyway. Kag samtang nagatindog ang babae sa ganhaan sang kwarto ni Elisha, si Elisha nagsiling, about this time next year, you will hold the son in your arms. Siling sang babae, baw alagad sang Ginoo, hindi man ko pag-amuhasin na nga promisahan mo sa isang kabagay nga base hindi bala mag-abot. Kay ini nga babae abyan, wala ini bata. Way ko kay balo kung sinong bawas siya o kung ang iya bana. Pero gahambal diri ang Second Kings nga tigulang na ang iya nga bana. Why sila bata? Siling ni Elisha, next year at this time, magakungkong ikaw sang bata sa imo nga mga butkon. And you know, it happened. Natabo gid abyan. The next year, about that same time, she gave birth to a son, just Elisha had told her. Ara sa verses 14 to 17, sang 2 Kings chapter 4. Abyan, dumdumo nato nini, God always blesses those who bless the work of the Lord. Basta gabulig ka, ginabless mong buluhaton sa Dios, ginabless mong Ginoo pagi sa imong mga pagkabutang, He will bless you back. Pakamayuhon niya gid ka. Kung sa bagay, samtang nagahatag, why ka nagapaabot sina kasubong sang Shunammite woman? Pero bisan why ka nagapaabot, the Lord indeed will bless you. Because God always blesses those who bless the work of the Lord. Damo na ganyan panimalay, nakita ko abyan, nga mahinatagon sa buluhaton sa Dios, kag sa katapusan, they were blessed by the Lord. Kita ay kita next week, same time, same station. Madamog nga salamat sa iyong mga pagpamati, abyan. And may God bless you.
0: You've just heard Weekend Radio Bible Study brought to you by Grace Baptist Church, Isuke, Cagayan, Negros Occidental. God bless you.

0: Bangod sa bugay, naluwas kita. Ilikoton nga ginasakdag sa Conservative Bible Believer Ministers Fellowship Incorporated. Ini nga programa nagapahayag sa dakong mensahe sa Dios sa kaluwasan para sa tanan.
1: Mainga mga pelmogoturan kag sa siling taon, isa sa mga napaka-importanteng subject sa Bible ang kalatunan, ang ginatawag natin na hell, himpel, kay aton nga gina series pag-uun alin sa ginatawag natin na humiliation of Jesus Christ, and then followed by the crucifixion of Jesus Christ, followed by the resurrection of Jesus Christ. He stayed for 40 days, then followed by the ascension of Jesus Christ, and then followed by the intercession of Jesus Christ in heaven, and then followed by the descension of Jesus Christ, referring to his second coming. Followed by glorification in the new heavens and new earth. Interesting mga subject. Kag siningat yun, ang ginatawag naton perdition in hell. Perdition in hell. Kag pulong sa Diyos mag athag sa aton. Salamat nga pang duha-duha kag mga confusion hanungod sa ginatawag nga imperno, kung ini matuod bala kung hindi. Gintunan to sa ligat nga heaven is a place, a real place. What about hell? So perdition in hell is the subject. Basahon ko ang Revelation 14 verse 9 to 11. Naghambal diri, and the smoke of their torment goes up forever and ever, and they have no rest, day or night. These worshippers of the beast and its image, and whoever receives the mark of its name. Kagang pulong sa Diyos nagapatag sa aton nga ini nga bahin sa sulat nag-refer ni sa ila to ng impero hell. Kagdamo pa sa mga versikulo sa Bible na aton pagatunan related sini nga subject perdition in hell. Importanteng tinagain ng perdition nung good sinun sini. Inang tinaga perdition is the state or final state of eternal damnation. According to this verse, John 17:12, that the scripture might be fulfilled. Kina? So, gintugas ang Diyos si Judas Iscariot, hindi para sa kaluwasan, kundi para ma-fulfill ang ginhambal sa pulong sa Diyos. So, again, Judas was son of perdition, like Pharaoh. He was created by God, as I said, but not elected for salvation. Hindi tama kalibati sa Diyos ini. Biblia nagambal, he does what evil he wills. This is not difficult to understand. It is difficult to swallow for some. But this is what the Bible says. Damo usang gindugas ang Diyos sining kalibutan na hindi para sa kaluwasan. Otherwise, kung gindugas ang Diyos ang tanang mga tao di para sa kaluwasan, hindi na kita kinanglan magwali. Hindi na kinanglan kita magpastor. Hindi na ta kinanglan magkabuhi sa mga tao. Total tanan maluwas man. Kag dapat, wala ng Bible, wala ng impirno, wala ng langit. Ina, budlay batunon, pero ang nung kabaturan. Kung ikaw ay isa katumulo ni Kristo Jesus. That means, inili ka sa Diyos. Dapat puno sa pagpaubos ng kabuhi. Because who are you? Who am I, by the way? So, again, Judas Iscariot was created by God but not elected for salvation. He was not a Christian. He was not a believer. His name should be out. His name should not be in the book of life. Kinabalan naton nga ang tanang mga tao nga pinili sa Diyos ang ilang ngalan na lista sa libro sa kabuhi. San o na lista ang ngalan sa book of life? Hindi in the moment of conversion. Hindi nga in the moment of faith and repentance. Kundi according sa Bible, Ephesians 1:4, I have chosen you before the foundation of the world. That means your name is already in the book of life, but your conversion depends on God's timetable. Tama ang ginhambal sa mga godly theologian like R.C. Sproul when he said, if you are elected by God before the foundation of the world, God will not allow you to die without your conversion. And all elected by God will always come to God in faith and repentance in God's way, in God's time. That's clear. Ano pa nga mga blanco, mga blanco, sa mga pasi Jesus Christ, nakita ni Judas Iscariot.

Ang pamangat interesting eh. Na, nabisan sining mga spiritual privileges ng inahamban naton, si Judas Iscariot did not believe in Jesus. Why? Regardless of the spiritual privileges, he did not believe in Jesus. Ayhan, pamangkot mo ini. Na, pero may sabat ang pulong sa Diyos. Ang sabat sa pulong sa Diyos, ara sa Acts 13 verse 48, ang ng answer sa pamangkot. Nga ang wala sa gabili kay Jesus ang inyong maluwas despite sa mga spiritual privileges. Ang sabat para sa Acts 13:48, hambal na sa Biblia, all those, especially the last part, verse 4, all those who are appointed, another word elected, another word predestinated, only those who are appointed, elected, predestinated to eternal life would believe. That's very clear. Hindi ka nakadugang da sa imong rason. Tatihan mo inhambal sa Bible. At itong mga tao nga ginapuin sa kaluwasan, pinili sa Diyos, predestined sa Diyos sa kaluwasan, ang Biblia ng hambal would believe. So I said, in God's way, in God's time, all elect will come to Jesus Christ. Would believe. So karon, na ang wala ka believe si Judas Iscariot, it is simply because wala siya napuin. Wala siya napuin to eternal life. Mga bayang kuturan, miti ni. Pero maayo man na nga magtuon man ta isang pataw, hindi ang permissible. Pulong sa Diyos, matag. Na kung isa ka contradict sa gusto ta, pero hindi pwede nga ang Diyos ang mo-adjust sa aton. Kita ang mo-adjust sa ginhambal sa pulong sa Diyos. Hindi kita ginpaglipatan nga only God can make sinners believers. Ang pamangkot, who made us believers? Ang pamangkot, why there was a time that you believed and repent? Ang glory na katusan Diyos because God made us believers. You don't have the ability, you don't have the capacity to come to Jesus. That's why siling sa John 6:44, no one can come. Paano ta makapalapit sa yaman? Kay spiritually dead kita? May patay mala? Power of the Holy Spirit. So again, Judas was a son of perdition. He should be in hell. Ang subject natin, perdition in hell. This man should not be in the book of life and this man should be in hell. Now, pamangkot naton sa sining subject, what is hell? Tuod-tuod yun bala ng may impyerno? Damo din ang pangunahuna ng atong lataon. Pamangkot yan, what is hell? What does the Bible say about hell? Pilmina takabaki sa wali na heaven. Heaven is a place. And heaven is intended exclusively for believers only. Not for Baptists, not for Iglesia, not for all religions, no. Walang Baptist, walang Pentecostal sa langit. Walang ngalan sa simbahan. Ang ara sa langit, believers. Kaway nagkulugan na wala ngalan atong simbahan. The point is, ang ngalan sa atong simbahan, hindi na yan manuluwas. Manuluwas si Kristo Jesus. Si Kristo Jesus, ang mga linuwas niya, dalgo niya sa langit. Mga believers na tanan. Kaangay isang langit, may mga tao nga wala ka bilib nga may langit. Gahambang iman na ang langit yan, may eksperyensyahan mo na. Sa tihon nga huwag ka problema, wala ka malatian, damo ka kwarta, may kalawas. Para sa iban, langit na. Amo man, nga damo man mga tao wala nang believe sa hell. Wala impyerno. Kang ibang hambal man nga may impyerno sa tiyon, nga damo ka problema, may blatian ka, wala ka kwarta, guba ang imong relasyon, bulaganay ka mo sa mga asawa, bana, kabataan na ginaway, tama ka pigado, para sa ibang impyerno ginaway. That's why,

Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na, ngan kapalayak sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: Tion San Pagbago. Programa nga magatanyag sang kasiguraduhan sa pagbag-o sang kabuhi sang tao. Kabuhi nga main matahom sa tubang sang Dios kag mga tao paagi lamang kay Ginoong Hesukristo. Tion San Pagbago. Ini nga programa ginasakdan sang Victoria Fundamental Baptist Church San Enrique, Negros Occidental. Kagyari karon ang alagad sang Ginoo, Pastor Edward Maglikian.
1: Saliwat maayogin nga aga sa aton nga mga avid listeners, ining aton diring palatuntunan tion sang pagbag-o kabay pang Diyos, magapakamaybid sa aton abyan. Kaga kabay pa nga ang Diyos gid magaayo sa aton nga mga masakit kaga mga balatian kung nag-experience kita sining mga masakit kaga balatian sa aton nga lawas kabay pa. Kaluuyan di kita sang Ginoo kagbisan pa sa aton nga mga kauturan naton kaga mga kaabiyanan naton nga naga sa ulog sang inyong birthday kabay pang Diyos magapakamaayo gid sa inyo abyan kaga magadugang pagid sang inyong hulam nga kabuhi sa Ginoo. Kagbisan pa sa aton nga mag-asawa na nagasaulog sang inyong wedding anniversary, kabay pa ang Diyos magapakamayugid sa inyo. Kagbisan pa sa aton dira nga mga listeners sa bago, ginapasalamatan naton ang inyo dira nga pagpamati no sang pulong sang Ginoo kabay pa ang Diyos gid magapakamayo sa inyo. Kagbisan pa sa mga members sang Victoria Fundamental Baptist Church nga nagapangamuyo gid sining aton diri nga tulumanon sa Ginoo sa aton nga pagtudlo sang iya nga mga pulong kabay pang Dios magapakamaayo gid sa inyo tanan. So sa sining itiun sa aton nga pagpamanandong sang pulong sang Ginoo magabasa ako diri sa Romans chapter 5 and verse 12 sining diri sang Ginoo sa iyo mga pulong, wherefore as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Kabay pang Diyos, magapakamayo sa aton kagambalaan nga Espiritu, magahatag sang kaalam sa ako na biyan, sa aton tanan, sa aton nga pagpamalandong sang iya mga pulong. So, parte sa pagkadagdag sang tao sa kasalanan, ang aton nga tupiko sa siningation. So the fall of man into sin. Kagang background sinidre, makita naton sa Biblia sa Genesis chapter 3. No? Kagamuini ang pagdadagdag ni Adan kag ni Eva sa kasalanan. No? So number one, the cost. Ano ang kausa nga nadagdag ang tao sa kasalanan? So number one, gid nga cost. Ang rason diri because of Satan. So ang utok gid nga ang nadagdag ang tao sa kasalanan kay ti ang Dios nagtuga sa una nga tao kag babayi nga sa diin wala gid sang sala pero ang kaaway nga mo si Satanas ang demonyo hindi siya luyag nga mayara nga sweet fellowship ang Dios kag ang tao gusto niya gid nga pukanon ang gintuga sang Dios especially ang tao ti amo ni siya ang kosgid nga nadagdag ang tao ang brain, the agent sang kasalanan sang tao amo si Satanas. Kagbisan pa karon sa aton mga panahon no, sa sining kalibutan, number one gid nga nagapagamo sang kalibutan, amo gining pinakautok gid amo si Satanas. Gani hindi naton paglahug-lahugan si Satanas, kaupod na sang iya mga demonyo kun siya nagapakigabian sa aton. Abian, hindi kita mag-connect, hindi kita magpagpakig-abian kay Satanas. Kagbisan pa sa iyang mga demonyo. Kagbisan pa sa mga tao nga may connection kay Satanas. Kag sa demonyo nga man, amuni sila ang brain of sin. Kag mangin malain kita nga ton kabuhi. So he is subtle. Si Satanas, maayo gini siya maghimo sa mga ideya nga ang tao madagdag sa kasalanan kag ang tao mangin magamo ang iya nga kabuhi gani hindi kita maglahog-lahog sining ko liwaton ko lang sa kay Satanas kag sa iya nga mga demonyo. So he is a subtle siling sang Bible, he is impostor, nagsulod siya sa snake diri o kon diri sa creation sang Ginoo no, nga serpent, ginhambal diri sa Genesis chapter 3 verse 1, no, ti siya ay isa ka impostor, wa siya nagpakita, no, diri sang iya matuod-tuod nga kulor kag siling sang pulong sang Ginoo dira sa 2 Corinthians chapter 11 verse 14 nagatransform siya even sinya into an angel of light. Gani grabe may gahuman si Satanas bisan pa nga magtransform siya into an angel of light, o kasubong siya sang anghel man sang Dios. Kag wala siya diri, makita naton daro na nag-appear sa kasubong nga siyagid si Satanas, kag nagahatag siya sang doubt, siya nagahatag diri sang pangduha-duha, ginatake niya si Eva sang doubt nga siya really ang Dios gid naghambal nga hindi kamo magkaon sang prutas ti gina amo nang iya nga trabaho bisan pa sa siningadlaw nga ginapa-doubt niya kita sa pulong sang Dios, sa ginhambal sang Dios. Amo ining Bible suma ang ideya karon ni Satanas nga hindi kita pagpapatihon sa pulong sang Ginoo, nga ining Biblia amo ini siya ang pulong sang Dios, putli wala gid sala nga pulong sang Dios. Ti si Satanas yang iya sinaya nga ginahimo nga nagagamit siya sang mga katauhan karon nga gubon ang pulong sang aton nga Ginoo. So sino ba gidiri ang cause sang pagkadagdag sang tao? Of course, ti ang tao mismo eh. Si Adan kag si Eva, may ara sila porsyento nga nadagdag sila sa kasala. Si Satanas nag-ideya pero nagpamati man sila sa ginhambal ni Satanas paagi sa manug diri. Una gid ang babae, the weaker vessel, amo ang nagpamati sa kay Satanas diri kag subong man si Adan nga wala man siya nagreklamo kag nagdebate sa iya diri nga asawa, ginkaon man niya ang gindumili sang Dios nga prutas kag amo inang nadagdag sila sa kasalanan. Gani abyan ini gugma sa mga pagkadagdag naton sa kasalanan sa sining aton mga inadlaw, hindi lang naton pagbasulon ang demonyo, hindi lang naton pagbasulon ni si bisan sino nga tao, kundi may ara man kita possibly nga participation nga nadagdag kita sa kasalanan. Number two, the consequence. Ano din konsekwensya sang pagkadagdag sang tao sa kasalanan? Of course, sa serpent, gin-curse ang Ginoo siya above all cattle. Nga siling sang Bible, magasaog siya, magakamang siya, pagi sa yatian, all the days of his life, kag magakaon siya sang dust. Nga makita natin rin sa Genesis chapter 3. At iyan mo ng grabe nga punishment sang Ginoo sa serpent. Nga nagpagamit man siya sa kay Satanas mo. Ginsudlan siya ni Satanas. Kundi grabe man ang silot sang Diyos sa iya. Kag sa babae, siling sang pulong sino, amo ina si Eva, nga zidiin kung magpanganak siya. Magaanak siya sa ginatawa, mayara nga kasakit. No? In pain and in sorrow in time of childbirth. No? Tiya mo na karon ang mga kababayenhan naton sa sining aton panagoon nga antis mapagwa ang bata sa ila taguangkan, mayara nga pagpasakit kay amo inang kamunuan sang sala ni Eva kag punishment sang Dios sa iya. Kag diri sa Genesis chapter 3 pagid ang silot niya sang Ginoo sa kay Adan sa lalaki, siling sang pulong sang Ginoo diri sa Genesis chapter 3 and verse 17, siling niya gin-curse ang Diyos ang ground, ang duta. Tungod sa kasalanan ni Adan, gin-curse ang Diyos ang duta. Nga sa diin, kinanglanon siya magpangabudlay, agud nga makakaon sila sang pagkaon sa sining kalibutan. Kag siling sang pulong sa ginuda sa verse 17, in sorrow shalt thou eat in all the days of thy life. And verse 18, thorns also and thistles shall be it bring forth tudi ti mayara nga mga hilamon, tunok nga nagtulubo sa gintugas ang Dios sa sining mga katamnan. Kaya mo ina ang curse nga ginhatag sang Ginoo kag magakaon siya sang herb of the field. Sining da sa verse 18 and verse 19, kinahanglan si Adan magpatulo gid sang balas agud nga magkakaon siya. So mo ini mga consequences kag ano pagidya ang consequences mga kauturan nga makita naton sa Biblia, ang tanan sining sang pulong sang Ginoo nga magakatauhan sa sining kalibutan. Kita tanan sining sang pulong sang Ginoo nangin makasasala kita, no? Both Adam and Eve and all people of the world became sinners. Nangin makasasala kita, titani, righteous kita, pero tungod sa pagadagdag sang tao sa kasalanan, siling sang Romans chapter 3 and verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. So, sa nasulat na, siling sang Romans chapter 3, verse 10, wala gid sang tao sa sining kalibutan. Ano man ang nga klase sang tao sa sining kalibutan, ano man ang posisyon naton, ano man ang aton standing sa sining kalibutan, siling sampulong sa ino, all have sinned. Amo na nga, ang tanan ng mga tao sa sining kalibutan, hindi yan naton masaligan, 100% nga hindi makasala. Bisan sa pinakamataas nga posisyon sa atong gobyerno, bisan pa sa pinakanubo nga posisyon sang tao sa sining kalibutan, all have sinned. Ang tanan-tanan, makasasala siling sampulong sa aton nga Ginoo mga kauturan kag mga hinigugma kag ang makita pa ginaton diri nga ang ila mga mata ni Adan kag ni Eva nag-open that they were naked, they feel shame and guilty sa tubangan sa Ginoo kag nagtahi-tahi sila sang fig leaves to cover their nakedness kag naghambal ini sang pagkamatarong sang tao, nagpaningwa sila sa ila kaugalingon nga matabunan nila ang ila sala sa Dios, pero ini hindi accepted sa Dios. Nagahambal ina sang reliyon sang tao karon sa aton panag-on nga ang tao nagadangop sa reliyon, nagasulod sa reliyon para siya maluwas, pero hindi amo ina ang paagi sang Dios sa kaluwasan. Kag nagahambal ina sang effort ni Adan kag ni Eva ang pag-cover nila sang fig leaves sang ila pagpangabudlay to cover their sin and shame, pero iniwala gin-accept sang Dios. Ang tanan ng mga tao sa sining kalibutan were sinners before God, siling sang pulong sa Ginoo, both Jews and Gentiles according to Romans chapter 3 and verse 19. Mga utod sa Ginoo, mga kauturan, mga inigugma, wala sang tao sila na siling pulong sa Ginoo nga matarong sa sining kalibutan. All the world became guilty before God. Siling da sang Romans chapter 3 and verse 19. So tanan kita, nakakumit sang sala sa tubangan sa Ginoo, no? Kag ang tanan ng mga tao sa sining kalibutan nga mga makasasala nga wala pa nakabaton sa kay Kristo Hesus nga ila manuluwas, siling sampulon sa Ginoo, are children of the devil. That is John chapter 8 verse 44. Sa mga tao nga nag-enjoy kag nag-practice ang kasalanan, siling sang pulong sa Ginoo, ye are your father the devil. Kag sang pulong sa Ginoo nag-hambal pagid sa 2 Corinthians chapter 4 and verse 4, ang tanan nga mga tao nga makasasala sa sining kalibutan are captive by Satan. So ang mga tao sa sining kalibutan nga makasasala, tanan yung mga tao sa sining kalibutan yung makasala, bihag kita ni Satanas, ara kita sa pagginahom ni Satanas. Mga kauturan kag mga kaabyanan, namon nga ang tao iara sa siud ni Satanas na nabudlayan siya sa pagwa sini kag ang tao sini sampuno sa Ginoo nagapakasala, tungod ang tao makasasala. Anong cure sa sining problema sa tao sa pagkadagdag niya sa kasalanan? Sining sampulong sa Ginoong bulong, Romans chapter 5 verse 19, sining sampulong sa Ginoo, amo ang obedience ang isa. Sino ang isa nga nag-obey? Amo ina si Lord Jesus Christ ang trespasser niya, ang disobedient nga amo si si Adan. Amoy ng rason niya nang makasasala kita, pero tungod sa pagtuman ni Kristo Jesus sa iya amay nga tubuson niya ang tanan niya mga tao, ang bisan sino nga magtugag magbaton sa iya, mayara na nga kabuhi nga walay katapusan. There is no condemnation kundi na paghukman sang Dios, hindi na pagpinahan sang Dios ang mga tao nga nagtugag magbaton kay Kristo Jesus. Ngayla personal na manuluwas ka gabay pa, no? O mga hinigugma sa siningation sa aton pag-close, kita nga mga tao makasasala kita, nadagdag kita sa kasalanan because of the sin of Adam, pero si Kristo Jesus ang muna siya ang makaluwas sa aton. Dangup kita kay Kristo Jesus, agud mangin matahong, kag magabago ang aton kabuhi. Gabay pang Diyos, magapakamay sa aton tanan.
0: Salamat yun sa inyong pagpamati. Kabay nga makadangat kita sa paginulsol sa aton mga sala. Magbaton kay Ginoong Hesukristo nga aton maluluwas, agud makadangat kita sa matuod-tuod nga pagbago sa aton kabuhi.

Ang Dios gamay nagpahamtang kay Ginoong Hesukristo nga mo ang palatukuran sang kabuhi. Wala na sang iban pa. Sagsaran sang kabuhi. Ini nga programa ginasakdag sang La Castellana Fundamental Baptist Church. Yari karon ang inyong kubos na alagad,